0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangmo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Dagang salamat pagbalik mga ka-vibes. Welcome dini gihapon sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes si Tonton Alco Santugo. By the way, padayon ta sa pag-iskot sa atong mga isyu karong adlaw. By the way, shout out og pagtibaya ngadto ni ka-vibes 9464 diha sa siyudad sa Danao. Salamat kay ka-vibes, matud pa niya dinhi ka-vibes ang financier ana nila maoy dakog bahin sa flood control, maayong buntag, nagsunod minimo. Salamat yung kayo, ka-vibes 9464, gikan diha sa Danao City. Di naman ni malimod karon mga ka-vibes, bisag kamutingali. Nga gwapo ay nag-finance nining maong mga kanhi marins mga ka-vibes, di nimo magsilbi oy. Ha? Nakasagun na sila yung pamilya gipang buhi. Ha? Nya, why? Wa na servisyo. Mag-usama sila. Ha? Nahuog naman yung mauna ni ilang gihimong, ha? Huwag di magaling pangwarta, livelihood town. Maubi town niya nga, ang ilang bang expose labot sa mali-malita nga kwarta, di na magkadimao ba? Kaya nga no lagi, og imong sutaon mga ka-vibes, ha? Scripted maguning tanan, unya, di pa akong ipadayag ninyo ay, si Mike Defensor nga ilang handler, dili ni bag-o sa mga kontrobersiyang ingon ini. Kay numdo mo, this is the same Mike Defensor sa wa pa mas guwito ha. Mike Defensor nga kaniadto, doon na sa ni siya whistleblower nga ginganlan og si Ador Mawanay. Nga matod pa kuno, suwito siya sa mga kahiwian ni kani PNP chief Panpilaw Lacson mga ka-vibes. Pero kay bao ka, niabot lang panahon nga gibakwi tanan ni Ador Mawanay nga ang nagpa ilailas publiko kinigyapon si Mike Defensor ingon ni ana ang kaagi ni ining Mike Defensor mo nag credibility wise o kakoy pasultiyon zero credibility kinis Mike Defensor. Di si Mike Defensor nga ni bit-bit ni Orly Gutisa nga nagpailasan nga kanhima rin pero unsay nahitabo ni Orly Gutisa mga kabayb sa'y namang ibutang si Ginoo Rumo ano pakita gani nabunggo siya nabisto siya kay ang iyang gingon nga apidabit ang abugada nga matod pa mao ini pirma ni Atom ningon man nga di man tao na akong pirma oy wa mami nagkita ni anang Orly Gutisa sa ato pa piki ang maong pinabit mga ka-vibes. Piki in the sense ang abugada nga matod pa na mahayag siya ni Adto di man mao ilaramanggi maubao ang ha? Ilaraman nga gi-ports ang iyang signature mga ka-vibes sa iyang pirma. Sa ato pa, why klaro lagi ang expose kabahin sa giingong malita gika ni Orly Gutisa. Kaya klaro pa sa Orly Gutisa o di tumaw na turunoy. Gika ni ka-vibes Benjamin Hildore kung Unsa ang iyang gibuhat ni Alan sa pag-ilog niya pagka SP si Soto ang tumong aron pag-delay sa impeachment ni Sara kay si Soto ready man portwid. Gidamay pa si Bato sa istorya pa amanos tanan sakto kagyod Kabibes Benjamin Hildore. Gika ni Kabibes Mario Oclinaria. Good morning Sir Tonton. A happy Father's Day. Shout out sa akong mga agaw sa mga Kabuena and Villarino family. Dagang kayang salamat. Padayon lang ta sa atong isgutan sa mga kamaturan. God bless. Matod pa ni Kabibes Mario Oclinaria. Ang akong baruganan nagidinhi Kabibes sa Mario. Kanabang kabahin sa flood control projects controversy, kabahin sa mali-malita. Nakabikos-bikos na maguna ilang ha? Ilang mga pagbutiag diha. Kanabang dili na bitaw consistent. Ha? Daghan na kayong sipiat ba? O daghan na ganing sipiat mga Kabibes, doon na may panultihon sa kanang termino nga sa terminus balaod, Latin term nga falsus in uno, falsus in omnibus. Sipiat kas primero, sipiat kas usa, sipiat kas tanan. Maunay na itabo karon. Unya lately ang sipiat gid sila ang paglambigit sa pangan ni Senador Kiko Pangilinan. Nga niang ko na mismo Roslibi Baligod sipiat sayop nito oi. Sayop nito. O na diha. Unya gikiha sila ni Kiko Pangilinan aw pusas na ilang dangatan. Audera eh, bode ang itawag nila.
2: Mayra.
1: Mayra gyud. Ha? Matod di 0792 kon sa ubang planeta Sir Team, Sir Team DDS ug Team Bakak, kita Team Pinas dito rata sa Matarong ug Kamatuoran. Amen to that 0792. Ako lagi dinhi. Og tanaw na ko ba doon na pahiligong ebidensya ka ng mali-malita nga istorya? Nga nung taong dili na tutukyon og maayo din eh. But the fact remains nga we are talking here of 805 billion pesos. Nga matod pa sa mga eksperto nga ginasunan sa ni Senador Panpilo Ping Lacson, kibaw mo, pila katuig mahuman ang pagpaghatag og 805 billion pesos. Matod pa sa mga eksperto nga gitumbok ni Senador Lacson, dili mo minus 5 katuig sa ato pahangtod ron. Nagpadayon pa ta ang pagpaghatag niya ng maong mali-malita sa kwarta. Nga matod pagikan sa flood control projects controversy mga Kabibes. Unyang ilang gibutyag 2022 towards 2025 roman. Sa ato pa matod pang Senator Lacson, nagpadayon pa unta ni Ron, unya pa unta ni sinutuig maundang. Inaundang naman dayon. Ispoko na ni mong maong ginaganon sa kwarta mga Kabibes. Kaya naan ni silang apidabit ha, 805 billion. Ang usa ka milyon mga Kabibes, usa ka metriko to nilada ng akwarta. Sa ito pa, nag-isko ta din ni og 805 ka metriko to nilada. Ngang ako ganing analogy, akong example, concrete example ni Ana, ang ginaganon matag-adlaw sa basura sa tibok, siyudad sa Sugbo, kaya kita doon naman tayo 600 metriko tonelada. O niya doon na pagkapin nga 200 metriko katonelada. Ingo ni Ana kagidaghana sa naglaundo kakwarta mo ng imposible kay ng ilan ng nahurot pagdistribuer mga Kabibes. At tanawang ilang mga detalye ang ipangiskot. O sa ilang ipasangilan, nabantog nga bilyonaryo, tag-iya og mamuhatay niya og mahalon nga auto. Si Congressman Jose Pipito Alvarez sa Palawan. Matod pang Congressman Alvarez, aw ako pa bagay mang hatag umahay mo? Unya ningon si Congressman Alvarez, wag yung ko kakitaan ng dagway anang malita. Ang iyang pangagpas nga gidawit rasiya, giamong rasiya mga Kabibes, tungod kay wa siya mo patalinghog, wa siya mo sugot sa hangyo ni Mike Defensor nga mo sponsor siya sa gitinguhasad nga impeachment complaint batok ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga Kabibes. Muna nga ang nagsubay mo si Congressman Pepito Alvarez sa Palawan, kani gobernador sa dito, niadto gid mismo dito sa katong hearing kitahay nga diha si Alan Peter Cayetano og si Rodante, Senator Rodante Marcoleta niya ang nakaaligre kay pag-abot lagi ni Senador or other Congressman Alvarez o nibarog magkalit si Rodante Marcoleta, wa naman manguntana, buot pasabot mga kabibes. Script naging tanan, doon nagyoy script ba? Ha? Minumamaor gito. Kay confident man kayo si Congressman Alvarez. Ha? Dali man kag-bilyonaryo niya imong pasanginlan nga ha? Nidawat og balita nga alang ni Senator Alvarez or other Congressman Alvarez sinsiyo raman tao ng milyon nila, oy. Ika ni Kabibes 5598, Kabibes Tonton, maong naadi kog paminaw ni aning imong programa kay lahi ning programa ha, ikumpara sa laing stasyon. Usapa, ganahan kog mag-talk og politics mo, idol, teka og mohunong kag, ansa na? Wit-wit sa kahanginan, laayan ko kay dasig ko maminaw sa imong programa samtang mag-una ko sa akong Ukraine. Uy, salamat yung kainin mo, Kabibes 5598. Sa Tagalog pa, pinapataba mo naman ang puso ko. Bita, modesty aside, mga Kabibes, ang alang ko dato, ang ato ragyong dugukan, ang kamaturan. Unya, konkreto nga kamaturan. Congressman sa Palawan nga perting datua. Kibaw ba mo, nga kinis Congressman Alvarez, mga Kabibes, doon na ni siya kumpadiya nga mao exclusive distributor sa mga mahalon kayong mga auto, di na lang ko ihisgutan ng brand. Ingunana ni kadato, ang gideklaragod nga katigayon na ni ini, kaya ba magpila? 4 million pesos, mga Kabibes. Unya, pasangilan nga nakadawat og pipila lang ka milyon nga naas malita. How could that be? Nga kanang kwartaha para ni Congressman Alvarez, mga Kabibes, sinsiyura na. Unya, iyang giklaro lagi nga gibaka na suko ni si Mike Tipinsor kay nibalibad ko siyang hangyo. Matod pa niya, binula pa ako nga siya mo'y mo-sponsor sa ilang gitinguha unta ang impeachment complaint batok ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga Kabibes. Sumuna kong baruganan aning isyo lagi sa kaning matod pa nila flood control o paghatag o mga malita. Katong pare nga si Father Flaviano Villanueva, Father Favi Villanueva. Ngano nabunggo sila kang lugar nga ilang giingon dito sa gitawag og Mindanao Avenue sa Quezon City, mga Kabibes. Ha? Nga matod pa sa baong kanisudao nga dito niya gihatod sa simbahan nga tua dito si Father Flaviano, Father Villanueva. Uy, wa may simbahan dito ang grupo ni Father Villanueva, mga Kabibes. So sa ato pa namakak, ato din ang labanan ka ng namakak. Ebidensya nga itong kipangita. Hay, may ilang mga ebidensya lagi. At anawa, diskwedo na sila diharon sa gibuhat tila ni ha? Sharon Cuneta o ni Kiko Pangilinan. Pwede kong sukuha ni Sharon kay anong dawat ni kwarta nga, dawat ni balita nga, mamalang litrato dito mismo Marawi. Karon, giusap na po nila script ang ilang giingon nga di ay oy, kuanto ni sakay sila og kananaang chopper nga iya sa Mercedes Bay Development Corporation nga matod pa iya ni kani Congressman Saldi ko, mga Kabibes. Ano usab nila script? Batagan di damage sa bintan. Naguba na ang pangan, nadaot ng pangan ni Senador Kiko Pangilinan. And you know, si Kiko Pangilinan, mga Kabibes, baubiya mo nga naparot pa niya siya pagka 2022 elections, di ba? Paris man silang duha ni Karon Mayor Lini Robredo sa Naga. Ha? Pildin eh, si Kiko. sa diyang nilang sir pagka vice president pan apani atong eleksyon sa milabayng tuig midaog sila together with Senator Bam Aquino sa to ilang grupo ginganlan og Kibam Kiko Bam puro sila ni daog mga ka-vibes. Ya sa to pa kanu sa mang gitagaan si Kiko pangilinan nga wa man siya ilabot sa pag-andam sa national budget. Ni atong 2020 para sa 2025 kay ngano ha? Pabinawa ko ninyo para mabutang nato sa sakto nga context ang istorya ba. Ang pag-andam sa usa ka national budget mga ka-vibes. 1 year ahead na sa ato pa og 2025 national budget diya na giandam sa 2024. Nang karon nganong tagaan man si Kiko Pangilinan nga wa man siya labot sa paghanay sa maong national budget niadtong 2025 di pagkatoy-toy istorya ha. Atanawa si Libby Baligo daroy ni ingon nga uy sorry. Sayop to niya. Iya gani ko nung gisinyasan ang ilang sa bato, operator bato sa ilang mga materials dito. Nasipyat ko no pagpapilit o pag-apil niya itong maong litrato. Amo, nadiha. Nadiha rang laay. Ipit yun sila ni Ana. Wa pa man mukiha si Senador Kiko Pangilinan na pandaan naman itong nisulti. Ama puto sila kiha. Kay imo namang giduhigan ang pangan. Unya igol ka may ngong asuri oy di dayto tinuod si Piat time oy waday makahatag waday makadawat og balita sa Kiko Pangilinan pagka na lang istorya ha but lang ug mao'y managhaning maong kaliwata sa mga kanisundao pagka daghana gitawong ha madiskwedo nila mga ka-vibes. Sumaw na diha, nya magsigi sila balik-balik kadi lagi ko no pakalimta ng flood control projects controversy. Sa ako nang gikaingon lagi. Pagtabon ra lagi ni sa umaabot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Klaro man kayo. Kanang giingon bitaw nga destabilization. Klaro man ni nagsugod din ato pang Pebrero unsa naman taron. Niabot na lang tag Hunyo. Wa man mo kagat ang mga Pilipino. Kay magklaro magodi mo nga gimaumao ra ba? Ha? Una silang nigawas kaning 18 Marines Pebrero 24. Digi ko kalimot yan na dito sa Club Pilipino. O niya niya ito ang adlawa mga ka-vibes. Club Pilipino dito San Juan eh. San ikapapilar kayo nga kanang events place labi na og politikang isgutan. Pagkaugma ni Ana, mao ang kasumaran sa EDSA People Power Revolution. Nagtuo sila na ang mga Pilipino mutuo sa ilang gibutyag ug buwalsa ug magtapok sa kadalanan aron ipanawagan ang pagpapa sa kasamtangan ng Marcos Administration. Mamo to ilang tumong ug tuyo. Mura ba og kanabang kana na ang niduslit sila o kayo ba nga buhan masunog pero wa man napahog man dayon tungod kay klaro kayo ang ilang mga pagtumutumo o pamakak mga ka-vibes. In fact nga itong tungura mausad itong adlaw nga gipahigayon ang pagsugod sa confirmation of charges hearing. Sa kaso karon nga gikalimbigitan ni kani presidente Rodrigo Roa Duterte nga gidamay pa dito nga nakadawat kunog malitasan ang kantong mga investigador gikan sa International Criminal Court ICC unya nag-usab-usab ang ilang script matod pa ingon sila nga di ekono kuanoy dili peso di kuha kuno og kwarta. Kabat man to tingali o matod pa nila about 56 million kay $100 million pag kunoy gipailisan oy kay posible ni anak mga ka-vibes kay bao mo katong suwito sa pagpailis og dolyar I-record ba ginatanan niya, gipaadto ni Senador Ping Lacson, wa may klaro nga money changer outlet dito sa building ay lang gisgutan mga kabibes. E pagkatuy-tuy. O niya nga to, sa Europa, stricto magkain na. Ha? Di ka, manganga ang mga taga-Europe na mauli na dito ang mga investigador sa ICC nga o yung anong nagdama mong dagang dolyar ka rin. Nagunsang mabutos Pilipinas ha, ng harvest mga itong dollar. Sumaw na mga kabibes nga, ultimo, mismo ang ICC niingon nga imposible kadtong maong pasiatab o pasangil sa mga kanhi marines mga kabibes. Siguro, doon yung nag-meeting sila ni kani Senador Antonio Sani Trillanes kay di man ni malimod. Sa wa pa mahibaw, ang nagpahilguna giniining tanan sa kaso karon sa ICC nga naglambigit ni kani Presidente Rudy Duterte, ang grupo ni kani Senador Antonio Trillanes kay ilang gisaw ang katong gisugdan sa nitaliwan nga si Attorney Jude Sabio. Sila ganang nipahiluna. Sani Trillanes and his group ang magdalo katong mga solid kaya nga iyang mga lumalawan. Ngayon ni Hanay na ining tanan, mauna nga nahug nga mortal nga kaaway sa mga Duterte si kani Senador Sani Trillanes mga kabibes. Kita man tingali mo sa diyang nag-abot sila sa hearing sa Quadcom nga perting sukua tao ni kani Presidente Duterte katong wa pa gidakop si former President Duterte nga gihanda gusto siya gapak sa iyang gigunitan nga mikropono basto niya mga kabayb so tingin sukua niya na malikas pa ang kani Presidente because taghan kaayog na producer nga mga ebidensya ug mga kasayuran patok sa pamilya Duterte si kanhi Senador Sani Trillanes mga kabibes. Sumaunay na itabo niya si Sani Trillanes raba usa sa mga testigo sa ubaabot nga impeachment trial dito Senado. Niambot nga nun nga nilik man ang informasyon nga himuon sumala pa nga hostile witness sa defense team si former Senator Trillanes ang masamot sila kalubong. Kay muingon sila, di yan makanang imong kuan, di yan makana imong record. So muingon si Senator Trillanes ko, naman ninihatag na ko. Natagabang ko man mismo nihatag na ko. Impa sila. Matod pa nila, ipit sila samot. Sumaw na inaitabo karon nga nagkapatong-patong ng ilang kapalpakan. Unya, raba, maluoy nilang taniining mga tawhana kay naputos og cyber libel nga kiha. Kanagang nangiha nila, apel patong kanhi National Security Advisor nga si kanhi AAP Chief of Staff Sad nga si Eduardo Anyo. Kay kanto, tarong itong tao, ilas pang ipasangilan nga nakadawat kunog malita. Pagkatuy-tuy kasi mga tawhana niya, wa ebidensya, igura ni Yaw-Yaw, igura ni Sulti. May tatog doon ay litrato, doon ay video. Uy, wak man. Maingon ka man nga, laway raman taon. Sumauna, karon nga naputro sila kiha in taon. Ngayon ko, muluoy na lang taba. O niya, sigon sa investigasyon sa National Bureau of Investigation, binayra ni sila mga kabahibs. Kay doon ay partner sa usas mga anak sa mga kanisundao ang niingon nga ang pasalig 5 million unya kay ba mo pilaray na bayad sa pagkakaron asus pudyo tras 5 million utangan pa si Mike Defensor sumapa ni NBI Director Melvin Matibag mga kabibes ha mga kabibes alas 8:30 naman mo pahinumdom sa tao niya human ini larga data sa laing pangisgutan ang atong isgutan kining panaglalis karon kung pilagyod ang angayan nga numero sa mga senador ang kinahanglan mo butar aron makonbikto sa iyang impeachment si Vice President Sara Duterte. Palihog standby mga kabibes ato sang paminawon ang mga mahinugdanon kayo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
4: This is FM Radio.
3: FM Radio.
4: Favorite Music Radio.
5: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag.
6: Arangkada sa buntag.

Bueno, alas 8.35 na mga kabayos, padayon sa atong arangkada sa buntag, sa gihapon ako inyo kabayos, si Tonton Alco sa Tugok. Bueno, di ay timang si kabayos sa 9255, matutpan niya din. Hey. Good morning, Sir Tonton. Kini sila si Baligod ba o 18 bodyguards? Pareha ni sila sa tao, sige, panghambog nga pirming litson ilang sudan. Pero nabuko kay naamay ni pilit nga dahon sa kamunggay sa iyang ngipon, sir. Sakto sa nang imong panaging 9255 da. Is got kag litson ikaw ba? Ha? Lamiar ba ng litson, no? Mona, sakto ka. Ga magsigig paghambog nga litson among sudan, uya. Pagtanaw ni mo, nag-ngisi ba? Unya, doon ay daos, kamunggay, ngipon. Ako'y nabisto, pero bawa kaya kabahib, mas lami biya ang, huwag ako'y papilion, utan kamunggay, utan o glitsyon, o arikos utan na kabahib. Uy, may to healthy, ha? So, sakto sa ning imong kanang ihimplo nga gisulti, ha? Analogy, 9255. Kay lagi, nahuog naman yung way klaro ang ilang mga testimonya, bitaw. Nagkaladrakas pa. Nagka, ha? Di bitaw consistent pa ka, vibes. Saan ito manarot? Ilang gisgutan ni taon nga bilyonaryo nga tao? Gikonfrontar gin sila ni Congressman Pipito Alvarez. Ha, may lang gani kay wa mo ingon si Congressman Alvarez nga ikiha sila kay mao na lang sa nay dagito ni Congressman Alvarez nga perting datuwa totohana sa pagtabunan sila kwarta. Ha? Unya mao na ni ron. Nga si Kiko Pangilinan anak panikad sa to. Kiha gyud sila Kiko Pangilinan. Aluoy gyud kay ning mga tawhana. Bueno, alas 8.38 na mga kabayos. Tapunta aning sumpay nining isyuha, pero ari tabitaw sa may niton kayo nga diskusyon ron sa kung pila gyud ang kinahanglan nga boto sa mga senador aron makonbikto si Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Karong bago manggod, dili gyud actually bago. Nito mauning usa ka video material nga matud pa nagkutlo ni kani Supreme Court Chief Justice Garbo sa Sugbo nga si kani Chief Justice Hilario Davide Jr. mga kabibes, ha? Hilario Davide Sr. I stand corrected. Kaya Jr. mamon din si kani Governor Hilario Junjun Davide. Matod pa ni Chief Justice Davide nga kinahanglan this size to convict niya nasa gisumpay gani 7 to kananaabang to acquit nindot kay paminaon kay abi nila o bag-o pa. But you know, to put everything in proper context, kining maong pamahayag ni kani Chief Justice Davide mga kabibes, naitabo ni atong tuig 2018 pa sa panahon ni kani Presidente Rodrigo Duterte. And at that time mga kabibes, kay ang naitabo ni ato 23 tra ka mga senador gumikan kay kanang naisiguta na po diyangan ni atong panahon na si Senador Alan Peter Cayetano iyang giway bang iyang pagka-senador kay gitudlo siya nga kalihim sa Department of Foreign Affairs mga kabibes. So in other words, 23 tra sila ka mga senador, but just the same ang gitugan sa mong interview ni kani Chief Justice Davide nga to ni Maring Winnie Monsod sa programa sa usa ka telebisyon ni adto nga mao lagi na desisays gihapon ka mga senador ang angayan nga mubutar aron na konbikto. This was involving the kining impeachment batok ni kani Chief Justice Maria Lourdes Sereno mga kabibes.
But even then, kanto nga gi isgutan, wa gyoy na tigayon nga impeachment trial sa Senado. Kaya nga no, ang kani Solicitor General sa Pilipinas, mga kabibes, may pasaka o co-warranto case batok ni kani Chief Justice Maria Lourdes Sereno. So ang naitabo ni ato, mga kabibes, wag yung impeachment trial batok ni kinini ang kanhi Chief Justice Maria Lourdes Sereno, mga kabibes. Kay ngano ang Korte Suprema ra mismo ang miuyon nga ang ayang taktakon sa pwesto si kanhi Chief Justice Lourdes Sereno, mga kabibes. Kay daghan siya kalapasan nga nabuhat

sa karoon nag-ung-ung nga impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Tibanin ninyo ha, 2018 pa ding itabua. Ha? Di ay pagtimbaya si Kabibes Ace Ginaldo. Good morning, Sir Tonton. Belated happy birthday. Happy Father's Day. Mike Tepensor, grabe iya. Kawartaan ang tawahana. Pagkadagana, gibuhi Sir 18 Marites. Gutisa og baligod niya ang mga DDS Black Senators ni distant na nila. Ay, tinood yun ka. Kabibes Ace Ginaldo. Mauna yung nahitabo. Ni distansya na nila ang mga senador. Kaya manawan, napusla naman nila. Munay kapait kaluoy in town kaayo ang mga ang maong mga 18 Marines o mga kanisundao mga kabibes. O manaman pa'y musli awag ipasagdan amay na lang po sus ang ako ba ni ini mga kabibes o hasta si ugwa naging mo finance ba pasigbyaan sa sila ni Mike Defensor, luoya tao ni ining mga kanisundao. So, agi og apasumpay, kay related mang gihapon ni sa kinini ang kalabot lagi sa impeachment trial, doon ay may nito doon nga panaglalis kay on the contrary, doon na sa mga hait o glantip sa kayang mga abogado, si kanhi Associate Justice Antonio Carpio o kanhi Associate Justice Adolf Ascuna, maingon sila nga dili fix lagi ng 24 ka mga senador nga ngayon mo ay mabutar sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Suma pa niining duha ka mga nahimo sang maestrado sa Korte Suprema nga depende o kinsay mo butar, kinsay physically present. And to me, this makes sense. Kay pananglit, usawa ba niyo pag-reach out ni kinini ang Senador Ronald Bato de la Rosa nga ang butogasa itong butang sa Ginoo nagtago-tago man to ron tungod kay nahadlok kadakpon siya gumikan sa warrant of arrest nga giluwatan sa International Criminal Court batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes. And so therefore, Senator de la Rosa could not participate. Mabito itong hinumdo mo nga gidali-dali ito nilang lakang tugtan lagi ang kananaang video conferencing o teleconferencing. May pwede rin makasalmot, pinagi sa online ang usa ka senador. Sa dihang ang Senate President pa si Alan Peter Cayetano, kay obviously mauto ilang tuyo. Kay paggawas palang daan ni Bato de la Rosa ni atong Mayo 11, ni ingon man ng kining ICC, yes, doon na may warrant of arrest batok ni Bato de la Rosa, maunang dangtan og duha kagabi. Niskapo o nitago na ron si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes. Niskabahin si kang Jingo Estrada, maumausan ang sitwasyon kay gani napatuman ang kining tulukabuan nga suspension order tungod sa kaso nga yatubang sad ni Senator Jingo Estrada. So, if he is under suspension, gumikan sa kasong plunder o katong graft and corruption, mga kabibes, how could he be counted? Nga, suspendido man ka. So, ito pa, dili ka mo appeal o deliberation, dili ka mo appeal dito sa mga senador as an impeachment court. Ha? Nga, imo din ang apilon o ihap. Ha? So, ito pa, doon ay ligong basihanan kini si sila Associate Justice Antonio Carpio o Adolf Ascuna, mga kabibes. Kadi na nata mo isgot ano bang mga abogadong nagpakamaayong lakyo ay kasama nato, sama ninyo, opinion na po ng ila, it has no bearing at all, even kaninganing kang Chief Justice Davide. Kay at the end of the day, tanaw na ko, the final arbiter would be the Supreme Court langit gihapon. So mauna, una, tanaw ko, basig mauna yung makalangay ni ining impeachment trial batok

Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Lalison magini niya. Diya pailaing senaryo ay. Remember, mismo si Senador Rodante Marcoleta, ha? Ningon ni siya nga basig dakpo na po siya at gumikan ining kasong plunder nga iyang gatubang. So, kondak po si Marcoleta sa ato pa, di na siya maka-appeal post deliberation. Dili siya maka-appeal sa husay sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. E pondeag appeal nga, mapriso masad siya. Musunod naman siya sa lakang sa ni, ha? Senador Jinggoy Estrada, mga ka-vibes. Unya, gawas ni Rodante Marcoleta. Tingali, nahinumdo mo. Di palang dugay. Ang nibutya gani ni si Davao City Congressman Paulo Duterte. Nga matod pas tinubdan ni Paulo Duterte. Ha? Very reliable source kaya nagkatilubagay sila gani ni GILG Secretary John B. Crimulya. Kaya usangam siya ni John B. Crimulya, grabe kay nakapahit ba? Matod pa niya nga baka sabog lang siya. Sabog na kuno si Paulo Duterte, mga ka-vibes, kay waman kay Bao ang buhatan sa kining Department of Interior and Local Government sa giingong warrant of arrest gikan sa ICC alang ni Senador Bongo. Kanyang ipunan pag-iod ni John B. Crimulya, baka high lang siya kay pag-iskot pas reporter nga highly reliable source. Ah, hindi, baka high lang pagkatuy-tuy sa naning komentaryo ha, oy. So muna yung mahitabo, Bato de la Rosa, nagtago, fugitive. Si Jinggo Estrada, gisuspenso, unya sa ato pa, unless doon ay gitawag og leave of court, dili isan makatambong sa linawas dito sa impeachment trial sa Senado. Unya, dakpon sa si Rodante Marcoleta, unya, non-bailable man ang kasong plunder. Minus, Rodante Marcoleta, unya, ikaupat, kung pananglit, mugawas yun ang warrant of arrest batok ni Bongo. Minus 4 na daan sa Senado. Uy, 16 lang dahil gihapon ang two-thirds vote. Di na magsilbi. Kaya ng upat, di man makasalmot, ganong ipon man, di ba? That makes sense nga. Muingon ko, ang gisulti sa duha ka mga maestrado nga si Antonio Carpio o si Adolf Ascuna, ah, no offense meant to Chief Justice Hilario Davide. Valid kaayo, mga ka-vibes. And you know, in fairness to former Chief Justice Davide, sa tinuod lang, nakakita man ko sa post sa among kaabanas buhat nga si Malu Guanzon Apalisok. The former Chief Justice is kananaang is reportedly will make a clarificatory statement. Kay lagi, kani lagi mga DDS sa para na ko ba out of desperation ba nga ilaging i-justify nga kinanglan ang 16 gyud ka mga senador ang muuyon sa conviction. But pasabot ani desperado na in taon sila, nabalaka na gini sila oy. Kaysa tapad ron mga ka-vibes, ha? 13 naman ang kabuhok tanan ang mayoriya. Ato pa kuwang na lang nagtulo. Ha? Unya, sila hugots bakos kitahay. Pero sa akong paghugots bakos, panakpom sa ning duha. Ha? Arestuhon sa Sedante Marcoleta o si kinini ang ha? Bongo. Umusawot sila kagamay. 20 na lang. Nga pila may 2/3 sa 20. Ha? Sa 23 gani, 14. Ha? Mahugta nga mugamay gini. Umabot ka ni 13 na. Human ang buksing. Good morning, ito ni Kabibs Almira Hinares. Nice meeting you, ma'am, ha? Matod pa niya din ni Mang Butag, Kabibs Tonton, sa tanang mga naminaw sa 93.1 FM Radio Cebu. Hashtag, mauna ni salamat po kay nimo, Kabibs Almira Hinares. So, mauna yung mahitabo, mga Kabibs, nga. Usan is mga lalison yun. Pero para na ko ba, doon dita abogado mga ka-vibes, kana lang termino nga sui generis.
one of its own mangkoding hearing sa impeachment. So in other words, akong tadaw, dili fix ka ng gingon nga this is size good for conviction kay parang litog dunan o gipriso ka. So therefore, you cannot participate in the deliberation. Anong apilon magkapagbutar? Di ba? It doesn't make sense at all. Wago kay kabangkagan, anong apilon magkakihap? Ha? Umuna yun, mahitabo ka to ni Jingo Estrada nga under suspension siya. Actually, ang pangagpas ni ha, kining House Prosecution Panel Head, ha, Congresswoman Jerbil Luistro nga hantod ni sa buwan sa Oktubre ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. So, sa mga tanong, Hunyo, Hulyo, Agosto, well, mapupos na ang suspension ni Jingo Estrada, but the fact remains nga plunder man ang kaso nga iyang gatubang, di gihapon to kagawas ito. Unless tingali, doon ay mga sirkumstansya nga tugtan siya sa korte nga makapiansa, but I don't think so. That will only happen if the evidence is weak. Non-billable offense man. Unya, agtuasad, mapriso sad si Jingo gihapon. Unya, punaan pagyod ni Rodante Marculeta nga nagtubang sa kasong plunder kay nagyaya sang bukado man ta siya. Iyon ko gaya-iya kay naliman ka ng hambog nga dunay ni donar niyag 75 milyon pesos isip campaign funds. Apan wa niya gideklara siyang statement of contribution and expenses kung sose. Wadang gikiya siya sa ombudsman mga kabibes. O niya kay nilapas man sa threshold nga 50 milyones, plunder siya ng kaso. O yung plunder, iba o manuwa nga di ka tugtang makapiansa o mapriso ni si Mr. Wig. O Mr. Wig naman, si Mr. Ha? Si Senator Rodante Marculeta na maukasan gini siyang wig dito sa kuasa man sa prisohon mga kabibes. Muna ay kapait. Unya, huwag bugawasan ang warrant o bares ni Senator Bunggo. Kay kaibaw man mo nga usasiyas mga gilambigit siya isip co-perpetrator ni aning crimes against humanity of murder. Ha? Batok ni ha? Kaya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pito gaya din na sila kabuok. Apil man itong pangani ni Senador Bunggo. Ha? Mabito na nga nagkaguliang kay diyang nibutiag si kininiang ha? Davao City Congressman nga sa iyang informasyon doon na nag warrant of arrest si Senador Bunggo mga kabibes. So mahog nga upat di silang maiban diha. Ah, di si size lang dahil gihapon. This is fair. Sa ako nang kikaingon, it's sui generis. It's one of its own. Kinanglan tigali nga mo, decider ni ini ang Korte Suprema. And I don't know, I'm sure, ang mga naasa defense team ni Vice President Sara Duterte, ila gining ipaklaro. Kay sa akong tanaw, ipamugos kini nilang requirement nga disisize ka mga senador ang kinahala mo butar for conviction. Pero 20 na lang kabuk. Uy, di saan maayo kay 2/3 man. Unsa may 2/3 sa 20. Di man disisize, di ba mga kabibes? So man ay mga contentious issue sa in English pa. Karong umabot ka maadlaw. So ato na nga tangan. Unya nga ako lang lagi pastilan pod ka ning mga DDS. Oy, kana bang klaro kay nga desperado na ba? Bahaw man lagi tong interview ang tao ni Chief Justice Hilario Davide Senior nga nung inyo pamangging giapil. Di mo tumao, di mo ang context ba? Ila dayong ang ila din katarungan ang kuan ko no tungod kay nagisko ta og 1987 Constitution pag sure, uy. Ang gibutang biya dito, dili biya kuan. Dili biya 24 of all this, of all members of the Senate. Di mo na, mabitaw na nga wa giingon ang 24, wa mabitaw na ang giingon nga dili disisize, 2/3. Muna'y hubad ni kani Associate Justice Antonio Carpio.
nga gidasunan siya ni kani Associate Justice Adolf Ascuna, the framers of the Constitution, ang atong 1987 Constitution, nakita na nga aspeto kay unfair sad. Wag yung ka mo-appeal sa butasyon, wag ka mo-appeal sa deliberation. Unya nga nung i-appeal magkwintada. At di sana makayo, murag balao, di sabas na mga kabibes. Pero ang mga DDS o mga supporter ni Vice President Sara Duterte ang pasultiyon, kinahanglan yung 16 sa ito pa hadlock yun sila taon nga makonvicto o hingpit ng mapapa sa politika si Vice President Sara Duterte kay naibaw man mo nga basta conviction gani sa usa ka impeachment trial perpetually disqualified to join public service bot pasabot dili na makasalmot sa bisang usang kalihokang politikanon bisan pag barangay konsehal di na tugtan sa balaod kun galing makonvicto si Vice President Sara Duterte sa iyong impeachment dito sa Senado, mga kabahibs. Mga kabahibs, napupos na sad ang oras ka itong panag-uban kay hapit na mag-alas 9, pila na lang ka segundos. Sa ngalan gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Garaw, sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabahibs, si Tonton Alcos Antugup, nga mag-ingon, hinaot paunta ng Diyos nga labaw, nga makagagahom sa tanan, magagiya og magabulik ka nato sa Batag-Adlaw natong ginbuhaton. Hangtod ugma mga kabibes, salamat kayo nya pahabo lang kabibes Fernando Dumasapal, salamat kayo sa imong pagtanaw sad karong adlaw. Hangtod ugma mga kabibes, ama nag uban gihapon ta og magdungog dinhi sa atong arangkada sa butag. Hinaot paunta nga Dios kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magabulik ka nato sa Batag-Adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes. Hangtod ugma, kabibes, mao na ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: ang una-una,
1: daghang panguna-una,
0: daghang pangutana,
1: pangutana,
0: daghang kabalaka,
1: kabalaka.
0: Wala ka pag-inawa, hindi mag-uun kay Aniana, ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Sabong Pilipinas, alas 9.22 na kumunamin ang inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FM Radio Cebu.
0: Kalabas, oh, ka-vibes
1: ka. Ka-vibes ay.
0: Ka-vibes ka. Ka-vibes, maunani. Mayroon siya na mga ka-vibes. Ano nga rin nga Lunes? Hunyo 22, tuwing 2025 Ate Bay.
1: 26 po.
0: 26 na di ay, naglibog na ko.
1: Ayoko bumalik last year.
0: Ito ang mga ka-vibes na nata sa hinapos nga buwan na, hinapos nga bahina sa buwan sa
1: Hunyo.
0: Yes. Paspas kayong panahon natin. Paspas ba no,
1: sa
0: no?
1: Oras?
0: Mm, yeah, paspas kayong oras na daw. Nagdali. Anong nagdali man ni siya?
1: Ano man mo? Kaya diba, sabi?
0: Maginahinay lang ta.
1: Alam ba tina-achieve sa 2026?
0: 2026, ako na-achieve kay Kuan, utang.
1: Same, na punaan po na kuha ay. Imbis na matakwaan, di ba?
0: Di, okay rin na. No? Ang importante, you know what, na ganito yung giingon Ate Bay. Mm. Nga, ang nag-inusarang pamaagi para mulambo kay ang pagtigulang.
1: Oh.
0: Okay, di man yung kamulambog, di ka manigulang.
1: Oh, yun.
0: Ano ba? Nabagoy batanon nga nilambo. Amang yun. Manigulang sa gita.
1: Oh, oh. Kaya aram mo ka makatun sa mga butang-butang.
0: And syempre, yesterday was Father's Day.
1: Yes, ano? I belated happy Father's Day, DJ Kim Yan.
0: Salamat, salamat.
1: How do you celebrate your Father's Day?
0: Nanarbaho ko. So, agahapong Adlawa, Father's Day, ni Simba sa me, niya, I hosted the kining singing contest sa mga tatay di sa Park Mall.
1: Huwag ka, kaya kita matakot.
0: Biritay. Congratulations sa tanang mga nakadaog, yan, sa tanang mga singers na rin.
1: Yes.
0: But, speaking of Father's Day, Ate Bay, karong Adlawa, doon na tayo special guest.
1: Yes.
0: Special guest niya to siya, Ate Bay, lahi nasad nga papa, in relation gihapon to Father's Day.
1: To Father's Day,
0: o niya, kinimagod siya, Ate Bay, no, dili ni siya ka ng basta-basta lang content creator. No? Gihimo niya nga content ang iyang pangadlaw-adlaw nga panginabuhi.
1: Yes. Amazing no? Kayo nga. Ninod kayo kay iyang napakita sa tibuo, kalibutan. Kalibutan na yun. Kaya nagkakas siya viewers ay, bongga kayo gini
0: mo. Nagkakas siya followers.
1: Yes, diba? Yes, kung no? Sa'y kinabuhi sa usa ka, mangingisda.
0: Tinuod yun na. No? O niya, kinirabang kinayaan yung mga trabaho ba? No? Dagantag mga mailahan niya mga papa nga. Managering on Anna, di ba? Pero kini mangingisda. Kumbaga, this is one of those hard labor jod.
1: Yes.
0: Nga naningkamo jod nga mga amahan.
1: Yes.
0: O niya, usapod ka content creator.
1: Mm-hmm.
0: O siguro, tungod mo siguro nga daghan siyang followers kay daghang mga amahan pod nga naka-appreciate no, sa iyang ginabuhat para sa iyang pamilya. Atong makauban, mga ka-vibes karong adlaw, atong kalabas.
1: Yes.
0: Wala ilain kundi si Warren Debalucos. May buntag kalabas?
2: Tag. Ayan, kalabas, no?
0: Ayan.
1: Ika na dyan yung tingog.
0: Mugi na yung tingog, no? Sa iyan
1: good morning, kalabas, no?
0: Good morning, kalabas, kalabas Warren.
1: Kalabas Warren,
0: Muna ang tawag na lang naman ni mo, kalabas na lang po, no?
2: Yes.
0: Kalabas. So, kamusta? Kamusta ka karon?
2: Okay ra. Maurag yapon.
1: Maurag yapon.
0: Michael ba? Relax lang. Okay, so syempre no, si Warren Debalucos, pwede niyong i-search karon sa Facebook dayon mga ka-vibes no. Ang iyang content is fishing. Unya daghan namang mag-fishing no, kanang spear fishing, pero ang iya kay kanang pamasol lang yun, no. So mangutan ako Warren, kinibang pagpamasol sa dihang panahon nga wala pay Facebook, pila edad nimo nga nagsugod og pamasol?
2: Sa pemerong kuan ako nanarbaho gid ko.
0: Ah, okay.
2: Usa ko ka welder.
1: Unya?
0: Ah, okay.
2: Nang katong sa kaagi nako. Kuan magud ko sa una kanang sa bata-bata pa ko ba. So the broken family pud ba. Nagdako ko nga wala maka eskwela. Nagkakuan lang ko mga 3 ra ba.
1: Grade
2: 3. Oh, grade 3. Mendo sa grado. Pero naningkamot ko nga mabuhi. Sa akong kagulingong paningkamot, makapalit o gamit na ko.
0: Okay. Kasi natulog ni mo building-welding?
2: Sa ako na pong paningkamot, katong nagdako po ko sa dagat, kanang bata pa ko ba, naanad ko manginhas. Ako na pong papa, sige, kuhan sa una, sa buhi pa ito ah. Akong papa, Wilder Peter, to sa una niya.
0: Okay.
2: Diyan sa Cebu Shipyard.
0: Katong Andes, sila pula po, gihapon no, dapit sa may merkado.
2: Oo niya, bata pa man ko ato niya. Wala ko ka kuli ato niya. So, kad namatay ito siya, dito na ko sa dagat, nag-standby. Niya, nakuhan ko na mabuhi. Kuan siya akong kaagi sa unang panahon na yun ang lisod ba?
1: Mm.
2: Pero naninkamot yun ko nga sa akong kagulingon niya makupan yun ko no? Makakaon sa matagad lang. Niya sukad niya na hingkod ko naka trabaho ko construction.
0: Mm-mm. Ah, construction. Oo.
2: Oh. Naniltiltaya ko ito.
0: Tiltiltaya sa barko? Ah, okay.
2: Niya na ako yung mga kuan ito nga mga silingan ako na mga edad-edara na nakakuan ko ni kurso ko mag-welding ko dito naningkamot ko nga makat-on hantod nakat-on yun ko sa akong paningkamot why possible basta imong paningkamutan nga makamao bitaw ka
1: yes, tinood yun tinood yun kayo na
2: isag wala kay grado pero kung imong isuot sa imong nauna nga makamao yun ka makamao yun ka
1: tinood yun. Tinood yun sa DJ Kim yet.
0: Nagpasabot lang na nga ka na nga kaugaling mong paningkamot ng Joy Solution ni Yahweh, no?
1: Yes. So, lumatagala po lapog ika kalabas.
2: Akong mamal, tagala po lapog.
0: Yeah. Pero imong papa sa una, aside sa Wilder Peter to siya, siya po yung natudlo ni mga manginhas, mangisda, ana? Mangisda ay
2: po wala rana. Anad ako sa akong mga barkada, babata pa. Anad ako sa kuyoks, dagat. Nang hilig yung kong panagat ba, manginhas. Kaya nindot nung po ng sipod sa kanon.
1: Ay, tinood. Mahal pag yun.
0: Labas yun, kalabas yun.
1: Tinood yun.
0: So, ang sa una, ni anak ka nga, welder ka, unsang tuiga man ka ni undang og welding, ang nakaingo ka nga murag mangisda na lang ko, o unsay nakapaundang ni mog welding?
2: Kwan, nanira akong kumpanya 2009 sa Cebu Shipyard na puntapad ka itong KMP Engineering.
1: Mm-mm.
2: Yeah, dito, naniraman siya na itong crisis nga. Ano sa ito? Global crisis.
0: Oh, global crisis. Mm-hmm. Oo.
2: Nanira, gibayaran niya. Tayo na ito. Hilig mong dagat. Ako, primero ito, nanarbaho pa kong traction niya. Lisod mong di kayo kay pilaray income. Dito.
1: Mm-hmm. Oh, yun. Yeah. Hard labor po na.
2: Bait kayo sa una ang kaagi sa welding to ha, kasi lalom.
0: So ang i-welding ni mo mga barko pod.
2: Oh, barko.
0: Ah, okay. Ah, pero kanang welding nga kanang sa ilawom sa dagat nga welding or kanang
2: dili, sa open
0: sa baradero.
2: Oh, baradero.
0: Ah,
2: small okay. Itkaw. Akong nakatunan. Ito, naniram to siya. Ayun pag sira to ni kuan ko. Panguan kanang sa nga parang pang dagat ni desisyon ako nga. At tukos dagat kay kuan ang katong bangka na ko naaman dito kay permi bangka sa nanarbaho pa ko kay hilig lagi ko bangka maabsin lang ko kay tungod managat lagi
0: no
1: ginahan ko yeah. Ano
0: ganag murag gitawag yung kas dagat murag oh. Naadyo ang panginabuhi sa dagat
2: murason lang ko sa akong kumpanya ato nga naunsa ko pero wala ko na.
0: Wala
1: managat ka
2: managat ko oh. Eh.
0: Sir gilantan ko sir murag
2: oh. ala maog yun
0: ganahan ko kaog kitong sir. Pero mo jud murag at first sa una hilig lang sa jud nimo jud ang managat unya karon gihimo na nimong panginabuhian. Pero nindot kayo ang giingon ni Club Aswarin no kay ngano ang kanang bitong welding katunon biya na eskwelahon biya na kinahanglan kang mo graduate ana og tisda ana di ba
2: kung napalang jud koy kuan kanang grado nagmahay gani ko nga wala jud ko ka ana ba wala jud ko ka kuan sa high school lang kay daghan ni o pero tan ako tang atong
0: gawas abroad
1: kana
2: ya mahadlok man ko kay wa lagi
1: pero
2: okay ra man no wa na to na ko kay
0: kay naman sa mga na opportunities nga gihatag
1: diri oh yun awa na karon di ba
0: hala yang wife gahilak
2: inaan na mong gandang kinabuhi di
0: ba gahilak ko na sad ko
1: wala ko gilak sa kuan.
2: Ako na po ning palad ba? Pero sumpay lang tas matarong yun.
0: Tinood.
1: Mag yun na. Mag yun importante yun.
0: Unya, mangutan ako, no? At what, pila edad ni mo sa dahang nimo kang amahan?
2: Anong, 29? How?
1: 28 ay lumong dire 28
0: 28 oh
1: 28 ko no
0: 28 oo 28 niya atong panahon na unsa nagwelder na ka or nangisda na ka ana
2: welder pa
0: welder pa niya karon pilan makabuhi mo anak
2: tulo
0: ayan tapos ang kinamugan pil edad
2: 22
0: 22
2: 21 20 22 18.
1: Okay, mamadagko na.
0: Mamadagko na.
1: Dagko na yun.
0: Pero nakalindot, ani, no, napag-graduate niyo na yung high school. At least, diba? No, senior high.
1: Oo.
0: No, again, no, di biya lalimjod nga mo pa eskwela. Sama yes. sa giingon ni Club Aswaren, dili tanan, no, makaya upa eskwela sa mga ginaka. Pero yes. nakaya yun yes. gihapon niya.
1: Oo. Kaya nagin pa rin kamod yun, paghigugma yun sa ginikanan sa ilang mga anak. Mo, yun.
2: Pinsamat pa ko sa umpares nga. Siya po eh. Apang ako.
0: Mo.
2: Sawap. Ni adto man po na siya o lainasod. Anong anit po.
0: Manimpad po.
2: Manimpad po siya para po sa mga abag-abag.
1: Maog yun. Maog yun.
0: Muna nakalindot sa pamilya, no? Kaya tinabangay lang yun ba?
1: Yes.
0: No? Kaya dili man sa tanang panahon, ang isa mo'y naiabundas.
1: Maog yun.
0: Tabang-tabang lang yun. Muna karun, pagsulod ni mo aning pangisda, no? Unsa may mga kanang mga matawag na itong mga pagsulay nga imong naagian sa dihang nagsugo na kagpangisda. Kada adlaw ba? Daghantag kuha? Nabay mga adlaw nga wadyo tay kuha?
2: Kanang sa pagsugod ko panagat, kaya ako magkamao naman ko managat. Sa pagsugod na ko anong panagat yun, nagkupos na ko anong butanga, wala na ko manarbaho. Na ay panahon, gamay rin kuha. Pero ako murag sa zero hisgutan, murag murag wala pa.
0: Wadyo ka try zero.
2: Okay, kaya, sana ko man ang mutanaw man ko sa kalendaryo.
0: Munish, may ma-amaze ko kay nga no, kahibaw siya,
2: sa dapat, buwan.
0: Dapat sa buwan, tapos musubay ka sa sugo, kung asang sugo dito ang isda, di ba? Iyan na,
1: iyan. Siya, kay
0: kahibaw na, agad siya. Wow.
2: Kalendaryo, mutanaw ka kalendaryo, mutanaw sa tiyag buwan.
1: Asa po ka nakatunan ng mga anak kalabas?
2: Oh, sa katural pong namatay nga tiguwa nga mauni tuman ni Edong.
1: Ah, gitudluan kag maingon anak.
2: Sa buwan. Mauni tuman ni Edong nga buwan. Unsay subang, unsang ana.
1: Ah, grabe no.
0: Unya,
1: mo strategy ba?
0: Oo, pero pagsugod ni mo sa iyana ka na, mo yun yung tinudo na nga, mamasol na yun ka, no? Unsa man, pagsugod ni mo, ikaw ra yun isa, or ni-appeal ba ka ng mga bangka, ka ng grupo, ka ng mga amuag tuglag yun?
2: Wala, ka ng naar ko'y amigo nga, tiguwang na ba niya? Kuyog ni mo, kuyog ni niya. Pero meron, manawam ko, magabi eh. Nagat ng mamana.
0: Ah, ka ng mamana? Muna'y kasagarang content man sa garon, pero lay kagiyahan, no?
2: Gato siya, katong tiguwang suito, pito siya mamana, masol. Ano, gituluan yun ko niya, pagkairan ko niya na, hantun na, kamaaw ko, hantun na, namasol na mi, tuluan ko niya sa mga ispat. Ano, mauni, timan edong, mga ispat, ay dyan nakalimpi, ano. Ako, gibutang ko na, kaya gusto na ko nga, makat-on, siya ba? Kaya, nindot man ang pamasok, eh, malingaw ka. Makakuan pa rin ka, makapalit ka bugas.
1: Oh, good.
0: So mo ito nga, na, from naman na, namasol na ka. Pero solo ra, good ka.
2: Solo ra. Solo sa bangka.
0: Kung siyang tuigal ka nagsugod, ngayon na ka nga mamasol na good ka full time.
2: Pag sira sa mong kumpanya,
0: 2009.
2: Mga 2013 ko nagsugod.
1: Dugay na, no?
0: Dugay na.
1: Almost 13 years.
0: So, na-expert na yun. Kunya, malingaw ko niya kay ang isda nga iyang kwaon usually katong sa
1: kitong
0: o kilo-kilo
2: sa tubang. Kitong kilo-kilo.
0: Danggit.
2: Mamsaon.
0: Mamsaon. Ma-amaze ko kayo nga, no, daghan daigdag kong isda diha sa may, diha ko sa tong tungod ko. Pero tingdag ko sa mga isda, no. Pero, syempre, sa imong pagpangisda, nabay mga kanang pagsuway nga naabot sa imong kinabuhi, isip pangingisda.
2: Oh, naay ka ng arte ng magian kag unos-unos. Matagbaw may panagan, manago may sa asa may manago. Kung way kataguan ka ng apike na yun, managan may sa daplin, magbukot nang may. Magpabot yung kinusa malurang. Lisod ang panagat kung tempo, hangin-hangin.
0: Walang gina kayo.
1: Labi
0: na kung panahon naman sa dina. Panalitan kung ka na, kanang ting bagyo, ana, syempre na, medyo tayo kinahanglan sa matag-adlaw, no? Asa, unsa may laing income na to?
2: Manis kay sikay lang sa mga silingan. Kung wala, yun, kanang party akong kanakaroon, kanakong kuan ron na kung gigamit nga panaga na oh. Naman po yung mo-order.
0: Na yung mo-order.
1: Yes, sa yung buhaton. Kasi yung mga po.
0: Karoon pa ko kita yung klase sa taga, no? Kay Murasig Spider?
1: Oh, ano, no?
0: Oh, yung gol? Kasi tawag ka na nga, kuan?
2: Murasig pa yung saranggat ang tawag.
0: Saranggat.
1: Saranggat.
2: Ang kanang pangitong sa una, kanang helicopter man to. Kato, dagko o kuan. Kana ako, saranggat kay... Naobserbahan man na sa akong amigo katura pong nagtundo na nga maunay buhaton nga pinagamay siya pero hagtik nila nindot siya gamiton kay ang isda dali ramo dool
0: na yung paon kay kuan ra lumot ra
1: gani ang kita ko sa mga video
2: nang dili siya mahadlok ang isda di mahadlok mo dool
1: kagagmay raman no
2: kagagmay raman pero ikado ol sa isda epektibo jud kasi
0: epektibo
1: proven and tested kada hong kasi grog ka god
0: bitan ulit ko sa yung video kada it sa lagi imposible way
1: kuha oh
0: no
1: bukan ko ayo madala
0: ya karon since Father's Day man gihapon atong lakbitan gamay no unsa man si Club as Warren isip usa ka papa unsa man ka kanang ikaw ba ang papa nga strikto or ikaw ba ang papa nga kanang
1: luag-luag ra sa mga anak
0: sa mga anak
2: kanang ako mga anak luag-luag ra gyud sila kay ako ra man na sila gipasagdan pero gipay mangnuan ako sila ayaw mo pag kuan og daotan pagdarong ta sa akong kinabuhi kay dili lalim kuan ba masubay ta sa laing buwan bitaw dalan
1: mao gyud noo
2: nang nagpasalamat sa ko nila ngay ito open sila na to kay kung pareha mo nako gisultian nako sila sa akong kaagi mura sila nag nakuan ba naluoy po sila nako ba anang ito man po sila
0: unsa may pinaka proud ni mga moment kana murag murag dako kay garbo na ko nga na proud ko sa akong mga anak
2: na
0: kana murag na proud ko murag karon nalipay kay ko sa akong mga anak ano unsa man nga na tabuing anak si mong kinabuhi
2: oh nalipay kay ko nila kay tungod sa ilang kan kanang dili sila magpabadlong nako ba kanang okay ra kayo gyud wala di problema sa mga anak.
0: At least no.
2: Dili sa musukol na ko.
1: Kano.
0: O mo na gini gitawag nila nga dili man ta grasyahan sa bahandi sa kalibutan pero ang bahandi sa pamilya.
1: Kana gyud.
0: Ang gugma sa anak na adiha ang grasya nato.
1: Tinuod kana mo gi kwa na.
0: O unya karon kay di lang ni siya mangingisda daghan kay ni siya followers.
1: So the fire
0: sa may ni ang ni
1: asa na
0: ni paila-ila ni mo nga oy ato ning bidyohan ato ni content asa ka nagsugod ana
2: kanang kuan nay ning nako nga kana akong pamasol content kano
1: nya
2: dayon wala ako kay dugay nagud ko nagsugod nya bag-o pa ko nag-start wala ako nya dugay na kong labay sa mga namay na noroy og cellphone kay wala lagi ko cellphone sa ako rang mga anak hindi pa label na pasagda na to. Namay na maligya. Ni baligya. Si Kanhan, ragod. Niya. Scam po de.
1: Ngayon
0: man.
1: Scam na
0: sila. Kung ano man.
1: Ngayon man. Kasi may nag-scam na eh.
2: Kanang tagalay naso dito. Kanang murag insect siya ba?
1: Ano yan?
2: Taka-cycle dito. Ni Soroy siya niya. Ni baligya niya. Ibuong ko. Sige, tapukan. Ni baligya. iPhone. Niya. iPhone 6 ra gito. Ingon sila palitan na oren kay magamit na nimo. Di na spark ko na kumaka ni no gamit to ni nako sa.
0: Pila may bili gi ato atong skama?
2: 3000.
0: 3000 no nya. Nya da. Dako na nang kamtindan ng 3000.
1: 3000 oy.
0: Sa akong bugas na.
2: Akong kwarta to 3000 ra pud sa ato. Nya. Next spark ko kay magamit ni nako sa akong
1: pag. Content.
2: Content. Higayon na kay ni kay. Mata akong gituan kay daghan nga nindot na.
0: Galgal po no.
2: Galgal po ko. Palit nga. Mata ko na akong gidagin ako sa dagat. Akong gisuwayan o video. Ito pag upload na ko na primero. Nibuong ko ni views man siya. Nabasol ko na. Ni views siya. 1,000 ka pinki primero.
1: Daghan na.
2: Ito. Nindot ni daddy. Nakuan sa ito, nagana ka.
1: Oo, ganahan. O niya?
2: Ganon dito. Kaya, kuhaan na. Kuhaan niyo ko. Kondisyon niyo ko ang dagat. Kaya, mo lagi malingaw po.
0: Malingaw po ka.
2: Huwag tanga kong kalaay dito sa dagat.
0: Tinood.
2: sige man kog istorya niya. Ringaw ko. Na, niya ako na pwede upload dito ni Sugod. Ito, nagsugod-sugod. Tuloy-tuloy lang dito ko.
1: Oo, sana naghanog mo ayang followers.
2: Huwag ko magroon na, makasildo. At least makalingaw ko. Pangita, manin ako.
1: Ako,
2: ginabuhi. Sige lang ko, hantod ni... Nisaka yun siya.
0: Nisaka yun siya. O saan yung tuiga nga nagsugod ka o kaning pangkuan? Pang pagbidyo-bidyo?
2: Karon, 1 year on.
0: Uy, 1 year pa?
1: Uy, hala, happy anniversary sa pag-vlogging, pag-content.
0: Imagine na pila ka 100,000 followers.

0: anak ko sila kay trabaho man na sila niya. Mm. Reklamo ko sa kanat lo na ko sa.
1: Pero kanang tawag ani kining ang imuhang mga anak supportive po sila sa imong
0: supportive.
1: Kanay imong video mag-live ka no, i-record na gyud nimo.
0: I-record ta
2: na. Mag-edit pa ka.
1: Kasi mag-edit imong mga anak o ikaw ra.
0: Ako nga anak.
2: Wow, supportive ta ayo.
1: Oh, yay, napagod siya logo. Di ba?
2: Yes,
1: at supportive profile. Kayo yung mga anak yes. Niyo.
2: So ang tad karon manghumulam ka po kag cellphone nila.
0: Dili na naka, kuan na ko naka. Gamit na ko niya. Pag meron na kong palit na kwarto, gihilabtan sa gisuot sa kwarto.
1: Kini ang ginon. Naka-remember ko ani nga nagmikuan siya nga nigamit siya sa phone siya nga nakigikawat ang cellphone.
0: Gisuot sa kwarto niya.
2: Hmm. Wala na uli gyud, wala na dakpan.
0: Dili man mailhan ang video, dili man mailhan ang
2: iyang mga. Kasi nagkuan.
0: Okay ra ka to kay gamit mo. Uli ra man niya. Namay nakikita akong suod niya migo nga tuwa sa gawas. Naluoy pa siya nako. Si Juan, si Stephen Bintulan.
2: Sir Stephen Bintulan. Bintulan. Siya ang gitaga ng cellphone.
0: Iya ko gitagaan para palit.
2: Kabuotan tawo na lang.
1: O diba?
2: Basta tinarong gina imong
1: tinuod.
2: Pinuhat DJ Kimet. Nagi ma-inspire o makahatag og tabang nato. Amazing kaayo. Thank you.
1: Unya karon sa imong pag-vlog, kamusta man kanang gibati mo karon nga grabe kay ang response sa mga tawo sa usa ka video. Usay maabot og 100,000 views, di ba? Karon na sa una 1,000 ra karon. Pila na ka 1,000 views Ginoo ko isa ra ka video. Unsa may
0: kuan ako kanang malipayon di ko. Magpasalamat ko sa akong mga followers, mga viewers.
2: Yes.
0: Sa katong support na ko. Laging salamat. Malipayon di ko panahon na nilampos na ko sa akong pagkakuan. Anam-anam lagod ko.
2: Oh, okay. Hinahinay
1: lang good, di ba?
0: Hindi lang unaunaon ba?
1: Tinuod.
0: Oh, magpasalamat po ko ni Boss M.
1: Kasi may si Boss M?
2: Si Boss M?
0: Si Facebook.
1: Ay! Si Boss Meta! May hugo ka sa Boss M. Kay Bo Kate, babe. Kung sa'yo ako na-realize, no? Ang ubang mga content creator, magkalisod pag binuhat o content.
2: Yes, ako ba? Apilan pagkabuang.
1: Magkopya. Napay paligis-ligis, papatay. Magsayaw-sayaw sa dalan, pintalan ang tibuok.
2: Naman, mukhaon, naghugaw. Mukhaon,
1: diba? Pero ang kang kalabaswa rin, simple ra kayo.
2: Yes.
1: Ang iyarang matag-adlaw nga panginabuhi sa pagpamasol.
2: And I think muna yung giganahan sa mga tao sa iya. Very humble. Tinuod ba ang ipakita ba? Authentic. Dili bitaw ka ng peke-peke para lang maganahan ang mga tao. Tinuod yun nga kinabuhi
1: tinuod
2: sa tao.
1: Tinuod na. Unya, kanang imong makuha, palitan, kitong, ana, imo po nang ibaligya, dayon na may ma-order, naka-order ba na daan? Ano sa mga
0: na? Sukat sa nisuod ko, ana.
2: Vlogging, oo.
0: Mo comment ako niya. Daghan na mo order. Yan.
1: Wala pa gani ka gabalik sa bali, wala sold out. Grabe.
0: Muna sa mua niya.
2: Paliton.
0: Karon ipa-chat na lang.
2: Wow. Niya.
0: Di na ako mag-listen. Sa una, masuroy pa ako mama. Oh, na.
2: Maligya.
0: Ang ako galing mga silingan, marikramo na kaya di na sila katila.
2: Kaya mga mahurot na sa mga order.
1: Grabe no. Dude. So makaingin yun ako, grabe yun ang mga support blessings nga naabot sa imo ha. Kaya nga no, aside sa naki-income sa content creation, kinimong isda, igura kang mamasol. Wala, sold out na daan.
2: Nga ganahan na yung abuhaton, di ba?
1: Wala niya, gibuhat na imong hilig.
0: Pero usahay, ako yun gainan ang mga silingan. Pasa pa sila. Amisa na rin.
1: Diri sa okay. Kamusa?
2: Bayon ng tanigtaro nga na.
1: Sa ikitong, kilo-kilo. Sa tayo lang, mamsaong. Mamsaon niya ang...
2: Pila po na kayo, basta makapalitan.
1: Ang mamsaon nga ito sa ipaunan ni mo o pasayan.
0: Oo, pasayan. Oo, okay.
1: Tapos natin, na ba ito yung nakakuha kagkatambak ba ito?
0: Mga uman,
2: no, katambak. Oo, katambak.
1: Pero nagko, ay, wadyo ko nag-expect. Kaya nga, no, natukog mga gagmer ng isip.
2: Gagmer, lagayan ko, ano?
1: Utan ako nagkuha sa mamsaon, uy.
2: Ito yung makinuha.
1: Pila ka kilo.
0: Masurtihan ko, magagrasya
2: sa mga. Pila pa rin mong baligya? Kalabas, if you don't mind, pila yung pinakabarato.
0: Nang ang akong baligya na like 350 yun.
1: Ang kitong pila man.
0: Kuridas na.
1: Kuridas.
2: Si kuridas.
1: Kuridas kanang tanan ba?
0: Parehas
1: presyo ba?
2: Ay.
1: Okay, ato ang merkado, lahilay ko naman nila.
2: Yes,
1: mas mahal ang mamsaon, mas mahal ang katamba.
2: Pareha tanan.
1: Kuridas 350 ang kilo.
2: Humisin kay uy, labas pag yun.
1: Labas. Muna gitawag nga, certified ka labas.
2: Yes.
1: Humag, nighumagbing. Wait, adi
2: ako. Digan mo ka pangutanan ako, garon ba rin nakuha na ako kay tinuod mo.

0: yun.
1: Na ayok kay video.
0: Oh.
1: Oh, diba?
0: Nindot ka. Kaya
1: syempre, sa imong pag-content creation, dako ba sa dignatabang sa imong pamilya? Syempre, naman yun na income, no?
2: Mm-mm. Karong bago, pag-uhay pa man sa ito, nakatawag mga inana nga. Sildo. Dako kay ikatabang sa imong pamilya. Dili na kayo kay mag-lisod o pamugas.
0: Oh, yun.
2: Kada buwan. Stock yung tagbugas.
1: Diba, imagine ang income ni mo.
2: Ang panoodan, wala na yung problema.
0: Wala na may isda.
1: Tinood, no?
0: Sus, kalami ako, wag yung problema.
1: Diba kami nga unog karne kung magsigira pong isda.
0: Panitsa,
1: no? Diba, so, grabe, no? Makon, ako, munang, para sa ako, mo ni ang genuine nga, kanang content, kaya nga, no, imo dyong panginabuhi. O niya, karun, pwede man yun imong daghanang followers. Ano sa may mensahe ni mo nila?
0: Nakakilagtanaw sa ito ang live.
1: Kini itong live, pwede man ni mo ni i-live man ni, pwede man ni mo ni i-download. Pwede mo ni i-upload na po sa imong kwan, itong interview.
0: Hindi problema, Ana.
1: Ano sa may mensahe ni mo sa mga followers ni mo nga magsige yung tanaw, malingaw sa imong mga content?
2: Oh, sa ako mga followers o mga viewers, no? Solid followers. Daghan yung
1: pag... Apil ako, ano?
2: Salamat, no? Salamat sa pagsalig ninyo nako. Way honong pasalamat ni mga kalabas, no? Di ko ni kalimtan ninyong pag-support na rin ako. Daghan yung salamat.
1: Wow! O salamat sa Warren, no? Kalabas Warren, tungod kay kiniimong gihimo. Di lang ni siya basta-basta gahimo ka og bidyo. Imong gisaysay o gihatag po sa imo ang kaagi ni mo sa imong kinabuhi.
0: Yes.
1: Mauna nga siguro nga daghan jud kaayong maganahan sa maong content. Actually, kung imo huna-unaan, balik-balik, di ba? Pero every time nga ka nang mamingwit siya, malinga kitinood mangun nga nahita mo.
0: Oo, yung pag-alaw-adaw ang kinabuhi mo na
1: kung dili scripted.
0: Kana.
1: Muna yung nakalindot.
0: Dili planado. Dili nga. Kani, lain ako mo. Dili, good. Mauna kung inadaw-adlaw. Tanawan ninyo.
2: Madaghan o sa magamay o kuha. Okay,
1: oh, okay ra.
0: Okay ra. Oh, yeah. Diba?
2: Very smiling. Yapon.
0: Wow.
1: Tino. Oh, yung smiling yung kaya siya.
0: Yes. Very smiling. Maroon ka nila kung baan.
1: Ka-remember yung atong kuhaan ka itong nag-share siya nagigawat yung cellphone.
0: Nung sa siya, nung sa siya.
1: Gigawat akong cellphone ka
0: lang. Tinagisi siya.
1: Smile. Oh. Ita, ikawat akong cellphone. Smile. Ganang ko, smiling yung kaya siya pirmi.
0: Positive, no, ang mindset.
1: I think mauna ang naganahan.
2: Sa akong mga basher, yeah.
0: Oh, yun mo, basher?
1: Napoy basher.
0: Ano, yun ang pasama ka sikat.
1: Sikat na ka.
2: Basher, napoy mingo niya. Magsige ko katawa, mura ko buwang. Inane, jud ko, no? Kira ka, ira ko.
0: Kasi rin, magsige siya, hilak na kung sagod mo.
1: Oo, jud. Sagdi na na sila. Kana kay dagana na kay mga basher, but pasabot, sikat na ka.
0: Sikat na ka, oo. Ano, gina mga basher, sagdan.
2: Pasagdan, okay ra. Tinood.
0: Sagda, ira, gud.
2: Ang uban, sakit kayo mo, sulti, pero okay ra na ako. Okay. At least, di naman sila yung nagsildo na
0: ako. Maugyod na.
1: Maugyod.
0: Ikaw na sa usitig ba, tibahal mo din basta ako na ako din. Ang kamot ko din ako.
1: Tinood. Kalabas, Warren. Salamat din kayo. Daging
0: salamat.
2: Daging salamat. Ate B.
0: Daging salamat, Kalabas.
1: Kimiat.
2: Kimiat.
1: Yan, no?
0: Daging salamat.
1: Salamat kayo kay Imojong gishare sa mo ang kaagin mo sa kinabuhi. Na-inspire sa Jud me.
0: Yes.
1: Oh, katong iyong iminsahe niya sa una nga, katong basta maningkamot lang Jud. Dagan ka naman sa mitong nga, yan lang ko kayo, amo kay grado. Siya naningkamot,
0: Jud. Ikaw dira.
1: Si, kuan, si Kalabas Warren de Baluco. Salamat, Jud, kayo.
0: Na, salamat.
1: Na, kay gustong pasalamatan, mga kanang solid followers ni mo, anong pangalan, Jud. Gustong i-shoutout ni Hago.
2: Okay na, tanan kay. Dili man ako matagsa-tagsa.
1: Pretty mang daghana.
0: Oh, good.
2: Tanan, followers na ko. Daghan niyo yung salamat. Osbon ako, daghan niyo yung salamat.
1: Kato na lang, no? Kuan, si, sa itong nihatag upang palit ang cellphone, si...
0: Steven.
2: Stephen. Bentolan.
1: Stephen Bentolan. Sir, salamat
0: sir, salamat,
1: tayo.
0: Sir.
1: Salamat, no? And, syempre, sa mga ganahang mo follow ni mo, as on sa pangalan sa mong Facebook?
2: Warren De Balocos.
1: I-search lang, no?
0: Oo.
1: And this is actually his personal Facebook account. Account yun ni mo, no? Dili ni siya page, no?
0: Dili.
1: Account yun ni niya. Personal account. Warren De Balocos, ang nakabutang fishing adventure.
0: Wow!
1: Sa imong mga anak, nga naminaw karon ron, sa mensahe ni mo nila.
2: Salamat kayo sa akong mga anak. Ni-support mo rin ako. Labay na sa akong pare.
1: Sa iyong wife. Ang mensahe ni sa iyong wife.
2: Ha?
1: Ang may mensahe ni mo nga, hilakon kayo yung pare sa kayo na.
0: Nihilak na siya.
1: Di kumutan ako lagi kayo makahilak ko kapit. Ang may mensahe ni mo para sa iyong pare.
2: Salamat kayo sa akong pare. Huwag na. Ni-support po siya na ako. Sayang pag-love na ka pa. masabtan ba kan ang kinaiya nga dili ang kasupo. Salamat kayo.
1: Yeah.
2: Ping ta kanon na.
0: Ang yeah.
1: Okay. Nya maigog din kalapas kay wa siya na masol karon kay niya siya dire
0: sa kanon. Wala gi, wala gi mo hatag iska, wala bitaw pamasol pud dire.
1: Pero buntag ra jud ka dapat mamasol.
2: Oh, gikan ko buntag sa iyo.
0: Mga sa pos mo man.
2: Alas 5.
0: Ni mahuman?
2: Mole na kana udto la una alas
0: 2. Pero nainita.
2: Mo di ka pareha alas 2. Ada dagat, alas dagat ka.
0: Oh, gayud ay no.
1: Alas
0: 2. Pila ka oras nagkuhan siya sa
1: dagat? 5 to 2. Tapos after na ulan na. Mana dayon. Pero unsa pud ang isda nga mamasol o gabi? Lahi pud na.
2: Lain pud na.
1: Lain lasing isda.
0: Mamasol po gabi kalabas.
2: Sara karong higayo na kapuyo naman ko gunya. Minus na pong isda magabi.
1: Natulog manggod
2: sa una. Sa una po sa mamasol gabi kay. Anong nindot magabi kung na ay sa paslanan ni mga para nang nailunod daghan
1: ng isda. Kung lunod ka ng pampabugat mo ba na?
2: Di, kanang naibarko nga. Nailunod sa ilalong. Daghan na po yung isda mo na inindot pang gabi eh.
0: Oh, oh di ba? O katong mga gusto mangguan. Usa na ba may aron? Kanang mga fishing-fishing ba?
1: O niya, kinipod, sa dili pa na ito na itapuson, sa mga papa parehas ni mo nga naningkamot sa kinabuhi, unsa may mensahe ni mo para nila?
2: Katong mga papa, no? Akong ikasulti, padayon lang kita sa atong pagapapa, mag-imangno mo sa inyong mga anak nga, magtarong ta, di ninyo kalinta ng pag-imangno sa atong mga anak. Ay, maurag yun atong ikatabang na.
1: Ayan. Salamat, Warren De Balucos. Once again, salamat sa imong gigahin nga oras. O daghan yun kayo kung nakakaan.
2: Mm-hmm. Salamat.
0: No. Malipayan kayo mga naaka dali karoon. Naging salamat.
2: FMR.
1: Cebu.
2: Cebu Radio.
1: Ayan. Salamat.
0: Salamat.
1: Thank you very much. Mga ka-vibes, muna itong programa Kalandra Kasikarong Adlaw, kauban si Kalabas Warren De Balucas. Ato na ta, Ate Bay?
0: Ato na ta.
1: Yes. Kini si DJ Kim Yan.
0: Oh, kini si Ate Bay.
1: Padahal na sa pamaminadari lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
0: 93.1 FM Radio Cebu.
1: Ka-vibes.
0: Maunani. Bye-bye.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Orange Mega Vibes LSGs sa Tresna.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Maing buntag mga ka-vibes sa itong oras, alas G stress na sa kabuntagon. Ugo na itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Daghang mga sugbuanon ang ni-apply o nilinya alang sa fuel subsidy. Tungod din inakurat o nasurpresa si Mayor Nestor Archival. Alang sa mga balita, ano ang balita ni Ildi Ann Tagsip. Ildi?
6: Nakurat si Nestor Archival sa kalit nga pagsaka sa ihap sa mga driver nga nangandam nga mudawat sa fuel subsidy gikan sa Cebu City Government. Sumala sa mayor, gikan sa unang listahan nga adunay 10,000 ka public utility drivers nga misaka kini ngadto sa 30,000 ka mga aplikante. Matod niya, adunay pipila ka mga ngalan nga bag-ong listahan nga posibleng dili kwalipikado sa maong ayuda. Usa sa mga nakitang kakulangan mao ang kapakyas sa ubang aplikante sa pagpresentar og voters registration nga magpamatuod nga sila rehistradong botante sa dakbayan sa Sugbo nga usa sa mga gikinahanglang dokumento aron makadawat sa subsidy. Tungod ni ini, gipasabot ni Archival nga mamahimong malangan ang pagpagawas sa fuel subsidy samtang gipadayon ang pag-validate o paglimpyo sa listahan sa mga benepisyo. Ang dakbayan adunay 35 milyones nga pundo alang sa fuel subsidy para sa mga POG driver, habal-habal, tricycle o uban pang kwalipikadong driver. LDN Tagsip, City Ubarili intern na nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat City Ubarili intern LDN Tagsip. Ubog rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa mga balita karong adlaw sa lain pang FM Radio News Break unyong alas 11 sa udto. Mayong buntag mga ka-vibes.
5: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras alas 11:03 na ugon itong mga nagunang balita ng mga takna-alang sa itong FM Radio News Break. Nakakaroon mga ka-vibes, si President Bongbong Marcos Jr. Diri sa Dakbayan, probinsya sa Sugbo, alang sa pagbisita sa mga kalihukan o mga infrastruktura sa probinsya. Alang sa mong balita niya si Jailene Libradilla. Jailene...
2: May bisita si President Ferdinand Marcos Jr. sa Sugbo karong Hunyo 22. Aron personal nga susihon ang daghang proyekto sa gobyerno. Lakip niini ang inspeksyon sa padayong pagtukod sa usa ka bahin sa Metro Cebu Expressway sa Naga City. Sumala sa DPWH, gilauman nga mahuman sa umaabot nga bulan ang segment 3A nga adunay gitas-on nga 4.55 kilometros. Ang maong proyekto gitumong aron mapagaan ang trapiko ug mapalambo ang koneksyon sa mga dalan sulod sa Metro Cebu ug Cebu ubang bahin sa probinsya. Human sa iyang pagbisita sa Naga City, mapaingon usab ang presidente sa Talisay City aron tan-awon ang kahimtang sa rehabilitasyon sa Mangana River, usa sa mga prioridad sa flood control project sa Cebu. Mutambong usab si PBBM sa paglusad sa Walang Gutom Kitchen sa Pier 4 sa Cebu City, kauban niya sa maong pagbisita ang mga opisyal nga national gobyerno lakip ni Vince Dizon o Rex Gachilian. Jaili Libradilla, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, CTU Barili intern Jailene Libradilla. Mukhang ni naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Ini si Clark Pasuit. At ang inyong mga ka-vibes ng line panghugna sa mga balita karong adlaw. Line pang FM Radio News Break sa niyang hapon. Arangkada balita o ugang atong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

na ito mga ka-vibes. Alas 11:19 na sa Kaotohoin. Mayong odto, may pagpaniutog, may pagandam sa pani odto mga ka-vibes. Huwag ka muna minaw sa inyo ang paboritong estasyonan sa radio sa dial. Sa inyo ang mga radio 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes. Mauna ni welcome sa programa. Ang kanina programa nagkadugay, nagkatanlas, nagkahait, nagkalatos, nagkabunal, naglanog-lanog, naglagobo, nagkasipa kasyo. Mauna na siyo. Programa ka ba sad-sad sa ugto? Of course, basta adlong Lunes, wanay lain. DJ Ariel Arellano live with the mix, back to back with

Jens Neoy Utadoy dan sama Mercado sa barangay Adela Poro Camotes ni John J. Garciano nga hapit na bugkus eh sa kahitasaan. Okay, magpakasal na ni sunod siya. O siyempre si Elmer Rojas. Oy Mer, masok ang turn Mer. O siyempre ni Papa Hermine Hildo Medogon nato sa may barangay Adela. O ni Mama Lulita Lita Gunato mayong odo.

mo sayaw si Mr. Bornia, gikan ni Ashley. O, oh, ba? May ngoto ni Giselle, may ngoto. O, may pagsayaw sayaw diyan ni Sigismar Ronis. Diyan sa may Minglan Nelia, Cebu.

93.1 Mauna Ni. On the mix is DJ Ariel Arellano. Vibe Mix.

0: Cebu, may gusto mga kapag. Ang problema kompleto ato ang programa karon. Kung walay greetings, pluggings and everything. Sa ato ang vibeless DJ. Unahon nato si DJ Ariel Arellano. Hello.
1: Ah.
0: Ah, oh, Karen. Balik to.
1: Oy, overhang di ate.
0: Awa, wara.
1: Ha?
0: Overjura.
1: Right. Odi ako hindi ka nang shoutout ko sa mga ko ano yung mas mga naminaw na to karon no.
0: Ah.
1: Oh, ilabi na sa mga ko ano nangaon.
0: Nangaon.
1: Oh, nangaon. Usa kay kaon.
0: Ah, usa kay nangaon.

0: Kay nga naman, kay Gimahal, muna mong tanan. Adto na mi.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras sa ato mga ka-vibes, on top na yun, walay awas, walay sobra, ala una na sa kahaponon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Show,
1: kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Show, kabay, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni!
3: Mauna ni!
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!
7: Kabay!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
0: Request 931

0: Atong oras mga kabibes, laon na 30 na. Hoy, kumusta ang ato mga kabibes karon? Mayong pagpaminaw o mayong hapon sa tanan. Lonelys na po mga kabibes, no? Mas pasar gis pagdagan, oy, lami pa mong kaitang pag-ikatong. Nindot pa mo ang takang ihinanok mga kabibes sa pansa o man. Lonelys naman po, no? Kinahanglan naman po tamo bangon mga kabibes. Sa pandi naman puro sayo, kaya launa naman. pero katong mga muko andin ha, katong naglangay-langay o gatog, magaingon gud pud sila siguro nga bitaw nindot pa sa ikatog. Anos mga kabibes karon ang ato oras sa laon na 30 na sa kahaponon. Unya syempre sa mga wa pa namangon din ha, sukad pa mo kaganina gina sukad pa gyud mo kagabi iga natulog, kay basig wa mo yung mga duty karon sa adlaw nga kuan, wa mo yung mga trabaho sa adlaw Lunes kay day off mo, no? Labi na sa mga nagtrabaho sa mga mall, mga kabibes, nga sagaran ang day off ani nila. Ari manggit sa Lunes, Martes, ngadtos, Miyerkules, no? O niya ari na po sa Huwebes, ting busy naman po na sa mga mall. Nga rin na po sa Biyernes, nga rin sa Bado, nga rin sa Domingo, mga kabibes. O niya, kumusta ang tanan? O siyempre, mag-1-oban na sabda mga kabibes, hindi nga itong programang Request 931, ha? Request 931. So kanta sa laon na sa kahapon nun, mga kabibes, hanto tanganto sa alas 4. Kumusta mamong tanan din ha? O niya, syempre, sa ito ang programang mga Request 931 mga kabibes, mga istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagan. O niya, syempre, asa pa man po di ay sa itong paboritong radio, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes, mauna gayod gini, wanag yung ilain pa ha? O yun niya, balik ko na ito sa magkausa kagahapon, nagsaulog matas gitawag og Father Day. Father Day matagahapon. So muna, belated Happy Father's Day sa tanan. O niya karon, anak na po sila nga karon, balik na po tas Mother's Day. Oo. Kay basta kaning usar man gyud kaadlaw ang gihatag yun sa kanaang mga amahan sa mga kalalakinan. Inigliwas gani, wa na asawa naman po yung mag-house balay. Inigliwas Father's Day, mga asawa na po yung paskang haura. Oo. Perting haura, cross balay, mga asawa, mga kabayan. Muna nga, basta ko ng mga asawa, gitawag nila nga kadaadlaw na mag-Mother's Day, kay kadaadlaw ang isog is balay. Pero kaning mga amahan, ha, usara kaadlaw ang gihatag, oy, Father's Day ra gyud. Niya inigliwas, ha, balik na po ta, rin na po tas mama na po, ana, Mother's Day na po kadaadlaw. Kay pirmi lang isog ko ng mga inahan. Sige, o niya, syempre mga kabayans, karong taon-taon, diyan naman po si Miss Eva, nanapod si DJ Pamela. Siyempre, nga ito sa mga sparring partner, diyan na po Uncle Boy, pasok!
1: Alright! Alright, mga kabibes! Most, amos, most mo! Oy, unya, Happy Father's Day, ha? Wa man ta kaghapon. Sige, pre, unya, Happy Father's Day ni mo gahapon, ha? Gahapon man to yung Father's Day, no? Karon wa na. Sige, unya, salamat kayo sa to mga kabibes nga naminaw. Mogret ko karon og Happy Father's Day ninyo, belated, kay wa man ko kaghapon. Kay sir, salamat sir. Onya, sa ito mga kabibes karong naminaw, di ta malimot sa pag-usab yun, nga matag-adlaw gini natin paghahandomon, nga kita mapasalamaton o manghinaoton, nga naamo karon gayod sa maayong kapiskay, kalagsik sa panglawas. Onya, siyempre, manghinaoton sa ta, nga ang adlaw nga Lonis mga kabibes, mamahimong malambuon o malamposon, alang kanatong tanan gajod. Onya, siyempre, di naman si Miss Iba, DJ Pamela, kumusta ka ang ilang pagsilibrar sa Father's Day kagahapon, unsa kay mga ganap nila mga kabibes, atong kumustahon, Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show!
2: Hello! Hello, hello! Maayong hapon, mga kabibes! Hi, DJ Rico Mambo! Uncle Boy, DJ Pamela! Grabe na, unsa man yung tingon.
0: Mayong hapon, Miss Eva o DJ Pamela.
3: Ay, ay, kamusta man kami sa Eva?
2: Okay ra kaayo ko.
3: Okay ra, same day ta. Ako sa mo gihapon, at syempre mga kabibes, ni Ana, ni mga dalaging nagsakahangin ay, DJ Pamela.
2: Og inday Eva selfie.
3: Ayan, welcome, welcome ang tanan sa itong programa, Request 931 mga kabayo. Siyempre, sa mga ganahan, maminaw sila mga paboritong mga sulata. Pwede mo nga mo-text din sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Kana, pwede usap sa atong FB page 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes mo na ni. O niya nga itong app usap nga pwede ninyong i-download sa ito mga Play Store, sa ito ang Android nga cellphone, FMR Philippines, mga kabibes mo na siya. Oy, oy, oy, sa ito mga ka-vibes, hirang naminaw. Muna, no, ganahan mo maminaw sino mga paboritong kanta na nala ipadangat sa ito ang numero kay hatagan ta nagpagtagad. O niya, syempre, sa mga ganahan, usab mo hatag advice, bulawanong panguna. Oy na, sa ito ang karon nga Cinder Miss Eva nga maukining si...
2: Cardi.
3: Cardi. No, sabi si Cardi. Miss Eva.
2: Na problema. Ano
3: sa lida sa unang Carding, huh? No?
2: Oo, oh,
3: Carding,
2: si Kuan.
3: Sungke.
2: Si Rubin Padilla.
3: Ah, may na si Carding.
2: Oh,
3: oh. Ay, Carding, bakit ka ganyan, Carding? Ay, na. Bitaw. Okay, ano ang sama si Carding, Miss Eva? Dili Carding.
2: Dili, oy.
3: Ah, Carding yun. Ah, ka na kong Carding. O niya?
2: Na problema na siya sa iyahang hinigugma.
3: Ay, no. Problema na saan? Ano sigihan matag-hatod og problema, Miss Eva? Why kalipay din, ha? Ay, na. Ay, magpadako sa kong kalipay. Ana, dato, no?
2: Bitaw,
3: mga
2: no?
3: Ka-vibes, magpadako sa kuang happiness. Ana, sa kuang kalipay, sa kuang gugma. Ana, napunta. Sige uh-huh. Lang, laging problema, no?
2: Basin di ay kaluyan. Basin na
3: happiness
2: ay,
3: na saan. Oh, malipayon siya. Enjoy siya. Ana, napunta. Parang good vibes na sa dunta.
2: Uh-huh.
3: Sige lang, problema. Pero, sige.
2: Pero, mahalagi na, DJ Pamela.
3: Ah, saman.
2: Unsa may pangayuan ni Agdambag?
3: Ah, wala. Iyan lang i-share. Iyan lang ipasuya. Iyan lang ipaibog.
2: Ano siya nga, kuay?
3: Naku, ipasuyaon. Oh, naku, vibes. Ay, na. Ang akong ipasuya karong hapoy na, makini.
2: Ang akong gipangandoy nga lalaki, ako na dyan na mahimba na.
3: Unsa man, ako ba ning sigihan yun po sa pisbo? Ano? Ano, Adam Boyd? Unsa man, ako yun silang pasuyaon, ako bagyong dadaon, pero may ugaas ako malakaw, aron ilang makitaan, ang ako ang bana nga akong gipangandoy. Unsa man, ako pagpasuya o samot niya. Ay, wala problema niya. Ano na siya, Miss Eva? Naag na siya mga problema mo. Tayo nag-iingon nga mauan o init na ang yun mga likramo. Mo na siya. Mag-uwan, likramo. Ay, uwan na. Mag-init, likramo. Naag mo na ang ingon nga. Bisan pag malipay ka, Miss Eva, malipay o ka na ang mag-uol ka na ang yung mga problema. Naag yung mga pangutana kay ang tao na Miss Eva. Mo nag-iingon nga, di yun makontento o unsay na. Ano, di ba? May na siya, ang mga tao, mga ka-vibes, huwag kakuntintuhan. Huwag dakong sweldo, mangita pagig mas dako. Ano? Diba? O niya, gamay sweldo, mangita pagig ka na ang kuan, punan, kay gamay ang sweldo. Ano? O gamay trabaho, mangita daghang trabaho. Ano? O daghang sideline, kay kuwang pa. Ano? So, das tao na lagi ingon, di gan makuntinto ang tao, Miss Eva. Sige lang, o niya, o ang ubayan, o ka na ang usay uyap, punag usa. Sana all, no? Sige lang po, no? Sige lang, oy. O niya, naon sa man si Carding, Miss Eva?
2: Na problema ni siya kay Kuain. O saan ni siya ka balo?
3: Balo? Ay, ano? Biodo? Balo. Ah, Kuain. Kita wagog widow. Ay, widow.
2: Yes.
3: Sa may muhang status, ay na. Statuscope, widow.
2: Statuscope?
3: Sari, ay. Ay, na, may na. Sige, o niya. Anong problema mo siya nga widow man siya widow?
2: Kabahin kini sa ilahang mga anak.
3: Mga anak?
2: Oo. Anak niya sa iyahang na nitaliwan nga asawa.
3: O niya?
2: Anak sa iyahang hinigugma.
3: O niya?
2: Mauna ilang atngan
3: ka. Mauna atngan. Oo. Okay, Uncle Boy. Alright, so muna din at nga widow din siya. O sabi niya siya ka biodo.
2: Yes.
3: Kuya, wala yung biodo noon. Hala, kinsa may mga biodo ron din ha. Basig nakakuan mo ni, makakuha mo bulawan ng pangunahuna ini, maka-analisar mo ini. Oy, nga ni Ana Sir, ay, kaya ako biodo sa kuan. Basin di ay, unsa may inyong masulti advice nining atong sinder karon nga pong palaging Miss Eva, ng atong sinder, maokining si Carding. Carding din ng atong sinder karon. Usa ka biodo na nagkinahanglan sa inyong hang advice, nagkinahanglan sa inyo ha karong kanaang mga pulong o mga bulawanong panghuna-huna o unsay iyahang angay nga gawin, unsay angay buhaton kini karong problema ni Carding. Okay. On ya, diri sa unahan, good afternoon DJ. Mo shout out ko sa akong manghod, si Edita o Ernesto na sa Bukinon, request o count on yo kay maon ay ilang paborito gikan ni Ashley. Wala lang paborito sila, sila count on yo. Si Jisma Roni Minglanilla Ricomambo, request kong song I Love You by Celine Dion. Mauna ni. Sige sir, tanahon tanaron, mauna yun ni. O niya, DJ Ricomambo.
0: Okay, onya, sa ito mga kabayabs, karon sa ito ang pagbalik, Miss Eva. Mm-hmm. Maunang istorya din ng atong sinder nga maukinig si Carding.
2: Yes.
0: Nga usaka lagi, usaka baw, usaka na ang usaka biyodo. Oh, mauna siya. Usaka biyodo, mga kabayabs, kayo laki, biyodo.
2: Mm-hmm.
0: O babae, biyoda. Ana, mm-hmm. Onya, kung sa tanan, mauna siya ay baw. O
2: kanang, balo.
0: O balo. Usaka na ang general na pagtawag.
2: Babae o lalaki.
0: Babae o lalaki, nga namatian o bana, usawa, balo, tawag. Mm-hmm. Apan kung mumin kag laki, biyoda.
2: Biyodo.
0: Okay, sige na nasa mga kabayams karong naminaw. Alaon na 40 naman sa doang pagbalik karong daw-daw live na ta sa atong FB page.
2: Yes.
0: 93.1 FM Radio Cebu.
2: Onya, oh, ni Jericho Mambo, naatay mga makauban.
0: Ay, naatay mga bisita, mga kabayams.
2: Yes, oh, tanaw nga mo-appeal.
0: Mo-appeal sa drama karong hapon na. Oh, nga, usan ni sa mga intern.
2: Yes.
0: Oh, sa mga atong intern sa UPCOM.
2: Atong sukdo UP. Ng ilahang mga gitagong
0: mga
2: talento.
0: Mga talentado, mga talento. Kay ilaman nang giswayan, ilaman nang giapilan ng maong klases kay panginabuhi. Okay, ilang giskwilahan magini Miss Eva. So muna ato silang i-try karon mga kabayabs.
2: Mm.
0: Papilo na to siya drama.
2: O
0: niya, huwag nakabantay mo sa ato ang news break. Naapod gani sila.
2: No?
0: O sana kay intern man sila. So ato silang i-try. Aron ma-practice po sila Miss Eva. O nga ma-practice sila hapon nga gipag giskwilahan.
2: Yes,
0: o nga ma-hands-on naman eh. Muna magitawag kong hand-on. Okay, kasagaran sa eskwelahan, Miss Eva, academic man, alam, sige naman mo klase dito. O niya garon, o gari na ka sa kanang gitawag o GT na, o kanang intern, aari na po, gahans o na, o kanang imo naging masuwayan, imo na
2: tanan.
0: Matry. Kung unsa day kanang klase din ni sa, kanang, og na nagyod ka sa on-ground nagyod. Hala, karong taon-taon, magkakabayob sa natin makauban ng mga intern sa UPCOM, UPCOM.com. Bida na tayo magkaoban karon hagikan sa UP mga kabayabs nga itong mga intern nga mo-appel sa ito ang drama. So muna, pakusgin yung mga radio, pahilo na mo din ha. O niya, nagsugod sa ito ang drama, ingnag yung mga bata, hilom. Kaya nagsugod ng drama, hilom mo di, agmina mo. Sige, sa ito pagbalik karon taon-taon, Miss Eva. O niya, mga kabayabs nga itong oras, wala o na 42 naman sa kahapon nun, sa mga ganahan nga mo padangat sila mga greetings din ha, request. O na mo yung mga paboritong kanta, i-text dire sa ito ang numero ni ato sa tanawon mga kabayabs ang mubagay ba sa oras ha kay o ni dili lang sana balik-balik punto karang masige count on you ha o ay lang po na sige balik-balik kay makaanap sa count on you na po count on you. O na may mga paborito din ng kanta ipadangat na direk atong tanawon o madatog play atong numero mga kabayabs ang atong number is 0995-472-0802 ang atong oras wala o na 43 balik na karong tataon mga kabayabs syempre din hilamang sa to ang paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu mga kabayabs mauna ni wala o na 43 na sa kahapon nun mga kabayabs balik na karong tataon na lang sa to ang programang request.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. Ani na nag-unang balita karong mga orasa. Cebuana volleyball star Cici Rondina gikasal na sa iyang dugay ng kapikas. Ani ang detalye gikan sa tuang UPCOM intern Hana Alusin. Hana.
6: Opisyal nagminyo si beach volleyball star og 2025 SEA Games gold medalist Cici Rondina sa iyang dugay na kapikas na si Roniel Rosales. Human si pipila ka bulan sukat sa ilang engagement, nagbinayloay og panaad sa kaminyoon ang magtiayon atol sa usang kapribadong seremonya ni atong Sabado, Hunyo 20, na gitambungan sa ilang pamilya og mga hinugugma. Ang kasal giila nag-usa kay espesyal na higayon alang sa atleta na nanghatag og dungog sa nasod pinaagi sa iyang kadaugan sa SEA Games. Daghan fans ug kauban sa industriya sa sports ang nagpadayag sa ilang kalipay ug pagdayeg sa bag-ong yugto sa kinabuhi ni Rondina. Hana Lucin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-una balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Hana. Laing FM Radio Balita ang inyong mapaminawan karong alas 3 hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.

0: Agad oras magkakabayad sa las dos, noy bina. Sa kahaponon, unya kamo na minaw sa to ang paborito radio sa Sugbo, mga kabibes, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes, mauna ni. Welcome ang tanan sa to ang programang Request 931, diin sukad ta sa launa sa kahaponon, mga kabibes, ngadto ta sa alas 4 sa kahaponon nga maguban-uban. Nining ato nga programang Request 931, mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad, niining ato ang programang Request 931, mga kabibes. O niya, syempre, sa mga naminaw karong hapon na, sa mga namati karon natay mga guest diri ha, kita ninyo live na data sa itong FB page, sa mga naminaw karon sa itong mga radio, live ta sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, sa mga nagtanaw sa itong live karong oras sa mga kabayabs, on air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayabs. Sala, sige, malihog ta sa mga nanay, tatay, dudong o inday karon din ha, sa mga way trabaho, samtang nang labaw mo din ha karon kay day off ninyo sa adlong Lunes mga kabayabs, Pizza 22. Ania, ang ato ang drama karon, ato ang istorya. Kaagi sa gugma, kabahin sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining atong sinder nga si Karding, nga usa ka bawo, usa ka biyudo din siya karon. Nga diin na problema si Karding mga kabayabs, kay murag tanaw ko, murag naasin na gustuhang chika ba? Ania, usapod ka bawo din, usapod ka biyuda. Ania, karon, murag naaman ni mga anak nga murag bawal silahang, murag sani, unsa ka bawal ba ni silahang relasyon o unsa? O kung sa pagkaunsa ah, ato naning mahibawaan karong taw-taw. Do syempre sa mga muhatag advice bulawano pang huna-huna og naminaw mo sa to mga radio, pwede ra mo nga mo comment mo chat o mo text diri sa to ang numero 0995-472-0802. O niya kung naglantaw mo sa tong FB page, pwede mo nga mo comment din ha sa ubos sa to ang live mga kabayabs. Pwede usab nga inyong i-chat diri sa to ang FB page 93.1 FM Radio Cebu. Okay na ka din na Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, sige. Di na ito maglangan pa. Sugda na tanin kay murag na ginaminam na po din atong mga UP kum intern din rin nga drama Miss Eva. Oh, ala sila nga bukuan, ready na kuno kagid sila.
1: Oh, oh, nagpanikad na.
0: Oh, panikad na sila. Ah, mo acting nagi kuno sila, mo acting na sila sa kaagi ni kuan Berting.
1: Oh, Berting. Karding.
0: Karding.
1: Si Berting.
0: Karding dai. Sige din ta maglangan pa mga kabayabs ani ang istorya kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi ni ningatong sinder karong hapon na nga si Berting
1: o sa kabalao.
0: Karding dai. O sa ka biudo. Ani ang iyang istorya mga kabayabs.

0: busog na gyud ko. Lamit na gyud ko ikaon, pero ako naman lang ginahinay ning mga sudan kay gutom naman gyud. Sandra, anak. May kay mag nagkatapok na magitan ninyong tanan ron. Tapok na magitan ninyo dai tanya. Uban sa imong anak, uban pud sa ko ang anak. Mao dini. Akong anak si Sandra. Mao ni Sandra, libog na hinuog kong usawa ang tamo pagpasabot duha na. Usawa man karon pa magitan nagkatapok. Kanang Sandra, anak, mao dini si tita ninyo. Tita ninyo Tanya ba? Mao ni ang imuhang mamahimong mama o ni apohon. Ang akong istorya ni Monak Sandra ug mausa na iyang anak pod kasi Ria kanang naglingkod sa atbang slamisa. Unya dai Ria si Sandra dai ang akong anak ang mamahimo na pod nimong igsuon pohon ba.
1: Hi Sandra. Lipay kaayo ko nga nakaila ka sa personal. Guwapa kaayo ka. Liwat sa imong papa carding. Kanang anak, Ria, i-greet imong ate Sandra.
2: Hi, ate.
3: Ate? Pa, unsa mong jud ni? Abi na kong ordinaryong panihapon ra ni. Nanong na ay lain tao dire. O anong ate mong gitawag na ako, miss?
0: Kana ang Sandra. Ayaw po na nga tuno day. Ayaw na nga ingan anak day. Nga murakag nasuko day. Nak, ayaw na day Sandra. Kana ang kung giimbitar na ko sila kay gusto na ko ba nga magkaila-ila mo. Gusto na ko nga magka-join ta ninyo kaon sila. Ang bago na tong pamilya day ba Sandra?
3: Pamilya? Pa! Duha ka tuig para... Duha ka tuig pa lang gani ang milabay sukad namatay si mama. Unsaon ni mo pag-ingon na pamilya dayo na sila? Kitsa man ni sila para mupuli ni mama?
2: Excuse me, kinsa sa nag-ingon nga gusto na mumupuli sa imong mama? Bisan si mama pa ang pangutan-on, dili sad mi ganahan nga mapamilya mo no? Napugos ra gani ko guban diri kay gihangi ko ni mama.
1: Ay na, kausto na. Ayok in ana pag-istorya ang imong ate Sandra.
3: Oh, kita ka pa? Kita kasi lang batasan anang anak sa imong gipili. Way respeto. Kung ganahan ka og bag-ong asawa pa, paghugpong mo. Pero ayaw kong apil-apil sa imong pamilya kay usa ra akong mama.
2: Hoy, ayaw isinggit-singgit ang batasan ako ha. Tan-aw sad nang imo ha. 2026 na, dako na kay kang tao pero isip bata gihapon, dili ka kabalhin sa unahan.
0: Kana ko ano be tama na day Sandra Ria ini mo anak day niya ko anday ha kana ang og kabantay mo kung anak day nga medyo slang gini siya kay unay medyo pagka AI ang tingog ba pero sa amang gikan ni sa laing nasod gud dito magni nagdako taon sa kuan Malaysia man siyang dako taon mga lama mo na pasensya kana ang day Ria Sandra husto na mo anak day ay na mo anak day manghamtong naman mo dagko na mamo nganong inyo maning buhato na mo pwede inyo lang mihatagan og kana ang kuan inyo haming suportahan ba ining among gugma ni mama ni mo day Ria og Sandra
3: pa kay wala mo naghunahuna sa imong gibati pa giuna nimo ang inyong kaugalingon. Mapaulin ako. Bahala mo diha.
1: Sandra, what's up? Carding, pasaylo ako. Tungod na ako, nag-away mo sa imong anak.
2: Dili nimo sala, ma. Sala ang naay problema.
0: Kanang, sige lang dahi. Sige lang.

0: Uy, kanang Sandra, Sandra, naaday ka? Naaday ka day, Sandra? Kanang may hinoon kay may bisita si Tita Tanya nimo og si Ria para unta magistorya ta ba og tarong. Mahitungod sa nahitabo sa restaurant kaganina. May kanaa ka?
1: Pa, kung anay na sila mapuyo, sultihi ko. Anong magkapangita tag kapuyan lang lang, kapuyan na lang, lain. Kapoy sige og simbot og mga tao na dili angay na ning balaya.
2: Grabe sa di mo musulti, oy. Abi ni mo ganahan sad ko mapuyo diri. Kung dili lang tungod ni mama nga nahigugma sa imong papa nga hilasan, dili gid ko mutunob aning balaya, no? Pero tirang gubuta.
1: Hoy! Unsay gubot? Kung wala mo maabot sa amuang kan kinabuhi, malinawon kaayo mi sa akong papa. Ikaw, 18 years old pa lang ka, pero ang dila mo murag kinsa nagkatag-iya aning kalibutana?
2: Oo, oh, unsa man. Tungod kay 20 na ka, abini mo o kay balo na kasatanan? Naunsa ba, nahadlok nga pamapulihan na imong mama? Grow up, Sandra. Ang patay, patay na gyud. Dili na mo balik.
3: Ria! Sandra! Nganong gisagpa man nimo ang akong anak?
0: Ganang sa mning ko ana day, sa mning mga anak na to day, muram nag-iring biro day. Ganang Tanya, pasensya na gigkas akong anak day, ha Tanya, day Ria, pasensya na mos kong anak. Sa amang taon yung akong anak, kapertim taon isuga po taon, lihian man taon ni sa akuan, lihian magliyon sa inahan. Silua ko ninyo day, silua ko.
1: Pa, kay sobra na siya pa. Wala siya katungog sa hiskutan ni mama sa inana paagi. O kika pa! Giagwanta na ko tanan suka namatay si mama. Karon imo na sad kong sisilan aning mga tawhana? Kinsa may anak ni mo pa? Ako or kana siya?
2: Kita ka na imong anak, Uncle Carding? Primitibo, walay modo. Mamanguli na tabhanan na sila sa ilang kinabuhi.
3: Carding, gubot na kaayo ang atong pamilya. Gihigugma ta ka, pero kung ingunani man gani nga magsakit ang atong mga anak, basin kinahanglan na tong hunahunaon o gusbon kong ang hibag yun nga magkauban ta. Dili na ko kaya nga ingunani o ng akong anak, Carding, na sayon-sayon ang rasay mo ang anak.
0: Ganaang day Tanya, ning istoryahan ta lang good ni day, ay nalang good pag... Ay lang apil sa away sa mga bata dayo. Ang ako ba nga, kanaang siguro, maabot na siguro ang panahon dayo ba nga, magka-okay na ni sila dayo. Basin karon na baguhan lang siguro na sila dayo. Basig nakalitan na ni sila ba sa usag-usa. Sige lang, kanaang istoryahan na lang ni ako dayo.
3: Bahala na kay Ding. Bahala na kay Diha. Basta, kung asa malipay ang akong anak, sundon yun ako ang akong anak, Carding.
0: Ayaw, day. Sige lang, ako lang sultian ang akong anak, ha, Sandra. Pagsultian na, ayaw, pagsultian na, day.
1: Ayaw na lang pa. Mayo hinoon, pagbulag mo.
0: Day, Ria. Pagitan mo, day, Ria, eh. Di na ko kahumol ni buwag.
3: Sorry.
0: Oh, Sandra,
3: Sandra day. Man yung anak.
0: Sayop ko ni mo, day, Sandra. Hello, ako, day. Mauni ka ron sa omni na ako ron. Day, pwede mag-istorya lang sa tagbalik, day. Gana ang singa ni mo.
3: Tanya,
0: istorya lang tagbalik niya, day. Tanya, ha? Uli lang sa mo sa inyo, day. Panguli lang sa mo sa inyo, ha? Kay, sa omni, kagubot mag-itaw nito mga anak, day. Ito sa ning istoryahan, day, ha? Sa omni, ay. Sa omni, pamilyahan, ay.

0: Mga kabaybs, mga DJ, mao ni ako ang pangayuan o bulawanong panguna-una karong karon nining hapuna na nagkauna-una ko sa pagpabuhagay sa pag-share nining akong kaagi sa gugma. Unsaon manamo ni mga DJ, mga kabaybs, ang gusto unta namo nga magmalipayon manita niya. Magmalipayon ang among duha ka gugma. Palihog na kong advice ninyo be mga DJ, mga kabaybs. Unsaon ako pagguba nining paril sa kasuko ug selos sa among mga anak aron magkahiusa ang amoang pamilya. Ang among panimalay, magmalinawon ba nga mag-uban mi? Kini na lang inyong suki nga tigpaminawan. Ining nabantog na kay nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Carding. Sila kaya ito silang pahatag ng advice.
1: Yes, pahatag pa mo mga advice.
0: Di ko ka suon kayo sa tingog ni ma'am, no?
1: Oo.
0: Ni Dayhana.
1: Oo. Dili na ko kabuot pa.
0: Pero ay kani, oy, sa itong mga kabayabs
1: ka rin. Ano ang imong kalibutan?
0: Ano yung anak pa? Pero sa itong mga kabayabs ka na minaw, no? Live ni Hato Drama.
1: Yes, live. Wala ni ko ana. FX.
0: Oh, wait, FX. Oh, yeah. Kana ang live yun eh. Oh, dili ko sila nag-practice live is iba.
1: Sa may experience.
0: Sa may bebe. Sige. Sa may experience nga kana. Di ba? Sa man, sa inyong eskwilahan, naka-try mo nga mag-drama dito, ana?
2: Wala.
1: Okay.
0: Unsa man karon pagi mo naka-try nga mo drama ana?
2: Karon.
1: Ah, first time.
0: Ikaw dai sayang ni Shakira.
1: Shakina.
0: Dili Shakina. Sakay na.
1: Ako na kayong social. Ang sakay na. Ano ba?
0: Shikay na. Sige.
1: Shikay na.
0: Wa mo makakuan pa dito sa inyong eskwilahan nga mo drama, ana. Magdrama-drama, practice, ana.
2: Wala, Jude.
0: Wala. Asa ka, Inday Hana. Sa ito pa, karon pag yun sila nakakuan
1: yes.
0: Na si iba, nakasalang.
1: Sige.
0: On air, pag yun, on air.
1: Ni Pakpak ang ato ang manager.
0: Pakpak si Ma'am Mida sa inyong drama.
1: Yes, ana. So, unsa yung experience ni mo? Ikaw sa unsa to?
2: Shikaina.
1: Oh, unsa yung experience nimo?
2: Cool ba kayo niya kanang murag naglisod ko acting kay murag di na ko makuha ang sakto nga tono para
1: Pero okay ra gyud kaayo para nako.
0: Live. Oh, muna no, bisa na mapukin sa siguro Miss Eva. Bisa na masiguro kinsa nga kanang isa lang kalargo din ha niya live pag yun. Ang imong muna ho na ba, maguna ho na pa ka na arabay na minaw na mas gawas ng unsa kay like sulti. Ano ba?
1: Na inaminaw sa radio, na inagtanaw sa live, yun ana. Makulbaan pag yun ka.
0: Unsa kay lang ikakomment anino nga kung drama. Unya, gawas ba na, mawa pa ka ka-practice. Unsa kay ako i-acting ani ana.
1: Kay diritsyo yun ni.
0: Wa man ni largo, salang man ay ni.
1: Largo salang.
0: Bitaw. Pero salamat kayo ha nga kana ang ninyong duha ni participate gyud mo. Niya sa to ang sige lang na pamang pisunod.
1: Practice mo. Karon, ingon ani lang sa pero ma-practice sunod, ma-practice ra mo. Unya sunod si Inday Hana.
0: Ay Inday Hana na
1: pod. Sige. Atong pangutan-on.
0: Sige.
1: Sa yang experience ana.
0: Sa man pod mo haday.
3: Ku ansa pareha sa mini shake na kulba kayo kay.
0: Kulba.
3: Wa man jud mi ka anad og radio sa una. Ya ako sa kanang very Englishera kay ko.
0: English
3: ko
0: kano.
3: Gusto kay ko makalitok sa
0: halata bitaw. Halata bitaw nga kanang kuan mura og kuan gud murag slang ra kay imong paglitok sa mga word ba. Sige unya daghan nagtan-aw. Salamat sa mga nagtan-aw sa
1: akin ni Tan sa ato ang FB page.
0: Mayong hapon. Unsa man nitan-aw ining mama ron? Unsa man?
1: Wa ninyo giingat.
0: Wa na duty ninyo mama. Wa din ina dai ma'am, drama ra ba meron ma?
3: Dire kay familiar ako mama. Sa paggamit sa Facebook.
1: Okay. Diba, pero na sila yung radyo.
0: Na mo yung radyo.
3: Pero kumina siya glain program.
1: Okay.
0: Sige. Ay na lang tuging na. Okay. O niya ka na ang kuan. Sa may nga nini. Daghan man nagtanaw sa tuking.
1: Yes. Daghan siya kaayo. Ubay-ubay.
0: Regards. Sani. Congrats. God bless. Kuno gikan ni Larry Usadi Lapinia. Makalingaw. Gyan kaayo. Kuno day.
2: Papa
1: na. Papa ni mo.
0: Ay, papa.
3: Support niya kayang papa.
1: Hi. Sir Larry.
0: Mao dai lingaw kasi sana amo dai kong anak din ha lingaw ko. Imo ning papa di ay Sige, oi kana ang be. Aron nga kuan, kana makalingkod na mo dito sa gawas.
1: Unsa na lang imong
0: unsa na lang inyong mahatag advice?
1: Kung maabot mo sa punto nga ingon ani.
0: Pananglitan.
1: Pananglitan lang siya.
0: Dili kuan na lang siya, butang og kuan kana gitawag og pananglitan. Kasabot kag pananglitan dai ha na.
3: Kasabot.
0: Okay. Kasabot ra ka. So pagsulti sa pananglitan.
1: Pananglitan.
0: Sige na. Ato na siya kung ano nga mga lamang bisaya.
1: Kuanan ka na mo ha? Pananglitan.
0: Pananglitan.
1: Pananglitan. Na, kuan. Kung sa pagyo ng lamang kaayo.
0: Kuan ka na ang huyuhoy.
1: Huyuhoy.
3: Huyuhoy.
1: Huyuhoy.
0: Huyuhoy sa mabugnaong lasang. Kuan ka na. Huwag kakadungo ka na. Dahil ko lang siya. Kung sa English na siya, Miss Eva, kana ang huyuhoy sa mabugnaw, kana ang mabugnang lasang. Kung sa English, ana?
1: Sa English, ana?
0: Ikaw na eh, shikay na. Sa English, ana?
2: Shikay na. Wala ko sa huyuhoy.
1: Oo, ikaw be.
0: Ang kanang huyuhoy, muna siya kanang murag huros hangin ba? Kabawag huros.
1: Huros sa hangin.
0: Kanang kuan ba? Kanang murag, ana ba? Kanang, gabantay mo ng hangin, muna siya murag kanang hapak ba? Hapak sa hangin. Wasa mo kasabot pong huyo ka ng kuan? Hapak sa...
1: Hampa sa katarungay.
0: pero kuan, siguro ka na ang... sa to, kung ingon mo sa iba, mabugnaw nga...
1: Mabugnaw nga lasang.
0: Sabot po kag mabugnaw siguro. Ka ng kuan ba? Tugnaw.
1: Very cold.
0: Cold forest. Sige, yun niya. Listen din, na ito yung mga kuan dito sa Amerika nga kuan bisita.
1: Sige lang, kami kay mag-noseblad ni, pero kaya
0: na. Sige, ano na lang, kay may manggig ka sa English day, kana ang imong tambag, kana ang English.
1: Okay, kaya ano po, i-translate ni DJ Rico Mambo.
0: Ako lang i-translate, ako lang i-kuan mo.
1: Sige, sige, go.
0: Sige.
1: Ikaw o na. Okay,
0: pananglitan, kana ang sa imong haning ginikanan mahitabo, ato lang ibo, o sa imong silingan ba, o sa imong mahatag advice, ani nila, ni Carding, mura magdaglalis, gid yung mga anak. Usaman, usa may angay buhaton niya yung mga anak, makadawat silang gugma, ana.
3: Kuan. Kuan siya, gun, listo siya,
0: i-English daw, para di ka mag-listen.
3: Okay na, mamix na.
1: Sige.
3: Listo siya, i-hata kong advice kay, wala ko'y kailan ng ingon ana siya. Mga
0: o di, kuan lang, ipananglitan lang, usa may mong ma-advise, pananglitan, og naa.
3: Kuan, Jody, pasabot jud sa...
0: mga bata, ana.
3: Sa mga bata o sa kwan sa ka-partner sad kana kung iwan ana gani kanang kung mag-meet kag lain tao after sa kanang byuda ka, kailangan ipasabot sa mga anak, ipapil sad siya kung kinsa ni siya, pa get to know jud para walay kanang lalis kaayo ba.
0: Walay away, ana.
3: Walay away.
0: Oh, okay.
3: Para mag-isip mag kasabot jud ang tanan.
0: Okay. Unsa ni gingon ni Ms. Hiba, makapagpabagabag. Ang sa may English ana, makapagtagababag kuno nga uyabon unsa man makapagtagababag ana.
1: Kaya mo lang dili ka mahimutang ba?
0: Unsa may English aning makapagpabababag ana?
3: Limot na ko.
2: Pressure thing.
1: Na-bother.
0: Murag ka na ang nakuan ka ba? Sakto, na-bother day. Okay, sige. Ikaw, unsa may muhang masulti day sakay na?
2: Okay. Dili sad ko, ayoko sure kay wala ko.
0: Sige lang.
2: Pero if ako lang ang pasultihon kay kuan, murag sakto tong giingon sa katong nitanya nga murag dili lang sa nila ipadayon kay murag siguro i-priority lang ilang mga anak kay lisod kayo if ang father and daughter or mother and daughter nga relationship mao yung mga kuan galing.
1: Maguba.
2: Maguba. Sinoon, makakita pa man sila glain nga.
0: Makita pa man sila.
2: Pwede nga partner pero lang anak ay naano man dyan na diha. So, ayun siya.
0: Ngita na lang kasi yung partner nga kanang way anak. Para way di mag-away.
1: Para usa na lang yun.
0: Para usa na yun.
1: Si Carding lang yun ay anak.
0: Anak siya, lisod lituko, no? Lisod yun, tagababag, kapag kag tagababag.
3: Kapag kumagabag.
1: Nakakapag.
0: Nakakapag bababag. Usa na, dako makinang nagbabag.
1: Grabe, sa dakong nagbabag.
0: Okay, sige. Sige, maura to. Okay. Maura inyong mahatag advice.
1: Okay, dagan kayong salamat.
0: Salamat kayo ha, sinyong pagkuan ha. Sige, napamayugma.
1: Sige, ikaw na i-keep na kay remember.
0: Napamayugma.
1: Napayugma.
0: Sige lang. salamat. Okay, salamat. Og maayong hapon ninyo.
2: Salamat.
0: Sige. Okay, sa itong mga kabayabs karong naminaw, musta ba mo din ha karon? Daghan nag-text, Miss Anne, nag-chat, Miss Ia, sige nga nag-chat, nag-kuaday, nag-comment din na sa obos. Paliwag tagbasa sa Miss Eva.
1: Okay. Niingoy na si Konsihal Wagas, always watching from Lupa, Compostela. Lupa.
0: Lupa, Lupa. Oh, muna sa mga itong English.
1: Okay.
0: Lupa.
1: Lupa, Compostela. Hi, Miss Eva. Paraygon kayo kag kinatauan. Mm-hmm. Ana. Tapos si Ma'am Igreen Orqueza Giacoma. Good afternoon, DJ Eva Selfie o DJ Komambo. Naminaw ko sa inyong drama kay Day Off ko.
0: Oy, salamat.
1: Naghigda-higda ko diri, naminaw ko.
0: Oy, salamat kayo sa inyong paghigda-higda.
1: Unya, ni Ma'am Loyna Margarita. Good afternoon, DJ Eva. So guapa at malambing ang boses.
0: Mm-hmm.
1: And DJ Rico Mambo, so handsome. Be safe.
0: Pero
1: all mga kabayan.
0: Mawag na yung tinura.
1: Tapos, watching from Sambag Dos. Ay, nauli na si Ma'am.
0: Sambag Dos. Ah, nauli na ka, Ma'am. Dayo to kaon.
1: O niya, si Kavibes, Jarvie Alsola Saldo, di na jud ka kahumol ani mga Kavibes.
0: Oh, humol po din siya.
1: Si DJ Jarvie din ni.
0: Hi, Jarvie, may hapon.
1: Tapos, okay. Si Sir Marvin Ladera, maayong hapon. Mga request ko, ano ni? Mga ka-request 931, Barkada, DJ Rico Mambo, DJ Eva, DJ Pamela, Uncle Boy, Dan Cher, and nice to meet you, D.I., last Saturday. Uy. DJ Rico Mambo.
0: Oy, salamat, sir, no?
1: Og si DJ Rica, D.I., then more power always, ka-vibes. Mauna ni.
0: Mauna ni. Okay, sige.
1: Tapos ni Ma'am Lorna, malingaw ko sa reaction ninyo, DJ Evan, DJ Rico Mambo. Same as the UP Cebu Campus, ka-vibes. Good in acting sila. At least, they have experience in drama portion.
0: Kana. Tinood yun na. Muna siya yung pinakadakong importante mga ka-vibes. Nga, maka-experience po taon sila po. No? Kanya arbay ko ang nga, labi na intern sila, Miss Eva. Sila ang pagkanaang makahuma na sila sa pagtungha po. Madaan nila ba nga, uy, dito gimme naka-first o drama sila nilin ko ang Miss Eva. Dito gimme naka...
1: Ilahan ang ma-share.
0: Mawag ito'y unang salang na mo. Di gina malimta nila kay first man na-experience Miss Eva. Na, sige.
1: O niya, ang tambag ni Ma'am Lorna Margarita, sender, dili kalikayan ang imong anak uga sa asawa ni mo. Dili yun magkasinabot. Murag, mangigi na sila. Hinahinaya lang sa imong asawa o istorya ug ang mga anak ninyo. Pray for a peaceful living. O niya, gikan ni Sir Jesus Nazareno Montenegro. Maayong hapon, DJs. Akong ikatambag sa sender. Dapat pasabdon jud ug maayo ang mga anak, DJs. Istoryahan na nila sa as pamilya. Di man diha-diha dayon nga madawat dayon sa mga anak, pero at least naningkamot ang ginikanan nga magsabot ang anak. And sa mga anak po, kung matured na jud inyong huna-huna, try to understand sa situation sa inyong amahan. Huna-huna ang deserve po niya nga malipay sa inyong ginikanan. Maura na, DJ, si Kumambo and Inday Eva Selfie, More Power 93.1 FM Radio Cebu. O niya, nice to meet you po daw, DJ Rica and DJ Rico Mambo, pagkasabado.
0: Salamat kayo, Sir Jesus Nazareno.
1: Privilege kayo to watch Home Along the Reels with you, DJs.
0: Salamat kayo.
1: Oo.
0: Sige, unsa pa may lain din na, Miss Eva.
1: Kana.
0: Sa to ang text line, ano siya, hello, DJ Rico Mambo, Ma'am Eva, mauna ni. Mauna nga akong ikatambag, importante nga dili dayon mo pabor sa usa ka bata. So, layi kining mga lakang. So, yan ko na ni mga lakang.
1: So, naay mga lakang.
0: Mauna yung una ko ng mga lakang. Pakalmaha una silang duha. Pakalmaha. Kung init pa ang emosyon, dili sila maminaw o dili sila init pa ang emosyon, lisod sila. Lisod sila maminaw o makasabot. Okay. O niya, paminawa ang duruha ka panig. O niya, istoryaha. Istoryahe sila tagsa-tagsa. Aron, masabtan unsay tinuod nga nahitabo. Ayaw ipakita nga mas pabor ka sa imuhang kaugalingong anak o sa anak sa imong asawa. Ang hustisya makatabang aron dili mo tubo ang kasina o kalagot. O niya, tabangi silang makakita sa ilahang kaugalingong sayop. O na, dili lang kay kinsa ang nagsugod, kundi unsay mahimo nila aron masulbad ang problema. O niya, napagyan, Miss Eva, tudloy sila sa pagpasaylo o pagrespeto. Ang maayong relasyon dili nagpasabot nga walay panaglalis, kundi dili nga kabalo sila musulbad ni ini. nindot yung tambag. Pakiguban sa imong asawa sa pagdisiplina. Importante nga magkaoyon mo sa mga lagda sa panimalay aron dili sila malibog. Ang prinsipyo sa Biblia sa Epeso 4:31-32 nag-auhag nga kuhaon ang kapungot ug kasuko ug magluya-luya sini. Ug magmaluluyon ug mapasayloon sa usag-usa. Bitaw mo ramon ni siya kung ana amo gunos Bible gani ato ning kuan mo sa iba.
1: Tarong na tarong.
0: Kung bata pa sila, kasagaran normal ra ang pagsumpake samtang mag-adjust pa sa bagong pamilya. Ang importante mao nga makita nila nga patas mo og puno sa gugma sa pagdumala sa sitwasyon. Jumar ni prambuhon. Bihas tambag Jomar o sa mga kapapil. Kaya, kung ang pagod na apag yung mga episo, mura man o... Bito, ano sa mga kabayabs, karon pwede pa mo nga mutawag ha, pwede mo nga mutawag on air mga kabayabs. Kung sa ining mahatag advice, bulawanong panghuna-huna sa to ang sender, text, tawag sa tong numero, nga 0995-472-0802. Okay, mas iba na pa din ha, mas iba. Sa atong ipipage, wala din ha.
1: Ingon si Sir Larry, pray pa mo ha.
0: Kuan sa kuno, ampo lang, ampo, ana. Okay, sige, kinsa pa may lain din na Miss Eva o niya. Dari sa unahan, ana siya nga. Mayong hapon, DJ Eva, bless o play sa Moment by Moment by Yvonne Iliman. Thank you. Requested by Bravo Golf Nancy. Okay, ito tanawin karong taon-taon ha. Gikans numero nga 3-3-3-2-2-2. Ala sa DJ Rico Mambo. Request ko Mary Jean by April Boy. Rehino, Dodong Dennis sa Binali Uno, Cebu City, sir. Nakapli na may kaganina og April Boy, no? Di man ta pwede nga mupli og duha ka kanta sa usa ka artist. So muna, sunod na lang siguro og bao baka og ma. Kaya nakapli naman ko kaganina og April Boy, no? Okay, napaka din ha, Miss Eva. Okay, wala din ha. Gikan si Gikan ni... okay. Oy, salamat kay ha, paring na si Harvey din ha. Maying hapon ni DJ Harvey. O niya, sige. Sa ito mga kabayabs, request ko og gaano ko ikaw kamahal. Gaano ko kamahal di ay. Ikaw, Miss Eva, unsa may mahatag ni mo advice na din atong sinder?
1: Ang sa kuha lang po siguro, no, nga as anak, kung ako, kanang... Siyempre, naman yun na yung mga adjustment. Samot nag maigsuon ni mo ang anak sa imuhang, sa bali, sa kuan. Basta ka nang, unsay tawag ani oy, maigsuon ni mo ba ang...
0: May mablos.
1: Mga half-sister. Half-sister naman ang tawag, di ba?
0: Dili.
1: Kuan, unsay tawag ani. Nanay term nga Bisaya.
0: Unsay man ana.
1: Kanang... maigsuoy na mo.
0: Himablos lagi na siya tawag.
1: Ano siya tawag?
0: Himablos.
1: Himablos?
0: Basta kayo muna na.
1: Bas, ingon ana, kanang mag-ila-ila pa man guna sa mga batasan. Ingon ana. O niya, sa ako alang, kung ako ang usa ka anak, akong hatagag kalipay ang ako ang ginkanan. Oo, ana. Tapos ni Carding Pod, ihara sigurong istoryahon. Kay murag, ang naagyoy attitude, ang iyahamang anak.
0: Iyang anak. Bunay, kay labi na po siguro, Miss E, pero kanang kuan ha, kanang gikan sa laing nasod, murag wabang kayo ni Paki sa mga ingin anak. Pero sa kanang gikan, sa kanang si kuan, si...
1: kay Basin, si grabe yun kaayo niya ka love, ang iyang mama.
0: Pwede siya.
1: Duha pa man katuig good ang ilabay, tapos yun ana, mahibawan na yun niya nga na nailain.
0: Siguro ana siya nga, paspas ra kay panahon po, ana nga, dali rin
1: pero,
0: kayo kapag.
1: Pero maumanggoy na, dili manggoy na to mapugos ang ato ang amahan or inahan, nga kay siyempre, nagkinahang po na sila katimbayayong. Oo, ana. Kay...
0: labi na gimingaw na sila sa kuan, damog-damog, ana.
1: Ka na, Judy, ay?
0: O baka, gimingaw na sila nga, ganabitaw na sila kaoban, na sila yung mga ka-istorya-istorya, Miss Eva.
1: Pero, kasagaran man yun mag-inan, ang lalaki man yun. Ang mga babae nga mabalo, dili naman yun na sila...
0: Depende sa Miss Eva. Naman po yung mga baho nga babae nga nangita sa...
1: okay. Kay para makatabang og sustinto, inana.
0: Depende sa, ang ganahan po sila nga na po yung kalalambiyong lain. Depende na na. Nananami mo og... sama ng ganahan po siya nga kuan, may gugma pa siya, labi nagbata-bataon pa siguro ni sila, Miss Eva.
1: Step di ay ni, mga stepsister. Oo, kay kuan man, ingon ana lagi, sayop tong imo ha?
0: Saan to? Himablos?
1: Himablos. Pag umangkon na siguro na ang hinablos. Kaysa Ilonggo, hinablos. Pag umangkon
0: man. Ah, lahi mo na Ilonggo. Ang siligan nila rito, lahi mas to ah. Okay, sige, napagay mapuno mo sa iba.
1: Kuan, yun ana na lang siguro, no, nga carding, ang imuhang anak, ang imuhang tambagan, gyud. Oo, kay murag, nakuan ako diri, nga murag iyahad yung anak ang nahi attitude.
0: Murag malditahon.
1: Oo, wala pa siya ka-move on sa iyahang mama. Kay at least, kuan man pod, 2 years pa lang pod ba? Oo, nga, okay. Sakit pod, inana. So, mao siguro na.
0: Okay, sige, unya, kuan na lang. Ako apod siguro, carding, muna, kuan, ganahan, magkuan gyud ka. Hinahinayan lang ni mog pasabot, hinahinayon ni mog storya imong anak kay sa pikas murag okay ra man si Kuan, Ria, no? Ria man tong anak ni ni Kuan, sa nga tong bihana. Si
1: ni Tanya.
0: Oh, anak ni Tanya, Ria. Murag okay ra man ang iyahang Kuan. Kana ang dili man siya ingon anak, kato man imong anak may mura og Kuan kanang isog.
1: Oo.
0: Imong anak man may mura og kanang Kuan, kana ang kontra, o gitawag tag kontrabida.
1: Maunay kanang iyahang pakalmahon.
0: Hinahinay og istorya ganday. Ako day ikaw ra man gyud akong anak, ana. Mulakaw na, mulakaw ka, mubalik ka ngadto sa laing nasod kay naa man ka didto. Muna ako nalang usad di rin. Luoy kasi papa ni mo. Muna nga ako, naginahanglan po ko nga ka na ang panalitan mo, balik na ka dito, o baka ha, maminyo na ka, maglahi na kagpuyo. Ganahan po ko nga na po ko'y makaoban po sa kumagatiguang. Ano ma, pasabto ni mo, o nga nung naginahanglan kaglaing gugma. Naginahanglan

0: Uy, ang DJ Pamela. O niya, kisa pa may ganahan mo hatag advice din na, pwede mo nga mo text dere sa toang numero nga 0995-472-0802. Napakay mapuno mi sa iba?
1: Wala na, sa pagkakaroon.
0: Okay, sige, nyo mo balik na karoon tataon mga kabayabs ka oban si Uncle Boy o si DJ Pamela. Sa mga nagtanaw sa itong FB page, balhin mo sa itong mga radio kay live ta on air ta mga kabayabs. Na ang live, ito na putlon kay makapirayta. Okay na kami sa iba? Sige, salamat kayo mga kabayabs sa toang mga higalang na minaw karon. Alas 2:48 naman sa itong pagbalik, magkaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela nining ato nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu mga kabay. Welcome ang tanan ha sa itong nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu kabaybs, mauna ni ang ato oras mga kabaybs, alas 2:48 na.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mao na ni.
4: Vibes, kabay, kasama sa
0: request request 931
5: request 931 93.1
6: maana ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes, ano yan ang unang balita? Garo mga orasa. Cash assistance sa mga nabiktima sa Vinalio trash slide gihatag na sa ECC. Ang kumpletong detalye ihatod sa tuang UPCOM intern, Shikaina Dilapinya. Shikaina.
6: Walo sa 54 ka mga trabahante nga naapektuhan sa landslide sa Binalio dump site ni adtong Enero 8, 2026 ang nakadawat na og cash assistance gikan sa Employees Compensation Commission kon ECC. Matud ni Ingrid Zafra Yumang, Regional Officer sa ECC Region 7 ug Negros Island Region, matag usa kanila nakadawat na og 10,000 pesos isip ayuda tungod sa ilang pagkaangol sa trahedya. Samtang ang uban pang mga biktima, kasamtangang giproseso pa ang ilang ayuda. Sigun pa ni Yumang, ang pamilya sa mga nakalas sa maong insidente makadawat og 15,000 pesos nga cash assistance. Ang maong tabang gilauman nga makatabang sa mga biktima ug pamilya nga nakaantos sa kalisod human sa trahedya. Shikaina Dela Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Shikaina Dela Peña. Dugang pang mga balita ang inyong mapaminawan sa Arangkada Balita garong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Ini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni.

0: At oras mga ka-vibes, alas 3:24 na. Hi sa ito mga ka-vibes karon. Minaw, kumusta man mga kalabas? Okay, sige, kanap sa iba.
1: O, kung sa'yo kalabas?
0: Ang ilang guest ni Kuan DJ Kimi at kaganina, si Kuan Kalabas.
1: Ah, Kalabas.
0: Marito, hi okay. Mga kalabas. Moto si Kuan siya nga tuhana. Kita ko sa Facebook ato po niya Miss Eva. Kanang mamingwit lang siya. Pero muna, ni sikat, ni bla, ni Kuan good siya. Ni kanaang ni Boom good ang iyahang kanaang followers tungkol sa iyang pagpamingwit lang niya. Yan ang istorya-istoryahan. Muna nag-iingon ba kanaang wagin ta kay Bao de ganos at ang musikat Miss Eva?
1: Oo. Wag ita kay Bao na. Ugma puhoy na sa iluhang pag-vlog-vlog.
0: Oo, mukalit lang ang sikat. Okay, saya habitaw kasi magdahaw siguro punto siya magdahom. Oy nga, musikat po siya, mudaghan po diyang followers, daghan yang viewers mga ka-vibes sa iyang gana ang pagsigi og pangisda, sa iyang pagsigi pamasol di sa may kuan gana ang SRP ba to sin masol, no? Ano mo na gana ang sa to mga ka-vibes mo nag-ingon nga gana ang di lang gyud ayta ma hot dance sa to ang paglao mga ka-vibes. Maabot ra gyud ay kuno panahon guro, maabot ra panahon nga kana bitaw murag kita na say kana ang dagsaon sa mga grasya. Kita na po'y dagsaon sa mga swerte, mga ka-vibes. Again and again, sa itong mga naminaw, karon mga ka-vibes, sila stress by 25 na kaysagot magkukalabas, kaya kita magkusa ko ang gipost, karon ba? Mga sila picture, onya, maulin nito hana, katong mamingwit din sa kuan, mga kalabas. Sige, onya, sa itong mga ka-vibes, ka naminaw, abli ang atong numero, nga 0995-472-0802. Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
2: Ano sa itong mga ka-vibes ka naminaw karong hapoy na pwede mo nga mo text mo padangat sino mga bulawanong panghunahoy na kabahin lagi sa to ang cinder karong hapoy na Miss Evang nga maon ni si Carding no? Si Carding na problema dahil siya mga ka-vibes na dungog naman na itong drama kaganina na problema siya tungod iniyahang mga ana o sayang ana-anak niya di ay problema siya karon kay tan paminaw na ko ganina Miss Eva murag sa iyaharag yung anak sila murag magkasumpake no kaya kana. Anak ni kuan kana ang Sunia
1: Tanya
2: Sunia.
1: Si Sunia
2: ang anak ni Tanya wa may blima okay ramay onya mo na ang murag iyahang yung nakana ang na problemahan ini kinir yung anak gid niya nga si kuan sa ngan ni Miss Eva
1: si kuan Sandra
2: ana onya sa ito mga ka-vibes karon on sa may ano siya hi DJ Rico Mambo Miss Eva DJ Pamela Deris Meng Lanilla kusog kayo ang Owens Amua oy amping mo din na kayo sa Meng Lanilla ha sa ito mga ka-vibes karon ug asa
1: kanang mga duol sa sapa
2: kana
1: onya kanang prone sa mga landslide
2: moy na kay humok ang yuta kay sige basa
1: ay sige, basa.
2: Ay, sana o. Basa. Bitaw, no? Pero muna, sa itong mga ka-vibes, why joke, ha? Ang ping tayo, labi na ka itong mga yuta, ang mga lugar nga medyo humukon. Ay na, kanaang mura o kanaang sengan ini, kanaang tabunukon, Miss Eva. Kana medyo humuk-humuk din, ha? Niya, dali ra ba kana mo slide? Mulan slide, simbakoy lang, no? O niya, Uncle Boy.
3: Mao ka na. Sige, unya karong hapon na. Unsa po may madugang ni mong advice, Miss Eva, na ining atong cinder karon nga mao kining si Kuan Carding.
1: Unsa may imong sa ako nang giingon, Uncle Boy, nga dapat ang iyahad yung anak, ang iyahang istoryahon, kay murag maumay na ay attitude.
3: Something. Ingon na nga.
1: Kaya
3: murag di pa siya kadawat nga ilisan yung mama, no?
1: Kaysa anak ni Tanya, murag katong bataa, musabot raman yun siguro sa kalipay sa iyahang inahan.
3: Okay. So muna, sa ito mga ka-vibes karong naminaw, nining orasas kahaponon, nanala siguro, maupa, para sa kuwa po siguro mas iba, ang iyag yung kanikakaroon nga bugnoonin ini, bugnoonon niya pagayo, kanig yung kinaiyas nga anak na madawat na ilang duha karelasyon. Madawat ilang duha kagugma nga diin na umol man in town ni kay puros mapuntahon sila biyoda. Oo, siguro na ang ikayo na DJ Pamela ang siyaman, napakay mahatag advice.
2: Moy na, sa ako ay lang, yan na lang yun ang pasabton o ginahinay o nahigugmagin siya niniyang babae nga si Tanyang o sa podkabalong nga iyang ingnon siguro Miss Eva nga wala may kabiling ganday kay si mama ni mo namatay na o niya kanapod ang ako ang ipulis imong mama patay na sa diyang bahay na O, suminaoy na nga si Kuan, ka-vibes tuntun. Ay, ka-vibes tuntun.
1: Basi nabili na po ang cellphone.
2: Basi nabili na cellphone.
1: Oo, basi na po.
2: Ay, muna. Naman si ka-vibes tuntun. Ay!
1: Ay!
2: Bitaw, nais na mga ka-vibes karong naminaw. O sa mainyuhang mga Kuan. Para sa Kuan lang, kato nilang good siguro, Miss Eva. Pasabto na lang niya iyang pamilya, iyang anak, nga Day. O, na mag-in ni Day. O, mo barog pa man yung Kuan, Day. Saan mo ni Day? Hindi ko na ikuan. Saan naman, saan ako
1: kung dili ito slow.
2: Saan ko man iday, dili ko mga sawa day, nga mo tindog pa ba ning ako. Ala! Kalain! May tao no, pero kuay lang, day, kuay na, day, sabta lang, day, kaya saan man iday, nga ka na ang, ganahan man po ko nga, inika, idara na nako, inika tiguang na nako, pohon, nasa ko yung ikalulambiyong, ganahan sa ko na ako, ika ka na ang sabaksa mo sa baliha.
1: Sabak ka diri.
2: Ika na ako ika-oban sa akong pagka-ilad, pagka-tigoy lang. Ay lang. Kaya sa oman ni Unamans, mama ni mo. Ay lang lang. Aron nga masabtan sa yung anak, Miss Eva. O aron madawat niya nga bitaw niyo. Muna, wala naman po dahil si mama o niya. Kung papa na lang po mo ay mahabilin, no'y pudog siya na lang usang. Sige, Uncle Boy.
3: Mauna, oy namday si ka-vibes tonton. May hapon ka-vibes tonton, ha? Oo, oh, unyan di amin siya mura naaguro yung mga na-iwan siguro. Sige, unya, para sa kuwausap nga ang ay buhato niya mo lang yun na siguro. Kay ang sa pika side, wa may problema yun. Ang problema ay niron, iyaramang yung anak ni si Sandra nga medyo masuko mag yung Sandra.
1: Unya, nakapainapat po. Bisan kinsa naman sa sigurong inahan nga makakita og dapatan ang iyahang anak.
3: Maingon ato yun. Malain yun siya. Unya mo na, no? Ingno na lang ginani mo nga kuan kana ang day, ha? Kuan lang na day. Dawata na lang katuo na matuuran nga kuan kay sa amani nga minyo magiko na inla man ko pag-usab. Hello. Oy.
1: Hello, maing hapon.
3: Maing hapon, kabayb, sa may imong mahatag advice. Sa may, musta man ka din, ha?
4: Okay ra.
3: Unsa may imong masulti sa atong sinderong hapona?
4: Padayon na nga ng ibati nila.
1: Okay. Padayonon.
3: Unsa pag yun? Oo
4: na nga ng ibati, wala na makabuhang nila. Puro lang kita.
3: Mola kita. Okay.
4: May ino na, Anli
3: sabaw. Okay, maura to. Okay.
4: Maura to, Uncle Boy.
3: Bye.
1: Salamat.
3: Okay. Sige, alas 3:32 na. Muna to. Akong mahatag advice ato ang sinder ni Jericho Mambo.
0: Okay, unya, sa to ang sender karon nga si Carding, manghinaot may Carding nga nakakuha ka karon og kuan ha kana ang bulawanong pangunauna o idea. O say angay ni mong buhaton, ana na lang gyud siguro kay imo na lang gyud na imo ra mang yung anak may problema ini, pasabta di ba? Balik na lang atos gawas dai. Babalik ko na lang Miss Eva aron wala sa gabal. No? Balik na lang atos gawas, adto na lang dito puyo para nga mag-ako dire malinaw na lang ko kuyogs kung bagong hinigugma. Ito, ano, pasabta lang na imong anak, no, aron nga madawat niya ang kamatuuran nga wala yung taong to iyang inahan. O niya, ikaw na lang nahabilin. O niya, naginhanglan po ka o kanaalaging makaoban sa imong pagkaidara, no. Aron po naapo kay ka-istorya-istorya o sa banin ha kay laay po ng taon kayo, labi na bubalik na ni imong anak sa gawas, no. Pananglitan mo ato na ni imong anak sa gawas na ikaw na lang usa sa inyo, ha. Sige lang kagtiko ko. No, ay kay ka, na anak mo na ipasabot sa imong anak nga paet kayo o ako na lang usa. Sige, wala naman tayo kong oras. Salamat kayo mga kabayab sa namakanunayin nga pagsunod sa itong mga programa. Sukat ka ganinang buntag, alas 4 mga kabayab sa hantun ining orasos kahapon nun. O niya, karong taon-taon mga kabayab, musunod usab ang servisyong kabayab sa Kaobans DJ Langganida. Sunod ang arangkada balita sa hapon, Kaobans DJ Langganida. O niya, kasunod, Kaoban ang arangkada balita with Jake Batalyones o Sininya Corpus. O niya, ang TV Patrol usab mga kabayab. Wala naman tayo oras panahon nga mag-uban-uban sa kahanginan. Salamat na lang kaninyong tanan sa pag-usab mga kabayab sa mga naminaw, sa mga namati. Ning ato ang programang Request 931 sukat gaganin ang alauna sa kahaponon. Hangtod din ning orasa alas 4 naman. Oy, happy birthday din ni Kuanoy kanang P.E. Gabriel Burgos.
1: Yes.
0: Bro, asa naman Kuan? Andam ng Kuan din na flavor. Andam ng flavor kay mo mag-bit-bit kukusap. Bitaw kay Karun, murag Karun ang iyahang Kuan, Miss Eva.
1: Birthday.
0: Bro, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Yeah, playboard di ko deliver ang loyo. Ipaato lang sa red ka sa playboard. Oh, inapos si Day Chiki.
1: Chiki.
0: Bitaw ni nga ito oras, alas 3.34 na sa kahapon noon mga ka-wives. Dikang kayo salamat sa inyong pagsunod, pag-uban-uban. Mosunod na karong taon-taon usab ang programang Servisyong Ka-wives. Huwag naman tayo kong oras panahon. Ikaw na, Miss Eva.
1: Kung ganahan mo blingaw nga muhupay sa inyong makagool, huwag maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1 Ka-vibes ang mauna ni kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. Amping.
3: Alright, salamat kayo Miss Eva o niya DJ Pamela.
2: May nawa naman tayong oras panahon mga ka-vibes. Ako na lang usap sa DJ Pamela. Mag-ingon. Stop thinking and start doing. Naging salamat at may hapon ka na itong tanan. Bye bye mga ka-vibes. Uncle Boy.
3: Alright, alas 3.35 na. Wala tayo oras. Salamat kayo sa itong mga ka-vibes nga naminaw. Pagkosgay mga radio kay mga balita na po karong mabatian ninyo karong taon-taon, no? O niya ako na lang usap si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti, di bataros, di jiri kumampo.
0: Again, sa ito mga kabayab, salamat kayo sa pag-usab o niya sa pato, siya nga nini, sa mga kabayab sa ito karo, labi na sa mga taxi drivers at sa kumustahon, mga grab drivers, mga jeepney drivers, mga bus drivers, dahil sa may north bus terminal, o there is my south bus terminal, sa mga naminaw karo mga drivers, nagmaniho mo karo sa mga sakyanan, o asa mong napita, nagbiyahi, manuang na ba mo muli sa mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, mga kabayab? Wala tayo kong oras panahon, ako na lang usap si DJ Rico Mambo. Mag-ingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa bay panahon, na pay oras. Sini mga gustong buhaton-buhata na mga ka-vibes. Hangtod sa sunod ugma sa magdakna o istasyon, mga ka-vibes. Nagang salamat o niya, syempre, sa dipata mo biyas kang inan, magbilinta o mga maanindot ka mga sunata. Dinhi lamang sa atong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, shit. Alas mga ka-vibes, rak-rak ka na. Alas 3.36, ito paboritong radio 93.1 FM Radio Cebu, Cebu, Cebu. Mga ka-vibes, muna ni. Tagang salamat, umayang hapon, ganatong tanan. Shake, 1, 2, 3, let's go.

0: 93.1 Mau Nani.
1: Mau Nani.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabibes!
3: Kabibes!
4: Kabibes, tiguang na ka? Arthritis? Mauna ni.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Mauna ni.
7: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
8: Serbisyong Kavibes.
7: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

0: Maayong hapon Cebu, Kabisayan, ug Mindanao. Ingon mo sa tibuok kalibutan. Maayong hapon kaninyong tanan. Kini ang programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Servisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga nada. Kanyong paboritong istasyonan, ang 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Maayong pagpaminaw sa tanan nato mga ka-vibes nga nanikay-sikay pa hangtod ning mga oras. Sa to ang mga ka-vibes nga busy pa, kud-kud, sub-sub pa gyud sa trabaho. Ang mga ka-vibes nato nga mga kugihan o ambungan nga mga drivers, mga riders. Ang ato ang team bahay. Either kanang naragyod sila sa balay, nagatiman og negosyo, or hands-on ragyod sila sa panimalay. Ang uban kay home-based ilahang trabaho. Unya doon na sila igong panahon og oras nga mututok sa ato ang gipahigayon nga Facebook live streaming. Live kita mga ka-vibes sa atong official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. And syempre, doon na po tayo Instagram and TikTok at FM Radio Cebu. Doon na po tayo YouTube channel 93.1 FM Radio Cebu. Nata YouTube channel and Spotify. Please i-follow, i-subscribe mi sa YouTube and i-follow ato ang Spotify account mga ka-vibes. Nga naman, doon na tayo mga podcasts, no? Nga gipang upload na dito, gipublish na nato. Aron na mas maila-ila ninyo ang ato ang mga ang inyo ang mga favorite ka vibes. And aron na dun na moy unsa man siya? Weekly dose of good vibes. Good afternoon sa tanan nato mga ka vibes din ha, nga nagsugod na gyud ang klase. Oh, de ba? Because hinahinay man to na ay nag-start og June 8, nag-start og June 15, karon June 22. It's a beautiful Monday, June 22, 2026. I hope na plastar ang inyuhang first day of school. Naa na ba mo sa balay? Ang uban, ika third week na nila, no? I hope complete na inyong requirements. Ang uban, second week pa lang. So I hope ready na po ang inyong requirements. Nanginaot mi nga ang mga mama present. Naka-adjust na nga mumata na puntag balik. Mumata na punta og alas 4, alas 4:30 or alas 5, depende. Ug unsa kalayo asa unsa kalayo ang eskwelahan ug unsa kadaghan ang angayng atimanon. Duol ra ang school sa kuang daughter. So ang akong atiman light eater, light breakfast lang. And then, dili man po ko mag-prepare og lunch kay dito ra siya sa school. So, dili ra kayo daghan ang i-prepare. So, pwede ra mga 5. No, but if mag-prepare pa kag-lunch, mag-baon pa, i-prepare pa ni mo ang food daan sa entire family before ka mulakaw, medyo sayo-sayo gyud na. No, ang uban na, maglimpyo pa sa balay, maglaba, before mo adto sa trabaho, before mo adto sa opisina. Inanag yun ang kinabuhi sa mga mama, diba? O, atong pangumustaon ang ato ang mga campus ka vibes. Atong kauban na to ang UP Comm interns. Ato ang campus ka vibes. Sa servisyong ka vibes. Shekinah, mayong hapon.
1: Mayong hapon lang ganada.
0: Kumusta man ang imuhang Lunes?
1: Okay kayo. Very good vibes.
0: Very good vibes, no? Well rested ba over the weekend? Except Saturday. Nagtrabaho tag Saturday. Pero pag Sunday. Oh, how did you spend the Father's Day, D.I.?
1: First, sa buntag, of course, nagsimba mi and pagkahapon kay nagbuy sa mi og cake.
0: Para kay papa.
1: Yes.
0: Nya family lang.
1: Yes.
0: Ayan. Okay. Nya ready na si Shekin. Ready na ka sa brand new week na pod. Lain na pod. Ang ato bangon this week, no?
1: Yes. Ready na dyan.
0: Ayan. Ako atong atangan. Unsa kadaghan ang good vibes nga bound ni Shekin na this week. Si Hannah kaya na ay bound nga good vibes. Maayong hapon, Hannah. Ato ang campus ka vibes, Hannah.
2: Mayong hapon lang langga Neda.
0: Kumusta man ang imuhang Monday?
2: Okay, Rasad. Good vibes. Sad, makasabay, bisag stress, gamay.
0: Oh, na-stress sila gamay. Alam man yun na, when you're doing your internship, wala po na magpasabot mga ka-vibes nga naaratanan diri, ilahang huna-huna. Naabot lang yung huna-huna sa eskwilahan. Kaya doon po yung mga kinahanglang atimanon dito, no? At least, you get to taste good. Ug unsa good ang life, no? After school, after mag-college. Kaya na naman na, inyo mo kunong dunganon ang responsibility sa workplace and responsibility po sa kinabuhi. Yes. Diba? Naka-rest ba si Hana pag weekend? Yes. Except Saturday, nagtrabaho ta.
2: Yes, naka-rest jud ko. And naka-celebrate jud mi Father's Day gahapon sa...
0: Yun sa maninyo, family lang.
2: Family lang, nagsimba sad mi and naka-kaon mi sa usaka restaurant sa usaka mall.
0: Nag-dine out. Nag-dine out. Diba? Yes. So, nindot kaayo kay bisan og busy ning ato ang mga campus ka-vibes, ning dalikyat gyud, gisingit gyud nila sa ilahang schedule ang pag-make sure nga mag-celebrate with Papa para sa Father's Day. Unya, tell us about your experience sa ato ang movie block screening sa Home Along Dariles. Kamo, ning sulti gyud mo, nga wag gyud mo kaabot sa original, original man gyud gyapon ni. I mean, sa series before, no? Because that was aired 90s up until 2003. Yeah. So, wag gyud mo nakaabot. Well, but, pagtanaw ninyo, unsa man ninyo ang experience? Ikaw unahan na.
2: Pagtanaw na ko sa movie, Jud, para first yun ako na movie screening and pagtanaw na ako like naka-feel yun ako na kung kay ko hilak fest kay ko ato like God. Especially nearing sa ending na put sa movie niya. But before ana kay very funny kayo, very humorous na jud ang murag humor na kada ni original star Dolphy. Even if wala mi kaabot ana niya, na jay essence na bisag wala na si Dolphy, na pa jay essence sa humor na gidanya sa katumbagong na movie na Home Along the Riles, The Reunion.
0: The Reunion. Sakto ko, no? Bisan wala na niya siya na kayo niya siya na tanawi sa TV o sa big screen, but kaila mo nga siya ang comedy king.
2: Yes.
0: Oh, di ba? Ano mo yun na kayo? Famous good. Oh, ikaw si Kaina. Kumusta ang experience? Kumusta yung gibati? Ning hilak ba ka?
1: Gamay.
0: Pero si Shikaina ang nonchalant, no?
1: Pero nalingaw ko and kanang naamtong mga funny jud nga moments and nalingaw jud ko ato and pero like pagkakita na ko katong towards the end katong gipakita na gayang katong original good nga version nga naa si Dolphy, si Babalu, kay naka-imagine ko unsa ka kung lingaw na karon nga wala sila samot na siguro pag original jud nga naa sila nga nga ilado nga mga comedian pero still nalingaw ko sa karon nga kaan The Reunion.
0: I love that she kinda pointed out, no, na yes, dunay mga sa mga wa pa nakakita, dunay mga gipakita snippets, mga shorts, no, gikan gyud sa original katong gipasalida sa TV. I love that she pointed that she kinda pointed out na unsa lingaw na gali karon, unsa pakaha sa una, true. How much more if kanig yung mga banggiitan sa comedy, no, ang inyuhang nasinati, cause right now ang inyong nakitaan, very talented po ni sila, mga new gen, you know.
2: Yes.
0: Of course, si Van Dolph is the son of the comedy king Dolphy. Kuha po kaayo niya. And everyone else, no? Nadugay na po dala sa industriya, nindot gid po kaayo ang ilahang nahatag, nindot og dako ilang nahatag sa industriya when it comes to comedy. But yes, with ganahan kayo sa ko mga campus ka vibes, so ginilag spill kung sa ang inyong makitaan. Para mo tanaw jud mo, pero yes, no? May kayong pagka-tease na ay part na mahilak gid ka. Depende kung sa mga kind of person. Kung ano ba mo, showbiz cry, ana-ana, or ugly cry, just like Ate Bea. Ate Bea, yung si Ate Bea, ugly cry ko na siya. Ako kay, kung ano, showbiz cry, oo. Pero yes, no? It's very for kanang pampamilya. Mm-hmm. But at the same time, wala gid nilagi pakyas nga it is a comedy film.
2: Yes.
0: So, nindot ka ayo. I'm very happy na kita'y nagkuyog sa movie block screening and you've experienced it with us also. I'm very happy na daghan po sa itong mga ka-vibes. I'm very grateful, Hana and Shikaina, no? Sige sila pasalamat na nagtanaw.
1: Yes. Daghan ang nag-post, actually.
2: Daghan kayong mga appreciation posts, gikan sa pagtanaw sa movie. And mga dadyod siya good vibes.
0: Tinood yun, no? So, muna, ang ato ang simpleng paghatag ug pasalamat sa ito ang mga loyal partners, loyal listeners nga ning unong nato, ning unong sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu, sulod sa duha ka tuig mo, 3 years na takarong next year pohon, pero very, very grateful kay daghan na kayong nindot nga nahitabo sa istasyonan. Diba? So, ayan ako. Tanaw mo, kay it's still showing nationwide. Alas 4:40 na, Campus Ka Vibes, Shekinah and Hannah. Ato nang sugda na nga to ang pagpangalagad highlights. Unsa may mga pagpangalagad nga doon natakaroon. Gamot program, gilusad sa Negros Oriental, gikan ni sa PhilHealth, no? Shekinah. Yes.
1: So, actually, langgan na daan, Hannah. Kaya ba mong kanina program is pag miaging Martes pa di ay ni siya na
0: nalusad.
1: Nalusad, yes, sa PhilHealth. So, ang tumong ani nga program is para kanang mapalig-on ang primary healthcare sa Negros Oriental, pinaagi sa paghatag og mas sayon og mas kanang abot kaya og mas accessible nga nga mga tambal sa kanang reseta, for example, sa mga chronic nga mga sakit or sa mga acute nga mga sakit. So, mura ni siya pagtabang gali para sa kanang mas ma-lessen or mas mapagamay ang kanang paggamit sa own nga kwarta. Kay dili pud biya lalim nga mapalit og tambal niya. Dili biya tanang tambal kuan ka ng barato. So, dako ka ni siya nga tabang. So, gihimo ni siyang gamot program or mas, or kaning gitawag na to nga kaning guaranteed accessible medications for outpatient treatment. Moong gitawag siya nga gamot program. Kay kanang gihimo ni siya human sa successful nga paghimo sa yakap. Which is, kanipo ni siyang gitawag nga yaman ng kalusugan program. So, para na kung nunindot kay siya nga program kay kanagaling murag gipakita bitaw niya nga deserve sa tanan ang nindot nga healthcare. Dili lang sa mga dato, dili lang sa mga kwartahan, kundi dili miski ang mga tawo nga murag maglisod og access sa mga tambal. Kay mutabang siya pag lessen sa burden sa or sa kabugat sa financial nga sa kabugat nga gihatag sa mga ingani bito nga mga situation.
0: Yes. That's correct, Shekinah. And you know what, Hannah and Shekinah, usapod ni sa pagpamatuod nga ang mga ahensya sa gobyerno, no, sama na lamang sa PhilHealth, is really doing their part to make sure na accessible sa tanan ang mga programa nga ilahang pagahimuon, di ba? Basta kita nga mga ka-vibes, no, nga miyembro gyud sa PhilHealth, we have to make sure kung ato ning gikinahanglan, member ta sa PhilHealth and ato ning i-avail. Di ba? Kay very, very important nga doon nag yutay access sa tambal, hospitalization. Di ba?
2: Kanang mga prescribed na mga medication daan, mahal na dyan na siya. So, kani, dindo dyan niya program actually kaya dili siya book at sa bulsa and maka-afford dyan siya bisag gamay lang ang budget, makapalit dyan sila sa ilang gamot na pang-prescribe sila mga doktors.
0: Oh, and this one is covered yun sa PhilHealth. Yes, so, wala covered. Sila, hindi sila magpagawas o kwarta kung miyembro ka sa PhilHealth.
1: And dili lang ang members themselves, even ang ilang mga dependent.
0: Very good.
1: Very nice. Yeah.
0: Sakto kaayo, mas mugaan sa bulsa sa mga dependents. Ayan, good job to PhilHealth, no? And sa to ang mga ka-vibes din, ha? Sa Negros Oriental, nang inaot mi ngayon yun dyan ang mapahimuslan. Kay sa Negros Oriental, manigilusad. Alright, laing pagpangalagad highlight na to, kinisyahana on sa mani, Cebu City Public Library naka-record og 13,000 no ka visitor or bisita sa duha ka buwan nga nagpadayon ang pagpalapad og mga programa. Ay nindot ni kadto na ba mo aning Cebu City Public Library na experience na ba ni ninyo?
2: Actually, wadya kong kasud sa main public library pero nakabisita mi sa silang mga photo displays,
1: exhibits.
2: So kani siya ang Cebu City Public Library is ang pinakaunang library diri sa Cebu and abridged siya 24/7 dahil tungod kang Mayor Nestor Artival og sa gobyerno gipa abridged siya 24/7 para sad na ay 13,000 ka visitors na nagsud dito sa library para dili lang magbasa pero magkwansa maglearn kay of course books carry a lot of knowledge than we think. Yeah, gikan and sulod rani sa duha ka buwan,
0: 13,000 visitors.
2: Yes, from April to May sa niining tuiga. So, aside aning 13 kabog visitors na ka-record sa 13,000 rather, dili lang libro jud ang naa sa public library. Najud sila yung mga lain programa na special sad siya kay ang kaning library kay pwede sila maghatag libreng klase sa pag-learn og language, especially sa Japanese language.
0: Japanese language, yes.
2: Nasad sila usa ka silent book club, so silent reading.
0: Uh-huh.
2: O lain mga activities na para sa Don Vicente Soto Day o World Book Day.
0: Uh-huh.
2: And after ani, ni abot sad sila sa Safe Haven Recovery Village aron maghatag og mga libro alang sa mga tao na nagpalingaw sa ilang mga kinabuhi, like mga self-support healing, kanang uh-huh. learning about life, may ana mga libro. And yeah, sa 107th anniversary sa Cebu City Public Library, ang tanang empleyado sa librarian na nagtigom sila og mga finances para maghatag sila sa driver sa pampublikong pasakyanan para tabangan jud sila due to the effects sa crisis sa gasolina.
0: Ah, sa ato pa, because very grateful sila, no?
2: Yes,
0: sa kadaghang nibisita yun sa Cebu City Public Library, sa ilahang gibati nga gratefulness, ganahan po silang mutaba.
2: Oh,
0: sa mga employees, nagtinabangay, nag-apod-apod, nagtampo-tampo, aron makatabang sa mga public utility drivers, o mga namili ni sila kinsay dunulan, no? Sakto, nindot kaayo.
2: Yes.
0: Going back to the books, kamo ba? Hilig ba mo mabasa?
2: Occasionally.
0: Occasionally.
1: Ako karon kay e-books na jud.
0: Betaw e-books. Ako ning try gyud ko og e-books Shekinah, pero di ko malipay gyud. Mas malipay gyud ko magpakli-pakli. I love books. I love to read books. Ganahan po ko mag-hoard og books. So, syempre, di ba, because I read a lot. So, ganahan ko sa idea nga mapalit ko. So, syempre, kung matiming maabot na sa tapol, ganahan ako sa feeling nga na ako ana nga book.
2: So, dako yung mong book collection, miss?
0: Di po siya super dako. Siguro kaning entire kani, kana.
2: Wow.
0: Nara din ha. Oh, in ana. Pero, yeah. So, kana siya. So, akong concern is, I have a daughter, 14 years old.
2: Mm-hmm.
0: She reads also.
2: Mm-hmm.
0: But I think, mag e-books na po siya.
2: Yes.
0: So, ganahan ko na ganahan pa siya right now na magpakli. I love the feeling na magpakli og page.
2: Mm-hmm.
0: Kay, di ba siya sa e-book, anak man, anak. Lahi, wala siya, di ko ka-feel og contentment. Kaya nako, lahi na siya nag-ipakli.
2: I think sa e-books kay convenience sa tao.
0: Convenience, yeah.
2: Pero kung magpalit ka sa physical books, mura siya memorabilia.
0: Oo. Mura siya ka ng proud bitaw ko nga na ako ana nga bookshelf na ay books, daghan. I collect ka ng series books, mga ingon ana. So, inana ko nga person. So, series, okay, I buy all that, the complete set. If wala, lain akong buo. I also have kanang mga self-healing books. I think it goes with age, no?
2: Yes.
0: Mga inana na kong books karon.
2: Mga self-healing, support.
0: Mga inana na kong books karon, Shekinah and Hannah. Pero sa una, your age, I love to read. So, romance.
1: Yes. Fanfic.
0: Mga inana, yes.
2: Fictional stuff.
0: Oo. Yes. Right now, ganahan naman tag mga poetry. Oh, my nana. So, ganahan kong mga

0: visit dito sa library and pag ato na ko, grabe jud kapuno. As in, wala ko'y halos malingkuran and surprising siya kay nanabi ang phone siya. Convenient ang phone pero napadyod di ay mo visit og libraries, which is very nice.
1: Very nice. Mm-hmm. Diba? So it's up to you mga kabayan, sa kung sa dyan ninyo hang gusto. No? Wala ragyo sa'yo. Ang importante, dili na to wad-on ang idea bitaw na mubasa gita.
2: Yes.
1: Especially sa mga bata noon. Kanang mas younger pag yun, no? Kanang nagsugod ba? That's where you can learn. Yes. No? You know, the basics sa pagsulat. Yes. Mga super ano, that's when you start learning how to write and then read new words also.
2: Yes.
1: No? Then magamit na nimo siya. Asam siya anak nga word? I read.
0: Also, ang ako na think mangod kay ang advantage sa physical copy compared sa phones is less on distraction.
1: Oh.
0: Kaya phone ka.
1: Yeah, nai mo.
2: Nai mo kalit ng notification.
1: True.
2: Pero, yeah.
1: True. Nya ganahan ko sa idea sa book because I can highlight it.
2: Yes.
1: Ako mo siya i-highlight. Ay, ganahan ko aning love quote. Highlight.
2: Pwede highlight, pwede mo make a notes about another quote. Kaya mo siya remembrance.
1: Yeah. And anak ko mabasa. Yeah. So, lain-lain tawag style. But yes. I hope we all read. We continue to read. Mm-hmm. Because nindot yun siya. Sa, labi na sa mga bata.
2: Yes.
1: All right, Shekinah, laing highlight, no? Pagpangalagad highlight na ay naghiusa ang mga voluntaryo o bantay dagat para sa paghinlo sa kabaybayunan. Oy, this is very important. Mm-hmm. What is this all about, Shekinah?
0: So, about ni siya sa kaniyang paghiusa sa Cebu City bantay dagat, mga volunteers or voluntaryo o mga members sa komunidad sa usa ka coastal cleanup activity sa SRP tupad sa El Corso sa Dakbayan sa Cebu pagkakuan ni siya niadtong Hunyo 20. So which is Saturday. Yeah, Saturday. So gipahigayon ning kalihukan sa bantay dagat forward base sugod alas 6 sa buntag isip kanang kabahin sa padayon nga kampanya sa Dakbayan sa Cebu alang sa mas limpyo nga mga kabaybayunan, mas nindot, mas kanang himsog nga kadagatan. So atol sa clean up, daghan silag nakolekta nga mga basura sama sa kaning plastic nga mga butilya, mga nagkalain-laing klase sa mga basura ug uban pang mga hugaw nga gilabay didto sa baybayon sa duol sa South Road Properties or SRP. So ubos sa pagpangulo ni Mayor Nestor D. Archival, nagpadayon ang gobyerno sa Dakbayan sa Cebu sa pagpalig-on sa mga programa alang sa pagpanalipod sa atong mga baybayon ug sa pag-conserve or pagkonserbar sa kalimpyo sa atong kadagatan, pinaagi sa pakigtambayayong sa mga voluntaryo o stakeholders. And giauhag sab sa Cebu City Bantay Dagat ang publiko nga muapil sa kaninga clean-up activities isip suporta sa pagpaningkamot sa atuang gobyerno or sa Dakbayan sa alang sa mas limpyo nga baybayon o mas himsog nga kadagatan. So, nice kay siya kay kanang nindot mong good tanawon if limpyo atong mga dagat or nindot ang baybayon kay siyempre, mag-agi-agi to dihan niya.
2: Hugaw.
1: Yes.
0: So, basi siya tanaw. So, nindot siyang activity, clean up.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Nga, dili lang ang mga, katabitang mga tourist destinations nga kadagatan.
2: Yes.
1: Appeal ang kini mga private, public, no?
2: Yes.
1: Public na kadagatan. And why pili? Mapa tourist destination ba siya? Resort ba siya? Or public? Basta kadagatan. Dapat atong yung protektaan o gampingan. Dili na siya basurahan.
2: Yes.
1: Kay luoy ang mga natural resources there. O ang ato ang mga seafood.
2: Yes.
1: Again, diha ta mo kuhag pagkaon. Imagine our favorite fish, no? Taking in the basura na atong gilabay.
2: Yes.
1: Oh, dangerous na to our health.
2: Yes.
0: Mura ra siya nibaws.
1: Yes. Diba? Nibaw. So, tinood ba yagid na, no?
2: Yeah.
1: Masuko gali si Mother Nature. Simba ko, no? Grabe po agbalik na sa tua.
2: Yes.
1: No? So, nindot kaayo. So, I hope in your own little way, mga ka-vibes nga namina, huwag nagtanaw na to karon, you can also do your own thing sa inyong tugkaran, sa duol ninyo nga baybayon.
2: And dapat vidyo ni sa SRP. So, once mo agi ka dapat sa SRP, makakita ka gusto na murag, lain kayo siya tanawon, especially magluto-luto ang basura niya. Feeling ni mo na ganahan jud ka mo appeal mo limpyo dito para nakay mo dugod para sa ato ang aquatic resources.
1: Tinood yun na. So, kamo pag mugna mo din hag inyo ang activity with your small group, no? Na iduol nga kadagatan, go ahead. Yes,
0: yes pero for me, no, nindot ang cleanup activities. Mm-hmm. Pero pareha sa'yo mong giingon, ganiha, Miss Langga, Neda nga. Nindot jud unta nga. Kanabitong, dili na ta mag-need o cleanup activity.

0: kapis. Kaya kita mismo, kabalo na ta nga, dili ta dapat
1: maglabay
0: og basura dito. Or anyway, nindot kaya pa ng cleanup activities.
2: Sakto gyud, no? So, kita, kidili na siya basurahan. Yes. Maluoy mo. Puyanan in town na sa uban pang mga natural resources kung asa ta mo kuha sa ato ang gikinahanglan. Ay, naay laing pagpangalaga din hi. Kini, asa man ani? Kaning COSAP, no? Kaning COSAP, Hana. COSAP, naghimo og hotline alang sa mga nagkinahanglan og tabang batok sa droga. This is very important also.
3: Yes, Langganeda and Sheck. Ang kaning Cebu City Office for Substance Abuse Prevention or COSAP na nag-awhag ang mga tao na naglisod jud tungod sa paggamit sa droga or uban pang substansya or substance na dili magduha-duha sa pagpangitag tabang. So, nanay sila yung mga hotline numbers para magpatawag ka if you need help.
2: Mm.
3: So,
2: ang numbers kay...
3: Ang first number is 0917-367-1214. Ang ikaduhang number kay 0956-712-5782. So, kanin silang hotline numbers kay magpakuan sila na sila yung mga professionals na pwede ni mo matawagan para mahatag og tabang sa nainigamit mga droga or other substances.
2: So, pwede ni kita mismo natay kaila.
3: Yes.
2: Niya ato nang nastorya ang atong kaila. And then, he or she is very much interested na mo cooperate kay siya mismo gusto na siyang mo stop.
3: Yes.
2: Anhi dayon ta. Mudayal dayon ta. 0917-367-1214 or 0956-712-5782.
3: Yes. And yun to sa ni ang gibuhat sa COSAP kay para dilisan ma madak-an ang problema sa mga tao na nangingionani ba nga nang nai bag
2: problem sa drug abuse. Diba kay kung masubraan again
3: musamot.
2: Alright, so I'm sure there are a lot of factors, no, unsay reason nganong musud man gyud, nganong masayop man gyud ta og himog decision sa tong kinabuhi. Number one, peer pressure.
3: Yes, peer pressure.
2: Number two, sayop atong pamaagi aron makalimot ta sa problem na to. Yes. Diba? We are not judging you because masad sa uban, biktima man pud mo aning ginadiling droga. Apan imo na siyang giabusaran.
3: Yes.
2: So, sakto gyud ning dunay hotline aron maka i-save na og palihog. Kinahanglan siguro kita tanan mo save ani no para diretso dial no o i-save na nato.
3: Mm-hmm.
2: Ato po nang i-post no Hana maghimo ta ani Hana og art card ha o gapabmat para makaibaw sila na dunay ingon ini and then makakita ang mga kabatan-unan nga ay diri di ay mo tawag.
3: Once mo tawag, it's just one help from one call judge siya.
2: Ayan. Go ahead, good job COSAP aron ma-make sure nga makatabang ta sa mga katawhan nga nanginahanglan gyud.
3: Yes.
2: All right, nako Shikaina and Hana ang katapusang bahin sa ato ang pagpangalaga this afternoon. I can't help but like I really wanna like touch this one no because as a parent, medyo na disturb gyud ko sa ning welcome nga balita kaganihang buntag kining pagpamusil sa duha ka minor de edad ngadto sa San Jose National High School sa Tacloban City.
3: Mm-hmm.
2: So right now, I think tulo man tong gibalita nga nakalas ang kinabuhi niya ang uban nga gidala mga nangaangol murag nay usa pud dito nga naduga nga nakalas na pud ang kinabuhi. Minor di edad Hana and Shekina ang namusil unya sa eskwelahan. According to initial nga report, grade 9 ang mga estudyante nga namusil nag-edad og 15 o 14 anyo. Oh, so minor gyud, no?
3: Yes.
2: Kamo as students mo, isip estudyante. Of course, dili naman mo minor.
3: Yes.
2: Pero as students nga mo adto sa eskwelahan every day, no? What do you think about this kanang kaninga na nahitabo ka ganihang buntag? Ikaw una si Kaina.
0: Kuan siya kanang concerning ka siya kay to think nga minor sila. So mga bata pa kaayo. So ako man gani nga dili na ko minor, dili ko maka-imagine nga mabuhat na nako nga butanga. So maka-wonder bito ko asa man sila nakat-on ani. I mean, yes, pwede nilang makita sa salida pero unsa man jing ugat? Nga naman nga nabuhat to nila.
2: According to initial report check and Hana, kuan daw ni sila? Gibully daw ni sila.
3: Ah.
2: So gibuli, but of course it has to be confirmed. Yes. But according to biktima daw sila, biktima sila sa bullying, and I feel na mo nila, I think mo nilang pamaagi para to get back. No, I do not know if doon na sila specific target or basta lang silang namusil.
0: So mo lagi na nga tong kuan ba nga ang bullying gani, grabe gid siyag epekto bitaw sa mga biktima. Kay hinuon makaingon ko nga medyo kanang bati ang ilang gibuhat, bati gid ilang gibuhat kay namusil sila and daghan ang namatay actually, pero murag makaingon bitaw ta nga dili ta maka-blame nila. Kay ngano na ay rason na ay gigikanan ng ilahang gibati bitaw, which is katunggingon nga bullying, although wala pa siya nga na-confirm. Pero if tinuod man gali, murag makaingon ko nga stop na nato ang bullying. Kaya diligid siya maayo.
3: Yes, ang problema dyan na siya. And at the same time, magada siya kahadlok, especially sa mga minor di edad. Kay, again, minor di edad, biyan yung nag, ang mga kaning mga suspects na nahitabo sa kaning murag shooting incident. And kwansan, mas worried ang mga parents at ani kay ang safety silang mga bata, kay na sila sa school niya, wa sila dito. Kuan dyan sila, na siya murag safety concerns dyan sa establishment dito sa school.
2: As parent, no, Shek and Hannah, we always feel, we always kanang trust, no, nga luwas ang mga anak sa eskwelahan. Like, I'm sure your parents will say the same. Kay baumbi nga kamo, among mga anak ka na sa eskwelahan, luwas gid mo. Apan kung dunay mga ingon ni ini, sakto imong gigsulti ganina, it's so concerning. And yes, mahibawa no gunsay ugat. And if ever it is true, if it's true na biktima ni sila sa bullying, and that's why ni-resort sila ini, it is still wrong.
3: Yes.
2: But then the next question is, kita, community, gobyerno, unsa may ato ang buhaton? Diba? I think that's our, that should be the question. Kita sa tong kaugalingon, mag-iyahay tag question, maybe kamo, as students, ikaw mismo, ikaw as Hannah, ikaw as Shekinah, unsa man akong buhaton as a student? Ako as a parent, unsa man akong buhaton as a parent? Nakita as government agency, mga nagdumala sa gobyerno at mga public servants, unsa may angay or pwede na tong buhaton? Aron dili na ni siya mausban.
0: So, diba? Also, maka-imagine ko sa trauma sa mga naka-witness.
3: Yes.
0: Dili sa dulalim ilahang gikuan nga naka-witness sila, na makadungog sila sa kaning pag unsa ni kaning
2: putok.
0: Pagputok sa pusil, and then nakita sila sa mga patay nga lawas, di ba? Dili siya lalim, pero
3: and dili lang sad sa mga estudyante, ang mga teachers sad, teachers of their staff.
0: Anan nga na-added to nakakuan.
2: Yes, ayan ako mga ka-vibes, no, sa mga naminaw ug nagtan-aw nato karon, unsa man ang mga forms, no, sa bullying. O if ever this is true, ato na lang i-connect, no. Dunay cyberbullying. Ang cyberbullying mo ni ang i-bash ta online. Trolling, and then gubuon ng imuhang dangal reputation online. That's cyberbullying. That is gender-based. Mo ni siya ang manugsog bitaw tungod sa iyahang gender. Yung gender preference. Imong sungugon. So by doing so, you're making fun of that person, that is also a form of bullying. Ang ikatulo, nailain mo ni siya ang psychological or emotional bullying. Mo ni siya ang gituyo gid nimo nga makapasakit sa iyahang emosyon o sa iyahang saktong panghuna-huna. Doon na kay gipakatap nga chismis. Di ba? Imog siyang gidaot. Imog yung giguba ang iyang pagkatao through a certain chismis. That is chismis gali. So, it's not true. Ang ikaupat, Hannah and Shek, and mga ka-vibes mo ning social. No? Moni siya ang pagdaot sa reputasyon, no, sa mga tao, labi na ning PWD or indigenous people. No? So, imo silang gitamay nimo in public.
3: Yes.
2: Ayan. So, in aning mga klase sa bullying, if nasinati ni ninyo, nakakita mo, again, unsa may atong buhaton, we will do our part. Yes. Kung kita ang nakakita, naka-witness, siguro we will attempt to badlong. Yes. Atong badlongon, atong ipahunungon, mo-mediate ta. No?
3: Step in ta.
2: That's the term. Mo step in ta. Di ta pwedeng sige lang ito, sagdiin na sila.
0: Kay hadlok madamay.
2: Well, yes, it is true. Doon naman yun po yung uban nga. Ay, nalag-apil-apil. Tinood man. But, imagine, kung wa ka ni step in, wa ka nang gilabot, nga sunod ni mong mabalitaan in ato na. So kung ni step in siguro ka nang gilabot, siguro ka ning mediate ka, siguro wala na to na lahos. Wala na siya gibuli, naundang na, 'di ba? And the next siguro is musumbong na ta, yes. No? Let's report.
0: Yes. If kana mahadlok mo nga mo step in kamo mismo, pwede ra jud musumbong na lang.
2: So, yes. So doon ay mga angayng tao, organization nga sumbongan, especially kung naka sa eskwelahan. Yes. Of course, first level, para sa mga minor, na diha ang mga teachers. So duol ka sa teachers. Ang teachers na mo'y bahala nga mo investigate if it's true or not. Diba? So, trust your teachers, alright? And parents, let us talk to our kids. Let's tell them na you just go to your teacher. Just tell your teacher about it. Alright? Second level, para sa mga serious bullying, na atay mga learner formation officer nga pwedeng mo step in. Alright? So, naan ang in-charge sa mga eskwelahan, diba? Mga gi-assign nga adult to make sure protected ang mga bata dito sa eskwelahan. Muna na yung second level.
0: Guidance counselors.
2: Ayan. Next, nako, mga ka-vibe, sa third level, kung naanay threat, no, sa iyahang kaluwasan, ang bata, ang principal, o then, asa na niya idulog? Diba? Pwede na dayon ang principal imong duulon na kung asa na niya i-raise nga concern. Kaya naan na may threat. Diba? So, ato ta, musumbong lang ta. Ligid na mo yung talawan kung musumbong. Diligid.
3: Dili na nato itago. Kailangan dyan isumbong dyan siya.
2: Yes. Oo. Ang sa turon?
3: Feedback.
2: Naay ni feedback. Alright. So, ayan, mga ka-vibe. So, inaana ato ang gustong ipahatod nila so that, aray ko, na ay mini langaw, so that ang mga ka-vibes na to, dili makasi nati o bullying.
3: Yes.
2: Because, ang importante man good sa mga batanon karon. Actually, dili lang batanon, di ba? Doon naman po'y hamtong na nga mabully.
3: Yes.
2: Oh, so if inana, ayaw na lang yun mo pag, kanabang tawag ani, pag isog-isog.
3: Yes.
2: Sumbong na lang.
3: Sumbong na lang, Jude.
2: Nako, mga ka-vibes. Wala na may igong panahon. Alas 5 size na. No? Unya, kinahanglan naming maghinay-hinay o aginod. Kaya magbalita pa mi.
3: Yes.
2: Karong taod-taod. Sa mga ka-vibes na to, doon na to'y mga bagong makauban. So good. Ugmang adlawam. Ready na ba mo, guys? Busy-busyhan.
3: Busy kayo.
2: CITU, no? CITU or CTU?
0: CTU.
2: CTU Maine. CITU and CTU Maine. Ready na mo tomorrow? Kamu na pod. Ready sila.
3: Busy pa kayo sila.
2: Doon na tayo laing mga campus ka-vibes na makauban every afternoon. So, si Hana and Shekinah, nagyapon sila. Unya na ay laing tanga makauban sa ito ang programang servisyong ka-vibes. Mga campus ka-vibes na to. So, complete na ito ang mga interns. Daghan na kaayo mo. No? And, nang hinaot mi nga daghan po bug makatunan kay ganiha, nagdrama si Hana o si Shekinah. Hindi lang news writer, news reporter, co-host, dramaturga pag yun. Grabe nag yun. On your koan has first 6 days. Ano, 7 days kay na?
3: 7 days.
2: Event, o nag-events pag yun sila. Diba? Very daghan kay buhaton diri sa 93.1 FM Radio Cebu. O ayan, so tomorrow, lain na po to ang campus ka-vibes nga makauban. And sa mga ka-vibes na to din ha, kung doon na mo yung mga pagpangalagad nga gustong masinati, igikan sa FMR, pwede mong mo suggest. Let us know so that mapangitaan po na to og paagi. Pwede mong mo email sa fmradiocebu@gmail.com. Alright, si Hana and Shekinah, mabalik karong taod-taod alang sa Arangkada Balita sa hapon. Samtang, maghinahinayog aginod silang ganeda. Siyempre, mukuyog ko ni Hana and Shekinah later sa Arangkada Balita. Daga salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad. Servisyong ka-vibe sa inyuhang paborito 93.1 Your FMR Favorite Music Radio Cebu. Kininyong ubos nga alagad, langga nada, amping love love.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
5: Kabay! Kabay!
6: Paborito ginina ko ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
7: Kabay! Kabay! Kasama sa wana. Wao na ni.
8: Maayong hapon, ang oras ay 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu, alas 5:09.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
10: ACS.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. 93.1. Mau na ni. Favorite music radio.
1: Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
2: Ayon sa PNP, nahuli agad ang dalawang menor de edad na suspect na matalik na magkaibigan. Dagdag pa ng PNP, binubuli umano ang mga suspect.
3: Sa mga investigator natin sa kanina pagdating ko doon, yan ang sabi ng bata na parang bully siya, binubuli.
2: Kinondena naman ng DepEd Tacloban Division ang pangyayari. Mas mapaigtingin daw nila ang seguridad sa lahat ng paaralan sa syudad.
4: We have to suspend and we have to resume upon advice of higher authorities. Okay. So kung anong makakabuti sa mga kabataan, yun ang gagawin muna natin. So yung priority natin ngayon ay yung mga kabataan at saka yung mga affected. Kasi ang affected dito, hindi lang yung mga kundi pati rin yung mga teachers at saka yung mga learners na naka-experience yan ng trauma.
2: Nananawagan naman ng mabilis na investigasyon ang Tingog Party List upang malaman kung saan nakuha ng mga sospek ang baril at kung paano ito naiposlit. Kinundi na din ni Tacloban Councilor Morty Romualdez ang krimen. Aniya, hindi dapat ito nangyayari lalo na sa loob ng mga institusyon kung saan maraming mga bata. Nananawagan din siya ng mabilis na investigasyon. Agad namang pinulong ni later Representative Morty Romualdez ang kanyang staff upang maghatid ng agarang tulong sa mga biktima.
5: Ayon sa PNP, sa kanilang nilabas na informasyon na yung hapon, ang isang baril na ginamit ng isa sa mga suspect na Glock 9mm pistol ay naka-assign o ang pagmamayari raw ng isang policewoman na nakalistino sa Police Regional Office 8, habang ang revolver naman na ginamit ng isa sa mga gunman ay naka-register naman sa isang security agency sa Cebu. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa kustodiya pa ng PNP. Ngunit dahil sila ay mga minor ilan, ay posibleng mailipat ang kanilang kustodiya sa DSWD. Jack Nia.
6: Maraming salamat live mula sa Tacloban, Don Chu.
7: Inaalam na ng Philippine National Police kung saan nanggaling ang mga baril na ginamit ng dalawang estudyanteng namaril sa San Jose National High School sa Tacloban.

0: City. Ayon kay Police Region 8 Director Brigadier General Jason Capoy, iniimbestigahan na nila kung may mga kaanak na law enforcers ang dalawang estudyante na namarila. Sakali aniyang mapatunayang galing sa kaanak na law enforcer ang baril, agad silang magsasampa ng kaso. Isang Glock pistol at 38 revolver ang ginamit na armas sa pamamaril. Pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ipinagpatuloy ngayong araw.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Tinamaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
11: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
12: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
10: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
13: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
10: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
14: Masdan po ng ating bayan, anong iyong
15: kwentong kanto.
16: Ganyang-ganyan na nangyari sa akin.
15: Labagan ng komentaryo.
17: Bakit ikaw ang gustong banatan?
18: Baka ba?
15: Real talk. Wala kang ligtas.
19: Anong klase ka?
15: Sa 4 alas.
6: Si RTV na kami.
15: Kasama si ng Dr. Guido David.
1: Anong ibig sabihin?
15: Michael Fatin.
5: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
15: Alan Herman.
2: Masyadong maingay.
15: At Ronald Liamas.
3: Magkakamulang ng debate.
15: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, anong kanilang salaunin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Easy ka naman dyan.
2: At makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
0: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta,
1: DZMM Teleradio,
0: at PRTV Prime Media.
5: Mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cliff Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
7: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan,
1: Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa sila?
0: At Cheska Persia.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect.
1: Tuwing Linggo,
0: alauna imedya ng hapon,
1: sa PRTV Prime Media.
0: At sabayang papapakinggan,
1: sa DZMM Radio Patrol sa Istren,
0: at FM Radio Regionals.
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, ano ang kanilang salaunin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Easy ka naman dyan.
2: At makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
0: alas 4:30 ng hapon,
1: sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta,
0: DZMM Teleradio,
1: at PRTV Prime.
10: Nanindigan ang House Prosecution Panel na masusunod ang inihaing trial date ng Senado sa July 6. Ilang isyu rin ang nilinaw ng prosekusyon tungkol sa paglilitis. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo.
11: Mari? Ninya, ngayong Lunes, inaasahan nga sana ang pagtatapos ng pre-trial conference kung saan mamarkahan ang mga ebidensya para sa dalawang natitirang articles of impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Kasabay nga rin yan pinabulaanan o nilinaw ng House Prosecution Team itong ilang mga balita na umiikot online. At ipinakilala na nga rin kanina sa publiko ang isa pang spokesperson na magiging parte rin ng private prosecution team.
12: Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
11: Agad na binasag ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jinky Luistro ang mga umuugong na balita na nilamon umano ng buhay ang prosekusyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa unang pre-trial conference.
12: That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media.
11: Proceeding. Paliwanag din ng ipinakilalang legal spokesperson ng prosekusyon at kasama sa ikalawang batch ng private prosecutors na si Attorney Jay Tolosa, imposibleng may nanaig sa dalawang kampo.
13: Because the clerk of the impeachment court cannot even make any rulings, no? So that's factually impossible. Now, but what I can say also factually, no, is that we were able to secure or successfully achieve our goal, no? What is that? To ensure that the pre-trial would proceed in an expeditious manner.
11: Seryoso kasi ang prosekusyon na masunod ang pagsisimula ng trial sa July 6, na una ng inanunsyo ng Senate Impeachment Court. Kaya kinondena nila ang tangkang delay umano ng defense team sa pre-trial conference kung saan sinubukang ipasok ang issue ukol sa conviction threshold.
13: Well, that was quickly shut down by Cong Luistro by pointing out, no, that's not a matter that could be decided by the clerk of court, no? And it should not be used to delay the pre-trial conference, no?
11: Una nang inihayag ni Luistro na patatapusin muna ang pre-trial conference bago talakayin ang issue. Patuloy pa rin na nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa bunsod ng kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court, habang isinailalim naman sa suspensyon ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kinakaharap na kasong plunder at graft sa ikatlong pagkakataon. Kaya mula 24,
14: 22 na lang ang aktibong senator judges. Aminado rin ang prosekusyon na malabong matapos ang trial sa Setyembre dahil sa dami ng mga testigo at dokumentong ihaharap. Inilalakad ng prosekusyon na magkaroon ng 62 trial dates habang 30 naman sa depensa. Pero kinwestiyon ni Tolosa ang tila hindi pagkakatugma ng inirekomendang bilang ng mga trial ng depensa sa bilang ng witness na isinumite.
13: Maybe this is an indication that there's really no intention to produce all of those witnesses.
14: Ayon kay Tolosa, may 51 common witness sa dalawang kampo. 16 dito ang tukoy na, habang 35 ang hindi pinangalanan. Hindi naman bababa sa 250 ang common exhibits ng dalawang kampo.
11: Kumpirmado na nga na ipagpapatuloy bukas ang pre-trial conference, no? Pero sa kabila nga niyan, inassure tayo ng House Trial Spokespersons na on track pa rin tayo doon sa schedule na ibinigay ng Senado para sa pre-trial conference, at inaasahan nga na matatapos ito bago o sa mismong araw ng June 25. Sa parte naman ng private prosecutors, si Attorney Tolosa pa lamang ang kumpirmadong kasama sa second batch na nakatakdang ipakilala umano nila Luistro sa susunod na linggo. Ninya?
15: Maraming salamat, Mari Ocampo. Para bigyang linaw ang mga naganap sa ikalawang araw ng pre-trial conference, makakausap po natin mismo si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Gervil Jinky Luistro. Magandang gabi po, Kong, at welcome back sa Arangkada Balita.
16: Good evening, Ninya, and good evening to all the followers and viewers of Arangkada Balita.
15: Congresswoman, kumusta po ang ikalawang araw ng pre-trial conference? At kumpiyansa po ba kayo na on track ang lahat para sa nalalapit na trial sa July 6?
16: So as to the updates sa nangyaring PTC today, no? This is our second day of pre-trial conference. Patuloy ang pagmamarka ng exhibits. And as I have mentioned before, talaga pong voluminous ang exhibits ng prosecution with respect to unexplained wealth, and more so with respect to confidential funds. As a matter of fact, I asked the prosecution team kung hanggang kailan ba ang aabutin until we finally conclude itong marking ng lahat ng exhibits na ito. And they told me pwedeng Wednesday afternoon or even Thursday afternoon, no? And to your question kung tayo ba ay naka-align sa timeline, yes, we are. And we are positive na yung July 6 na start ng trial as previously announced by the Senate, at kinonfirm din naman ni Secretary Bantog during our first PTC, ay magtutuloy-tuloy na.
15: Okay, para po sa hindi nakakaalam, Congresswoman Gervil, ano po ba ang nangyayari dito sa pre-trial conference? So, nagaharap yung prosecution at depensa, at nagkakaroon ba ng, let's say, mga intense mga diskusyon sa pagitan ninyong dalawa?
16: Well, apparently, wala dapat na intense, no? Sapagkat this is just an admission and denial of proposed stipulation, no? Submission of the names of witnesses and marking of documentary exhibits. Dito rin pinag-uusapan yung possible trial dates, no? We have manifested also the sequence or order of presentation of the four articles of impeachment, no? Ito po ay napakahalaga because we're trying to provide a facility ng kung anong pwedeng pagkasunduan, like for example on stipulation of facts, para ang matitira na lamang kung pagtatalunan sa trial ay yung mga, kung tawagin natin, disputed issues, disputed controversies. Ibig sabihin, walang na-reach na agreement ang magkabilang panig, no? So, as to what happened during the first PTC, no? That was June 18, right, no? The defense actually raised the issue on the threshold for conviction, and they made a lot of counter manifestation and counter stipulations to our proposed stipulations for admissions. Yun po ang aming inobjekan, because it has always been the intention of the prosecution to be able to finish this pre-trial conference expeditiously. In addition to that, those matters are not proper subject matters of pre-trial conference, no? imagine, as serious as the two-thirds conviction, it cannot be discussed during the pre-trial conference. No, as a matter of fact, even during trial, I don't know if the presiding officer will allow that, although I understand that that falls squarely within the political question of the legislative or the Senate specifically.
15: Dahil sabi nyo nga, wala dapat mga intense, wala na dapat masyadong pagdedebate or sabihin na natin salpukan ano, ng mga kanya-kanyang diba, na masasabi or manifestations. Congresswoman, mukhang nagkakaroon ng, would you say make delay? Or meron bang deliberate delay? Dahil kailangan questionin na lang lahat at kung pwedeng, diba, kung pwedeng harangin, haharangin.
16: That is what we are trying to prevent, no? Kasi nung first PTC, maraming issues na na-raise ang defense. So we kept on objecting. I kept on objecting because we are focused on terminating expeditiously the pre-trial conference. As a matter of fact, minanifest ni Secretary Bantog na as clerk of court, he has no authority to resolve the issues, no? So wala talagang dapat pagtalunan. And soon enough naman, nagkasundo na mag-submit na lang ng written comment to the proposed stipulations of both parties.
15: Ayan. So hopefully that will make this PTCs faster or this mga pre-trial conference mas mapapabilis. So ilan pa pong PTC bago po ang trial sa July 6?
16: Actually, Nina, no, kanina pinipilit namin na magkaroon ng 4 teams to facilitate the marking of exhibits. The problem is the defense is not agreeable for the reason na kulang sila. So what happened kanina, one team only for unexplained wealth and then two teams for confidential fund. We wanted to have more teams for confidential fund. It is because voluminous, extremely, ang documents natin for confidential fund. No? So I asked the entire prosecution team today kung ilan pa talaga ang kakailanganing araw to finish the marking of exhibits, considering the challenges and limitations na nakikita natin, no? So they told me that it's either until Wednesday afternoon or Thursday afternoon. Sana mas ma-maximize namin bukas yung isang team na hindi nagamit for the marking of exhibits ay sana magamit na rin so that there will be 4 teams from the Senate who will be facilitating simultaneously the marking of exhibits.
15: Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jerville Jinky Beatrix Luis Ro. Magandang gabi po.
16: Thank you, Nina, and good evening sa lahat ng sumusubaybay ng Arangkada Balita.
17: Samantala, hindi natapos ngayong araw ang pre-trial conference ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang detalye sa umarangkadang balita ni Angela Babad Live. Angela.
18: Jack, posibleng sa Webes, June 25 pa nga matapos ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At bagamat ito ay tumutugma pa rin doon sa original na impeachment calendar, ay nagkakaroon ng delay dahil na rin sa dami ng dokumento. Sa Article 1 pa lamang o yung patungkol sa misuse of confidential funds, nasa 4,000 dokumento na ang idinadaan sa marking of evidence. Simula last week, may 2 teams na binubuo ng prosecution at defense kung saan bawat team ay naka-assign sa isang article. Natapos na noong nakaraang linggo ang marking of evidence para sa Article 3 o korupsyon sa DepEd at Article 4 na kaugnay naman ng grave threats at inciting to sedition. Samantala, kanina ay humarap sa press conference ang House Prosecution Panel upang ilatag nga yung sequence ng presentation of evidence. Una dito ang mga ebidensya sa Article 4 tungkol sa grave threats at assassination plot. Pangalawa ang Article 1 o ang misuse of confidential funds. Ikatlo ang Article 3 patungkol sa korupsyon sa DepEd at panghuli ang Article 2 para sa unexplained wealth. Jack, no, humiling din kanina ang House Prosecution Panel sa Impeachment Court na hayaan nga ang depensa na specify o bigyan ng explanation kung bakit nila ina-adopt yung listahan ng witnesses ng Prosecution Panel. Ayon kay Congressman Adyong, tila general denial ang pagdadahilan ng depensa kung bakit halos pareho ang kanilang witness list. Pero ayon kay Attorney Michael Powa, Lead Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte, sabay nilang ipinasa yung witness list doon sa pre-trial brief noong pang nakaraang linggo. Jack, may dagdag ko lamang din, pagdating naman doon sa usapin ng seguridad dito sa Senado, ayon kay OSAA Chief Alfred Corpus, ay mananatili yung heightened security sa susunod pang mga araw. Ito nga ay kasunod na nung bantang kinaharap ng Senado noong nakaraang linggo at pati na rin yung general kumbaga evaluation ng security sa NCR. Jack?
17: Okay, maraming salamat, Angela. Babad. Himayin pa ang usapin sa pre-trial conference. Makausap natin muli ang public interest human rights lawyer at maging managing partner ng Bukoy Poblador Law Offices, si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita.
19: Magandang gabi, Jake. Salamat sa inyong panyaya.
17: Okay, unang-una, Attorney Bukoy, ano ho yung reaction nyo na ito, tuloy-tuloy pa rin at baka hanggang Thursday pa daw ang itatagal nitong pre-trial conference?
19: Ganun talaga eh. Ang pre-trial conference, hindi mo pwedeng madaliin yan sapagkat dyan nire-resolve lahat ng mga bagay-bagay para umusad ng malinis ang paglilitis, no? Ang nagpapatagal dyan, sa paningin ko, ay yung pagmamarka ng mga ebidensya.
17: Mm-hmm.
19: And then nakita nyo naman sa mga balita ng video, mali-mali ta rin yung dala nila eh.
17: Mm-hmm. Ganun ho, karami yung ebidensya po na
19: documentary evidence.
17: Opo.
19: Tama. Kaya nga ang sinabi nga ng prosecution, kailangan nila 60 days of trial.
17: Mm-hmm.
19: Yun yung prosecution pa lang. And sa depensa, they want 30 days of trial. So, altogether yan, 90 days, doon mo na lang matutunghayan kung gaano karami yung mga testigo at mga dokumento. Diyan din kasi nililinis sa pre-trial conference, sino-sino yung mga testigo, ilan ang testigo, sino uunahin, sinong huli, mm-hmm. and then yung mga mamarkahan ng mga dokumento. Para pagdating sa trial, sa paglilitis, hindi na kinakailang magmarka isa-isa. Matagal yun eh.
17: Mm-hmm.
19: So, ito para smooth sailing pagdating ng trial.
17: Kumbaga, Attorney Bukoy, kunyari ito may mga listahan ng mga witnesses. So, i-eliminate na yung iba doon. Kumbaga, kunyari, si witness A at witness B, isa lang naman ang sasabihin. Ano, pinag-iisa? Paano ho ba yan ang sistema po dyan?
19: Oo, meron kasi ganyan na sasabihin kasi yung buod ng testimonya
17: mm-hmm.
19: na pwede namang maging pag-usapan lang. We will, they can just... stipulate, okay? Na, okay, yan ang sasabihin niya, o para hindi mo na ipresenta yan, will stipulate na yan ang qualification niya, yan ang sasabihin niya. So, they can dispense with the testimony.
17: Mm-hmm.
19: Sa mga dokumento naman, sasabihin, kunyari, public records naman,
17: mm-hmm.
19: yung mga SALEN, yung mga income tax returns,
17: mm-hmm.
19: o kaya yung mga bank statements, yan din maaaring maging subject ng stipulation
17: mm-hmm.
19: para uusad ng malinis yung trial.
17: And Attorney Bukoy, alam ko isa to sa talagang highly contested nga na issue ay yung pagdating nga sa botohan, yung 16 na inaano. Kasi pag tinignan mo ngayon sa Constitution, nabasa ko nga doon, nakalagay doon 2/3 of all of the members. Hindi naman actually nakalagay yung specific number na 24. So kunyari
19: okay.
17: nga, kung mag-i-eliminate ka talaga, kunyari dalawa nga dahil si Senator Bato ay nagtatago at yung isa ay suspended. Kung tutusin ay pwede silang ibawas at ang magiging all ay yung 22. Ganun ho ba yun?
19: Ganun
17: yung interpretation?
19: Ganun yun. Mm. Kung 22, yung threshold na 16 votes, magiging 14.67. Wala naman 0.67 na tao. So 15, if you will round it off. No?
17: Mm-hmm.
19: Subalit, hindi dyan nagtatapos eh. Meron pang ilang napipinto na i-issuean ng warrant for plunder.
17: Mm-hmm.
19: At pag sila na-issuean ng warrant for plunder, automatically, preventive suspension din yan.
17: Mm.
19: Sino ito? Si Chis Escudero, nabanggit na. Si Joel Villanueva, nabanggit na. Si Marcoleta, nabanggit na rin.
17: Mm.
19: Lahat yan, automatiko, preventively suspended. At ikaw ay, pag ikaw ay preventively suspended, you cannot perform your function as a senator. Much less, as a senator judge.
17: Mm.
19: So, kung babawasin mo pa yung tatlo, plus yung napipintong warrant din ni Bongo, so apat, magiging 18,
17: mm.
19: 'di ba? Ang matitira. Ang 2/3 ng 18 ay 12.
17: Mm-hmm.
19: Okay? Merong dalawang pananaw diyan eh, yung
17: Opo.
19: Dalawang umiira na pananaw. Yung una,
17: Opo.
19: Yung sinasabi fix 16.
17: Opo.
19: Dahil sinabi nga ng Constitution, no one can be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Okay? So sa kanila, hindi pwedeng baliin yan.
20: Mm-hmm.
19: Whether suspended, whether nakakulong, whether nasa labas ng bansa, mm-hmm. whether may kapansanan at nasa ospital, hindi nagbabago yung 16. Subalit, meron isa pang umiiral na pananaw. Mm-hmm. Yung tinatawag nila na yung practicality view.
20: Opo.
19: Or yung proportional view.
20: Mm-hmm.
19: Sapagkat, hindi pwedeng hindi pwedeng makapon pardon the term, or new third, makapon ang trabaho ng impeachment court dahilan lamang sa ganitong sitwasyon.
20: Opo.
19: Na ang mga sorry.
20: Opo.
19: Yung ang ay sorry.
20: Okay po, attorney.
19: Naputol.
20: Attorney?
19: Sorry, dela, inaayos ko yung ayan. Okay. Pwede na ulit.
20: Sige po. Sige po, attorney. So, yun nga yung point. Dapat siguro ay ma-resolve to, tingin nyo, bago mag-start ang impeachment trial.
19: Hindi ho. Premature po ho para pag-usapan yan. Sapagkat, pag nailabas yung ebidensya, hindi mo naman alam kung ilan yung mga boboto to convict. Dahil hindi pa naman nila nakikita yung ebidensya na apo. Formally inilahad sa impeachment court. Ngayon yan, kung yan ay formal lang na ilahad,
20: apo.
19: Maaaring meron dyan na magdadalawang isip din na instead na anturing sa kala DDS senators
20: apo.
19: Pag nakita nila ebidensya maaari silang masway din eh na mag either mag-convict or mag-acquit
20: apo.
19: So para sa akin premature pa ho pag-usapan yan.
20: Okay.
19: Premature pa dahil antayin natin yung ebidensya, antayin natin yung botohan.
20: Sige po.
19: Pero ang sigurado ho dyan, kung ano man yung kalalabasan, may magre-reklamo dyan. Maliban na lang kung klaro, kung ganyan, halimbawa, 16 talaga ang bumoto pa rin to convict, wala tayong pinag-usapan, tapos na yung boxing, di ba?
20: Opo. Sige, nako, attorney. Nako, maraming salamat po sa oras nyo at sa insights na binigay dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at ingat po kayo, attorney.
19: Marami rin salamat.
20: Pasintabi po, sensitibo ang balitang ito. Walang awang pinatay ng isang ginang ang sarili niyang isang buwang gulang na sanggol sa Digos City. Sinasabing na pagbuntunan ng galit ng ina ang sanggol matapos na hindi siya bilhan ng alak ng kanyang mister. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
21: Tuliro ang ginang na ito na nakakulong ngayon sa detention facility sa Digos City Police Station. Inaresto siya matapos patayin ang kanyang isang buwang gulang na sanggol sa kanilang tahanan sa Barangay 3 de Mayo, Digos City, Davao del Sur, kahapon ng alas 11:45 ng umaga. Sa investigasyon ng pulis, nakita pa ng kapitbahay ang pananakal ng ina sa sanggol. Sinubukan niyang awatin ang ginang pero nagmatigas ito kaya nagtawag siya ng iba pang kapitbahay na tutulong sa kanya. Pero pagbalik nila sa bahay ng ginang, patay na ang sanggol. Nabatid na pinaghahampas pa ng ina ang sanggol sa kama at inuntog pa sa sahig saka itinapon sa basurahan. Sinubukang tumakas ng ginang pero hinarang siya ng mga kapitbahay at itinurn over sa mga otoridad. Una na umanong nang hingi ng alak ang suspect sa kanyang asawa, ngunit di ito pinagbigyan kaya napagbuntunan niya ng galit ang kanyang anak.
22: Hindi pa ilan naman sila umagparesign. Umma, na may dagang witness. Matutod sa mga silingan na dati nagagamit ko na nagdroga. So basin karon gamit ko kay ganina, mura magsabog kayo din, masultid din, mapuha ng pagulas sa sarili.
23: Asa di ka trabaho di babae?
22: Registration officer siya sa Soka Club sa Digos City.
21: Inaalam din ng pulis kung nakaranas ba ng postpartum depression ang suspect dahil halos kapapanganak pa lamang niya. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
20: Sa ibang balita, inaasang lalakas sa super typhoon category ang Bagyong Francisco sa susunod na 12 oras habang kumikilos sa extreme northern Luzon ayon sa PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 625 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. May lakas na hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na abot hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa 20 kilometers per hour. Nagbabala rin ang pag-asa sa malalakas na ulan at hanging dulot ng Bagyong Francisco at pinalakas na habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang lugar sa Mindanao. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan at eastern portion ng Babuyan Islands. Inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo pagsapit ng Biyernes, June 26.
15: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jaiho.
5: Ito na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Kinamusta natin si Christian Bobles tungkol sa kanyang mga latest ganap. Ano kaya ang experience niya sa bagong pelikula na kanyang pinagbibidahan? Alamin natin dito lang sa Joy Hot Exclusives. May bago na namang handog ang aktor na si Christian Bobles, ang pelikulang Drags to Riches, kung saan siya ay gaganap bilang isang drag queen. Tungkol saan ang pelikulang ito?
6: Ito ay kwento ng isang magkapatid na pinaghiwalay ng panahon ng tadhana. A story of acceptance and finding your footing.
5: Sa mga panayam, pinuri ni Inigo at Elijah ang acting ni Christian. Kamusta naman ang naging experience niya working with Inigo and Elijah Canlas?
6: Etong mga to, masyado lang humble lang yung mga yan. Masyado lang humble yung mga yan. Pero magagaling. Gagaling si Elijah, si Inigo. Hindi ko rin, I guess, mapoportray ng maayos yung character ko if not because of them. Dahil most of my scenes are with them.
5: Samantala, kinamusta din natin ang friendship nila ni Jenica Garcia.
6: Meron siya yung latest niya, yung Sisa. Nag-ano naman kami. Nag-message kami every now and then. But ngayon, I think focus sa kanya-kanyang karere. Pero ang isang kaibigan naman, lalo na kung totoo ang friendship, hindi naman mawawala ang communication yan.
5: At yun ang muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hotels and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
15: Maraming salamat, Jai Ho.
20: Partner, bilang magulang, no, medyo nakaka-disturb yung balita ngayong araw na to.
15: Oh, grabe, very shocking itong insidente na to, at kailangan talagang mabantayan at mapag-aralan, kasi bilang magulang ngayon, I'm sure maraming katulad ko, katulad natin, nag-iisip na baka pwede itong mangyari sa ibang mga eskwelahan, whether private yan or public school, di ba?
20: Kaya nga dapat sensitive din yung pagkakatakil natin sa ngayong klaseng issue, kasi nga pwedeng baka may gumaya or ano.
15: Di mga copycats na tinatawag at saka yung bullying talaga sa eskwelahan.
20: At hindi pa naman kilala ang Pinoy bilang sa ganyan. Yes, sa papanood natin sa ibang bansa, hindi natin
15: parang unheard of
20: lalo na estudyante ang involved.
15: Mga bata po ang involved, kaya talagang bilang mga magulang, kailangan talaga nating bantayin, kausapin, kausapin yung ating mga anak.
20: Oo, lalo na sa eskwelahan, hindi padala sinasabi bullying daw ang nagiging ugat, no, kung bakit nangyari yung pamamaril.
15: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
20: At ako naman si Jack Patalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
15: Arangkada Balita.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: sinasabi niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
1: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Tatlong estudyante patay, 13 pa ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City. Dalawang suspect na bawang minor de edad na aresto na. Bullying, nakikitang motibo ng pulisya sa pamamaril sa Tacloban, isa sa mga baril na ginamit ng galing umano sa pulis. Insidente, itinuturing na high alert situation ng DepEd. Sa pool sa CCTV, babae pinagtataga kinataw ng martilyo ng kanyang dating kinakasama dahil umano sa selos. House Prosecution Panel pinalagan na sila'y kinain ang buhay ng kampo ng depensa sa pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dandang residente sa Malabon, nawala ng kuryente matapos bumagsak ang tatlong poste ng kuryente sa gitna ng matinding bugso ng ulan at hangin. Bagyong Francisco, malapit nang maging super typhoon. Labi ng Ateneo student athlete na si Divine Adili, iuuwi na sa Nigeria. Sigabo! Aarangkada ngayong gabi, Coco Martin at Julia Montes, live!

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Pasintabi po at sensitibo ang balitang ito. Tatlo ang patay at mahigit 10 sugatan sa nangyaring pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City ngayong Lunes ng umaga. Hawak na ng autoridad ang dalawang minor de edad na sa larin sa pamamaril. Nagpapatrol, Ranulfo Dukdukan.
2: Nagkagulo sa loob sa Tacloban City, alas 9 Lunes ng umaga. May nangyari kasing pamamaril sa loob mismo ng eskwelahan. Sa isang video nakuha sa loob ng isang classroom, maririnig ang iyakan ng mga estudyante. Maya-maya, magugulantang sila sa putok ng barila. Ayon sa guro na si Erwin Nugar, nasa gitna na sila ng klase nang marinig ang malalakas na putok ng barila. Nakita niya ang isa sa mga shooter na lumalakad papalapit sa kanilang area. Kaya sinabihan niya ang kanyang mga estudyante na manatiling kalmado at magtago sa ilalim ng kanilang mga lamesa. Nilak niya rin ang pinto pero patuloy sa iyakan ang mga mag-aaral. Sa labas naman ng eskwelahan, makikita ang nagtatakbuhan palabas ng paralan ang mga estudyante at guro. Maririnig din ang pag-iyak ng ilang mag-aaral. Ang ilan sa kanila, tinutulungan na ang mga kaklase na gulat at balisa sa nangyari. Binuhat naman palabas ang isa sa mga sugatang estudyante. Sa pag-respond nila mga pulis, pinalabas ang mga estudyante at guro. Ayon sa Tacloban City Police, tatlo ang patay sa pamamaril, 13 ang mga sugatang ginagamot sa mga ospital. Bago magtanghali, magkasunod na naristo ang mga suspek na pawang mga minor de edad. Ang isa sa kanila, grade 9 student sa mismong paralan kung saan nangyari ang pamamarila. Nagluloksa si Ginilyn Badoria, ina ng isa sa mga estudyanteng nasawi. Inakala niya noong una, naligtas ang kanyang anak ka.
3: Relax lang ako, kay kasari ko diri ako ng anak, may patay ko nung mada. Tapos, may nagyakan it, gindescribe it ko, purong anbuhok.
2: Panawagan niyang mapanagot kung sino man ang may-ari ng barila ginamit ng mga minor de edad.
3: Ginaaro ko it, gusto ko lang ito makasuhan ang tagiyahad ito nga mga pusil. Kaya diri ito may ngad tweet bata kunwari kundad ito nga kunhinot nagkuhan ito nga mga pusil.
2: Ikinabahala naman ng DepEd Eastern Visayas ang nangyari. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa PNP para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at guro sa eskwelahan. Makikipag-usap naman ang DepEd Tacloban City sa Tacloban City Social Welfare and Development Office para sa agarang psychosocial first aid sa mga estudyante at maging sa mga guro at staff ng paaralan. Mas mahigpit na seguridad naman sa mga paaralan ang pinapaalala ng DepEd.
4: Mandar ng atong school division superintendent na pahugtulban security, including ang pagkamayada in mga metal detector.
2: Sabi niya, mas maiging may mga metal detector ang mga security guard ng eskwelahan. Sinuspindi muna ang pasok sa eskwelahan kasunod ang nangyari. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente. Inaalam kung paano nakapasok ang mga suspek sa eskwelahan. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News.
1: Lumalabas sa imbestigasyon na nanggaling sa isang pulis ang isa sa mga baril na nagamit sa insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Live nagpapatrol mula Campo Crame, Michael Delizo. Mike, paano napunta sa bata yung baril?
5: Alvin, oo nga. Sa inisyal na investigasyon ng PNP ay lumalabas na itong isa sa mga estudyante ay tiyahin po niya yung isang pulis na may-ari ng 9mm Glock na ginamit doon sa krimen. Ang pulis na ito ay nakatalaga sa Police Regional Office 8 o Eastern Visayas Region at kasalukuyan na siyang iniimbestigahan para sa posibleng kapabayaan. Yung isa namang baril ay na-trace mula sa isang security agency sa Cebu City. Alvin, 40 basyon ng bala mula sa kalibre 38 at 9mm na baril ang na-recover sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban, Leyte matapos ang pamamaril ng dalawang minor de edad na estudyante na ikinasawi ng 3 nilang kaeskwela at ikinasugat ng 13 iba pa. Bineberipika pa ng pulisya ang motibo at kung may tinarget ba ang dalawa. Sa pag-iimbestiga sa social media account ng 14-anyos na estudyanteng Namaril, nakita ng pulisya na may ilang violent tendencies ang bata. Ayon sa PNP, maaari sanang napigilan ang pangyayari.
6: May nakita po tayong mga pinos na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So ito ay very obviously red flags. So if you could, if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented.
5: Napag-alaman Alvin ding pamangkin ng isang pulis mula sa Regional Police Office sa Eastern Visayas ang 14-anyos na sospek na harap ang tiyahing pulis sa investigasyon at isinasailalim na sa restrictive custody.
6: And if proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly.
5: Samantala, nakarehistro naman ang isa pang hinahit na baril sa isang security agency sa Cebu City. Nakikipag-ugnayan pa ang pulisya sa naturang ahensya para malaman kung kaninong security guard naka-issue ang baril. Nababahala si PNP Chief General Jose Melencio Nartares Jr. sa serye ng school violence at inatasa ng mga police commander na paigtingin ang seguridad sa paligid ng mga paaralan. Dapat anya ay maging komportabling lugar ang mga eskwelahan para sa mga mag-aaral, guro at iba pang empleyado.
7: I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities, local government units, parents, and community stakeholders.
6: We understand that there is not enough budget for sa lahat po ng naiisip natin ng mga X-ray, yung mga metal detectors, yung hiring of security guards, hindi po ano to. But we have alternatives, some of which are yung closer coordination with the barangay, with the barangays.
5: Alvin, nahuli ang isa sa mga estudyante no, na sangkot dito sa Maril, habang yung isa naman ay kalaunan ay lumapit mismo, sumuko sa police station sa Tacloban City. Sa ngayon ay pumasok na ang DSWD, Department of Social Welfare and Development, para sa kaukulang intervention dito sa mga menor de edad na itinuturing na ngayong CICL o Child in Conflict with the Law. Ayon naman sa Department of Justice, may koordinasyon na ang Tacloban City Police Office at ang Office of the City Prosecutor sa Tacloban para sa kaukulang investigasyon. Alvin, balik sa'yo.
1: Mike, sa mata ng law enforcement, nabanggit mo na rin dahil minor nga yung mga suspect, paano bang mangyayari dyan? Sila ba ay lilitisin pa rin o hindi idadaan yan sa rehabilitation sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development?
5: Ang usually nangyayari, Alvin, dahil nga menor de edad to, yung isa 14 years old, yung isa 15 years old, ang pumapasok na dito ay yung DSWD at ilalagay sila, isasailalim sila sa intervention at sa rehabilitation, Alvin.
1: At pag sila'y tumuntong na sa tamang edad, itutuloy yung kaso o yun na yun?
5: Oh, yun yung malalaman natin, Alvin, no, sa mga susunod kung paano ba dito ang magiging, kung paano dito papasok yung law enforcement units at kung paano pananagutan ng mga bata itong kanilang nagawang krimen, Alvin.
1: Maraming salamat, Michael Delizo.
8: Sa pool sa CCTV ang paulit-ulit na pananaga at paghataw ng martilyo ng isang lalaki sa kanyang kinakasama sa Tanawan City, Batangas dahil sa selos. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu.
9: Sa kuha ng CCTV footage na ito, madaling araw ng Biyernes, kitang dumating ang motorsiklo sakay ang tatlong babae sa Tanawan City, Batangas. Ilang sandali lang, tumatakbo at sumisigaw na ang isang babae habang hinahabol ng isang lalaki. Paulit-ulit na hinahataw ng martilyo at tinatagga ng itak ng lalaki ang babae. Habang ang nagmamaneho ng motorsiklo, nagmadaling umalis para humingi ng tulong. Tumigil lamang ang lalaki nang bumulagta na ang biktima. tadtad ng taga sa ulo at iba-ibang parte ng katawan ng babae na halos maputol pa umano ang isang braso, pero himala siyang nabuhay.
10: Hindi naman ang masimula ng gamutan, gawa ng kailangan nun ang pinaghahanda ko ng ospital ng 500 hanggang 1 milyon na gamutan. Kasi critical talaga ang kondisyon niya.
9: Ayon sa mga otoridad, ang lalaki ay dating live-in partner ng biktima na isang waitress. Galing umano sa birthday party ang babae at inihatid lamang ng dalawang kaibigang babae pa uwi sa bahay. Pero nakaabang na pala sa kanya ang dating kinakasama.
11: So nung nakita niya bumaba ng motor, talagang inatake niya na itong ating victim. So kitang-kita naman dun sa footage na talagang pinaghandaan niya ito, talagang abuse of superior strength, treacherous to, taking advantage of the night time.
9: Isang linggo pa lamang naghihiwalay ang dalawa, kaya selos ang nakikitang motibo ng mga investigador.
11: Itong pangyari na to is a crime of passion. Based on our investigation is misunderstanding to. Nagsiselos itong lalaki kasi napapansin itong victim natin sa restaurant. Siyempre, ina-enter customers.
9: Lutugis na ng mga otoridad ang suspect. May panawagan naman ang kaanak ng biktima.
10: May anak ka din. May anak kasi silang isa, 8 years old. Nasaan ka man, sumuko na at para naman panagutan mo ang ginawa mo sa aking pinsan.
9: Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Dennis Dato, ABS-CBN News.
8: Nawala ng kuryente ang daan-daang customer ng Meralco matapos bumagsak ang tatlong poste sa Malabon kasabay ng malakas na ulan at hangin itong linggo. Tuloy-tuloy ang ginagawang power restoration sa lugar pero nagdulot ito ng matinding traffic. Nagpapatrol, Izzy Lee.
12: Sa kasagsagan ng malakas na ulan bandang alas 7 ng gabi nitong linggo, natumba ang isang poste ng kuryente sa may MH Del Pilar Street, Barangay Maysilo, Malabon. Nabagsakan pa nito ang nakaparadang tricycle. Bukod dito, isang poste ng kuryente rin ang bumagsak sa bubong ng isang bahay, habang ang isa naman ay naiwang nakasabit sa mga kable nito. Nagdulot ang insidente ng power outage sa lugar.
13: Bago po kami mag-dinner, ang lakas na po ng ulan. Tapos habang nagda-dinner po kami, bigla na lang nag-shutdown yung supply po ng kuryente.
14: Habang nagpapahinga na ako, ulan, tapos biglang humangin ng malakas, nakita ko paano bumagsak yung poste.
12: Nagkaroon din ng matinding traffic sa lugar dahil sa mga natumbang poste. Pansamantala munang isinara sa mga motorista ang bahagi ng kalsada habang isinasagawa ang pagsasaayos at pagpapalit sa mga natumbang poste.
15: Malaking perwisyo po talaga kasi malayo po yung ikot . Kasi isang diretso lang po dapat. Mag-aantay po na matagal.
12: Marami rin ang napilitang maglakad.
16: Gano'ng kahaba yung nakaroon na yun?
17: Mahaba din . Simula doon sa may kanto ng sa may tulay . Papunta dito. Di siyempre ang haba, ang init pa, nakaka-high blood.
12: Ang ilan namang residente, nagtiis na lamang sa init sa loob ng kanilang bahay dahil sa walang kuryente.
18: Ito nga po, kahapon po naglisan nga po kami kasi ang init. Yung mga bata hindi makatulog.
16: Dahil?
18: Kasi init, sa sobrang init ng palampatas, walang ilaw.
19: Ang sabi sa amin ng personnel ng Meralco, 7 to 8 hours, mayroong portion na magkakaroon pansamantala. Yung sa other portion, hindi pa po malalaman kung kailan po matatapos. Pero pansamantala, magkakaroon po yung iba. Siguro, mga 3 days yung tansya po ng Meralco.
12: Sa pahayag ng Meralco, nasa 500 customer ang pansamantalang nawala ng serbisyo dahil sa insidente. Humihingi rin sila ng pangunawa sa nangyari at tiniyak na hindi sila titigil sa pagsasaayos hanggang sa tuluyang maibalik sa normal ang supply ng kuryente. Easily, ABS-CBN News.
20: Alamin po natin ang update sa Bagyong Francisco mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyo at magiging super typhoon ba ito?
0: Bernadette, nasa gitna pa rin ng karagatan ang bagyong Francisco na patuloy na lumalakas at malapit nang maging super typhoon. Taglay ngayon ng bagyo ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 215 kilometers per hour. Posibleng maging bagyo na o maging super typhoon na ito sa mga susunod na oras o bukas ng madaling araw. At makikita natin sa ating satellite animation na organisado ang kaulapan ng bagyo, halos pantay na, bagamat meron na rin mga humahampas na bahagi sa may Cagayan Valley at sa Bicol Region. Huling namataan ang bagyo sa layong 525 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan, at kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi po inaasang tatama sa lupa ang bagyo, pero liliko ito malapit sa may Batanes-Babuyan area sa araw ng Martes at Miyerkules. Sa mga araw na ito, pinakamararamdaman ang pagsungit ng panahon sa mga nabanggit na lugar. At posible pong makalabas na ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes, June 26. At bilang paghahanda sa paglapit ng bagyo, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dyan po sa Batanes at sa northeastern Cagayan, kasama yung mga bayan po ng Santa Ana at Gonzaga at ang eastern part ng Babuyan Islands. Mararamdaman na yung malalakas na pagbuso ng hangin sa mga lugar na ito sa mga susunod na oras. Ayon sa PAGASA, Signal No. 2 ang pinakamataas na babala sa hangin na pwedeng itaas dahil sa bagyo. At bukod po sa aasahan nating malakas na hangin at pag-ulan dahil mismo sa bagyo, hinihila rin ng bagyo ang habagat na nakaaapekto ngayon ng pagpapaulan sa may central at southern part ng ating bansa. Mula Miyerkules, hihilahin naman ng bagyo ang habagat paakyat dito sa may Luzon sa pagalaw nito pahilaga, kaya mas maraming lugar ang makaranas ng mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kapamilya, mag-ingat, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials. Bukod sa bagyong Francisco, wala pong ibang inaasahang sama ng panahon na papasok o mabubuo sa loob ng PAR hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 23 sa Mindanao, umaga hanggang tanghali, magapaulan ang habagat sa may Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, southern part ng Soccsergen at maging sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Hapon naman hanggang pagsapit ng gabi, meron din mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ibang bahagi pa ng Soccsergen, Mindanao Provinces, Davao Region at maging dito sa Caraga. Sa Visayas, uulan din sa umaga sa ilang lugar sa Samar at Leyte, habang hanggang matinding ulan ang pwedeng maranasan hanggang tanghali sa may Panay Island, Guimaras at San Negros Island. Uulan muli sa hapon sa may Eastern Visayas at hapon hanggang pagsapit ng gabi, maulan mismo muli dito sa may Panay at Negros. Sa Palawan, may mga daraang kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat halos buong araw. At hindi naman maulan sa Luzon bukas, pero may mga kalat-kalat na ulang aasahan sa ilang bahagi po ng Southern Luzon, lalo dito sa bahagi ng Mindoro, Calabarzon at sa Bicol Region. At meron ding daraang mga pag-ulan sa hapon at gabi sa ilang lugar sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Posible rin po na magpaulan na yung mga kaulapan ng bagyo sa ilang bahagi ng Batanes, Babuyan at Cagayan Province. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw pa rin bukas pero kukulimlim sa tanghali at hapon, at pwedeng sa gabi pa aasahan yung pagpapaulan ng thunderstorm. At yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
20: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City, Leyte. Itinuturing namang high alert ng DepEd ang sitwasyon habang ang DSWD magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektadong individual. Live mula sa Tacloban City, nagpapatrol si Francis Orsio. Francis, kumusta na ang sitwasyon dyan sa labas ng eskwelahan?
21: Bernadette, bantay sarado ng security ng San Jose National High School itong paaralan nga dito sa Tacloban City. Ito nga'y matapos ang insidente ng pamamaril sa loob mismo nitong eskwelahan Lunes ng umaga. Kaugnay nito, inatasa naman na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Iniutos din ng Pangulo ang pagtitiyak sa kaligtasan sa mga pampubliko at pribadong lugar, kabilang ang mga opisina, establishmento at higit sa lahat ang mga paaralan. Nakiramay naman si Education Secretary Sunny Angara sa mga pamilya na mga nasawi at sinabing pupunta ang mga

0: proteksyon at suporta sa mga pamilya at komunidad. Samantala, inanunsyo ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na naaresto na ang mga sospek sa pamamaril sa San Jose National High School at nananawagan sa publiko na huwag magkalat ng maling impormasyon. Si later Representative Martin Romualdez na kinatawan ng distritong sakop ng ang paaralan, nagpaabot din ng pakikiramay sa mga biktima, kanilang mga pamilya at sa buong komunidad ng San Jose at nananawagan ng malalimang imbestigasyon. Kinababahala naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang karahasan sa paaralan, lalo na't nitong nakaraang linggo lang ay may insidente ng pananaksak sa isang eskwelahan sa Cavite. Nangako naman si Senate Education Committee Chair Senator Bam Aquino na tatalakayin ng kanyang komite ang insidente sa Tacloban para hindi na ito maulit. Gusto ring ipaimbestiga sa Kamara ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang insidente. Giit niya, inilalantad ng trahedya ang kakulangan sa budget, kawani at suporta sa mga paaralan, pati na ang overcrowding sa mga classroom na pinaniniwala ang malaki ang epekto sa bullying at pananakot sa mga estudyante. Para naman po sa mga kapamilyang nakaranas ng mental health problems, maaaring dumulog sa 0917-899-8727 at 989-8727. Bernadette, pansamantala ding isinuspende ang pasok sa iba-ibang paaralan dito sa San Jose, kabilang ang San Jose Central School, ang San Jose National High School, ito ngang eskwelahan kung saan ako nakatayo ngayon, pati na rin ang Manlurip Elementary School, dito rin yan sa San Jose, habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Bernadette.
1: Francis, ito ay heinous crime, ano, pero dahil menor de edad yung involved, ano yung ginawang pagproseso dito sa mga suspect?
0: Bernadette, inaalam pa natin kung paano yung naging proseso sa pagkuha nga ng mga otoridad dito sa mga menor de edad na sangkot sa pamamaril dito mismo sa loob ng paaralan. Ang alam natin ngayon ay kinuha sila ng mga otoridad na dito sa Tacloban City Police dahil nga iniimbestigahan nila kung paano napunta sa kanila yung baril, halimbawa na lang ano yun, at kung paano din napasok sa loob ng paaralan yung baril na kanilang bit-bit at yun nga, nagdulot ng kung saan yung mga ilang estudyante dito sa eskwelahan ay tinamaan ng baril at ang iba ay nasawi. Bernadette.
1: Maraming salamat sa iyo, Francis Orsho. Gretchen, marami na ang nag-aabang sa pagbabalik sa telebisyon ni Coco Martin. Kailan naman sisiklab ang aksyon? At ibigay ngayong gabi na ang pinakahihintay na world premiere ng Sigabo. Pero bago mapanood ng buong mundo ang pilot episode ng pinakabagong obra ni Coco Martin sa telebisyon, nagbahagi muna ng kanilang mga kwento ang co-stars ni Coco, kabilang na mga komedyante at veteran action stars. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Isang grand kapamilya welcome ang sumalubong sa buong cast ng Sigabo ngayong araw sa executive lobby ng ELJ Building. Pinangunahan sila ng hari ng aksyon ng ating henerasyon at bida na si Coco Martin, kasama ang prime actress na si Julia Montes. So ngayong gabi na ang world premiere ng kanilang pinaghirapang serye. Pero bago yan, ibinahagi muna ng co-stars ni Coco at Julia ang kanilang karanasan sa pagbuo ng pinakabagong obra ni Coco sa telebisyon.
3: Sino ang unang-unang kinast mo aside from Julia? Sino yung unang-unang pumasok sa isip mo?
4: Ah, honestly, si Tito Joey Marquez.
3: Wow!
4: Tito Joey Marquez, si Tita Irma Adlawan, si Miss Carmi Martin, saka si Miss Chanda Romero.
3: Wow!
4: Sila yung pundasyon ko.
5: Siyempre, isang malaking karangalan.
3: Kinakabahan ako sa'yo sa trailer, na baril ka na eh.
4: Oo nga. Yun na yun!
3: Yun na ba yun?
4: Wala nang bangunan yun.
3: Kikremate ka na raw eh. Giveaway na pala kaagad.
5: Pero na, hindi nila alam, naka-best ako nun eh.
2: Kompletos rekados ang Sigabo. May action, may drama, romance, at higit sa lahat, may comedy. Isang aspeto ng palabas na pinakanahirapan si Coco.
3: Kaya ako kayo kinuha kasi meron kayong ibubuga sa komedya. Direk, importante yung timing ng bawat isa, huwag magsasapawan.
2: Okay, Coco, kamusta yon? Kamusta? Kasi walang script eh, di ba? Paano yung ano?
4: Actually, ang galing nga eh. Magaganda naman yung inalala pero inedit namin. Ay, puro kasi kabastusan ng mga pinag-aadid nila.
2: Kaya naman pala.
6: Pinapurihan din ni Coco ang mga veteran action stars na kasama niya sa serye na nagbahagi sa kanya ng wisdom at ilan pang

0: bagay tungkol sa paggawa ng aksyon.
1: Ang kagandahan nung dumating si Direk Coco, hindi naputol yung bukas na puso ni FPJ.
2: Kami yung mga lumang kontrabida at may umuusbong naman na talagang iko-confront si Gabo, ang bagong kontrabida ng ating henerasyon, ang aking anak sa series, si Jong Ila.
3: Yeah! Lahat ng mga show ko nung nagsisimula ako sa ABS-CBN, kami lagi magkasama ni Kuya Jong. Oh. Kaya napakalaki ng utang na loob ko dyan. Lagi yan nakasuporta sa akin. Kahit sa Panday, nagpanday ako, sinuporta niya rin ako. Hindi nagpapabayad dyan.
1: Ganun yan.
0: Dahil
1: ganun
0: dyan,
1: kamahal yan. Alam mo si Coco, kumidyante na rin talaga.
0: Mamaya na ang world premiere ng Sigabo pagkatapos ng TV Patrol.
4: Sigabo!
0: MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Maraming salamat!
5: Sa pagpabalik ng TV Patrol, exclusive construction worker na wanted dahil sa panggagahasa sa anak ng kanyang kasintahan, nahuli! Di umano'y maagang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, inalmahan ng mga motorista. Bini, pinatunayang next level ang Signals World Tour. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: TV Patrol sa DZMM.
9: Proteksyon at tulong sa atay.
10: Liverate Pro.
9: May silimarin. May multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liverate Pro.
11: Cherco Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Planong paghalal ng presiding officer ng Senate Impeachment Court dapat tutulan ng minorya, ayon yan kay Senator Robin Padilla. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Senado, Radio Patrol, Robert Mano. Robert.
15: I-greet ni Senator Robin Hood Padilla na kukontrahin nila sa minorya kung si Senator Cis Escudero magiging presiding officer ng impeachment trial. Kung si Padilla ang tatanungin, dapat si Senate President Wing Gatchalian ang presiding officer ng impeachment trial dahil malinaw anyang nakasaad sa konstitusyon na kapag ang presidente ang nahaharap sa impeachment ay ang Chief Justice ng Supreme Court ang magpe-preside, pero kapag vice-presidente pababa ay dapat Senate President. I-greet ni Padilla na kailangan nilang i-oppose o tutulan bilang mga miyembro ng minorya ang pagiging presiding officer ni Escudero ng impeachment court. Una pa ni Padilla, parang baligtad pa anya ang nangyayari dahil dapat ang mayorya humihimok kay Gatchalian na maging presiding officer bilang Senate President, pero sa halipa ay mistulang na degrade o namamaliit pa ang kakayahan ng tao. Gayunpaman, hindi pa ito na pag-uusapan anya ng minorya dahil huli yung pagkakataon na nag-usap-usap sila ay nung special session pa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
8: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syropen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: TZMM, numero uno sa aksyon!
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go!
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
19: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
18: Make your move, baby.
19: Arthrisin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syropen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
22: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
21: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Ang galing! Pang matagalan!
24: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
23: Babe, ano ever best decision mo in life?
24: Siyempre, building a home with you.
16: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
25: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team. Aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. At Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630. At DZMM Teleradio.
26: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: TV Patrol sa DZMM.

0: construction worker na wanted dahil sa paulit-ulit na panggagahasa sa menor de edad na anak ng kanyang kasintahan sa Laguna. Exclusive nagpapatrol, Dennis Datu.
1: Tapos na ang ilang taong pagtatago sa batas ni Arias Piolo.
2: Ito may warrant to pare. Ha? Na-aresto ka namin ha, sa salang rape.
1: Isa siya sa tinuturing na most wanted person sa Calabarzon region dahil sa kaso ng panggagahasa noong 2023. Ang kanya umanong biktima, ang noon ay 11 taong gulang pa lamang na anak ng kanyang kasintahan. Sabi ng biktima, 10 beses siyang ginahasa ng suspect sa iba-ibang pagkakataon tuwing umaalis ang kanyang ina para maghanap buhay. Natakot umano siyang magsumbong noon dahil sa pagbabanta ng suspect.
3: May sinabi po kasi yun sa akin. Huwag daw po ako magsusumbong kasi daw papatayin daw po ako.
1: Akala ng ina ng biktima na si Fatima, hindi na darating ang pagkakataon na maaaresto ang suspect dahil nagtago na ito sa Bicol region.
3: Inapasabis ko na lang. Lagi ko tulala.
1: Laking tuwa niya nang ibalita sa kanya ng mga otoridad na naaresto na ang suspect sa Santa Rosa City, Laguna.
3: Hindi ko paglalagpasin yan. Magandang kinakita ko sa kanya gagal, babaltahan niya kung gano'n.
1: Ang pag-aresto sa suspect ay bahagi ng offline bantay dangal na pinalakas na operasyon laban sa sex offenders.
4: For the past 10 days, we were able to arrest 229 sex offenders. Lahat yun ay with warrants. We go for manhunt na.
3: Mabulok po siya sa kulungan. Pag dyan na po, di na po siya makalaya. Yan habang buwan.
1: 15 taong gulang na ngayon si Jem Jem at pilit na nagiging matatag matapos ang sinapit na pang-aabuso. Dennis Datu, ABS-CBN News.
5: Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes ang pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol kasabay ng pagbadya ng El Nino na nagbabanta sa kabuhayan naman ng mga magsasaka sa bansa. Sakop po ng proyekto ang 530 hektarya ng sakahan sa mga bayan ng Alicia at Mabini sa Central Visayas. Mahigit 700 magsasaka ang inaasahang makikinabang mula sa proyekto at ayon po sa Pangulo, marami pang irrigation project ang nakaplano.
6: Mga sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, kabahas sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna.
5: Samantala, ininspeksyon po ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Segment 3A ng Metro Cebu Expressway sa Naga City sa Cebu. Inaasahang paikliin ito ang oras ng paglalakbay. Magiging 25 minuto hanggang 10 minuto lamang ang biyahe mula Barangay Pangdan hanggang nasa Naga Valley Industrial Park. Habang nasa Cebu, ininspeksyon din ni Marcos ang Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Ang Walang Gutom Kitchen ay isang proyekto ng DSWD na lumilikha ng mga food bank para makatulong sa problema ng gutom sa bansa. Ito na ang pangalawang Walang Gutom Kitchen sa Pilipinas mula nang simulan ito noong 2024 sa Pasay City. Nanguna naman si First Lady Liza Marcos sa pag-arangkada ng programang pamamahagi ng mga sako ng bigas sa ilang residente ng Metro Manila ngayong Lunes. Nagtungo po ang unang ginang sa Barangay Doña Imelda, Quezon City para ipagkaloob sa 200 benepisyaryo ang mga sako ng bigas. Bahagi po ito ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program na tatagal ng 1 linggo at iikot din sa ibang lugar sa Kamaynilaan. Ito ay para matiyakan nila na may pagkain sa hapag ng mga pamilyang Pilipino. Bukod ito sa bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na namamahagi rin ng bigas sa iba-ibang bahagi ng bansa.
7: Tuloy ang malaki-laking rollback sa petrolyo bukas araw ng Martes kahit muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz nitong weekend. Sa ngayon, malabo pa umunong irekomenda ng Department of Energy na tanggalin ang State of Energy Emergency dahil posible pa ring sumiklab ang gulo sa Middle East. 1,000 piso lang muna ang ikinargang diesel ni Mario para makarating sa destinasyon ngayong Lunes. Nabalitaan kasi niyang may rollback bukas.
8: Ay, laki nang ibababa eh. Eh, sayang din niya. Ang full tank ko, laki.
7: Gagayahin ng TNVS driver na si Bon ang diskarte ni Mario bago gumarahe mamaya. Kaunti lang muna ikakarga niya at bukas na lang magpapa-full tank para makatipid sa gastos at madagdagan ang kita.
9: Ang bis nilang itaas yung gasolina tapos hindi paunti-unti lang yung ano yung babaan ng presyo. Dapat di rin sapat yung ano eh, pang-araw-araw na biyahe.
7: Tama ang diskarte ni Mario at Bon dahil sa inilabas na price range ng Department of Energy, may git 9 pesos hanggang lagpas 11 pesos ang dapat rollback sa diesel, 390 hanggang 590 sa gasolina at 982 hanggang 1182 sa kerosene. Ang Shell, Sea Oil, Petrogas at Unioil, may git 9 pesos ang rollback sa diesel, 390 sa gasolina. Pero magkaibang rollback nila sa kerosene. Sa ang katerbang motorista pa rin ang nagre-reklamo dahil umano sa pagtaas ng presyo nang maraming gasolinahan ilang araw bago mag-Martes, kaya bawas o nababaliwala ang rollback kada Martes. Sagot ng DOE,
10: i-report nyo lang po para ma-action na namin. At kasi pag inuol ang report, hindi namin makukuha. Lalo na, Alvin, pag sa social media, nahihirapan kami i-organize kasi pag nasa Facebook, pag mga comments or messenger.
7: Nitong weekend, isinara na naman ng Iran ang Strait of Hormuz, kaya marami ang nag-alala kung matutuloy ba ang rollback. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, delayed ng isang linggo ang reflection ng presyo sa world market. Kaya kung tumaas man, sa susunod na linggo pa ito mararamdaman. Kaya malabo pang irekomenda ng DOE na alisin ang umiiral na State of National Energy Emergency dahil wala pang katiyakan kung talagang magtatagal ang kapayapaan sa Middle East. Sa ngayon, nasa 40 hanggang 44 days ang reserbang supply ng diesel at gasolina sa Pilipinas, mas malaki pa sa kerosene at jet fuel.
10: This week nga, magmamaraton meetings pa ako sa mga embassies para still to make sure na may access tayo just in case may mangyari pa ulit para may access tayo sa mga oil nila.
7: Pero nag-alala rin ang Pilipinas sakaling muling sumiklab ang gulo sa pagitan ng US at Iran.
11: We cannot relax until it's very, very clear for us, very, very clear for our country that wala nang disruptions caused by the Middle East war.
7: Samantala, inanunsyo ng Department of Energy na 96% nang naibalik ang source ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pero sa Visayas, mukhang tatagal pang yellow alert o manipis na reserbang kuryente. Ngayong araw, yellow alert ulit mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil sa katerbang planta ang bagsak hanggang ngayon.
12: Yung pong sa PEDC Unit 3, from July 3 na move siya ng July 6. Ang latest submission nila is they are working and on track with the July 6 return to service. For TBI naman or Termo Visayas, Unit 1 is scheduled to be online on August 30 while Unit 2 will be 1 week ahead on August 22.
7: Isa ang serye ng yellow alert sa mga dahilan kung bakit malaki ang sinipa sa singil ng maraming electric cooperatives sa Visayas na pinauutay-utay hanggang Agosto ng Energy Regulatory Commission.
5: Naiuwi ng The Silent Noise and Angelica Panginiban at Zanjo Marudo ang Best Asian Content sa Global OTT Awards sa South Korea. Nanaig ang proyekto ng ABS-CBN Studios at Prime Video mula sa iba pang entry mula Thailand, Japan, China at Taiwan dahil nabalansin ito ang suspense at lalim ng emosyon ng mga karakter sa kabuuan ng kwento. Tinanggap ng direktor nitong si Onat Diaz ang parangal kasama ang bidang si Angge na nominado rin sa Best Lead Actor Female Category. Ito ang unang panalo ng Pilipinas sa Global OTT Awards na kumikilala sa mga natatanging content sa streaming platforms. Ipinalalabas ang The Silent Noise sa Prime Video.
0: At susunod, labi ni Divine Adili iuwi na sa Nigeria. At Bini, pinabauna ng bagong core memories ang Blooms. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay.
17: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
18: Liver up na tayo
17: with Liveraid Pro.
13: DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
20: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Responsible gaming at bagcore.ph.
22: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
23: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
24: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
25: Ako to, si Chang Ami.
24: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Hello, attorney!
27: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
26: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney!
24: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Peter Musni at Rica Lazo. Balitatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. TV Patrol sa DZMM.
1: Hindi inaasahan ng marami ang malakas na buhos ng ulan at hambalos ng hangin sa ilang lugar sa Luzon itong linggo. Paliwanag ng mga eksperto, ito ay dahil sa severe thunderstorm na posibleng maging delikado para sa ilang lugar at komunidad. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: Hindi lang malakas na ulan, kulog at kidlat ang gumambala sa maraming lugar sa Metro Manila nitong linggo ng gabi. Winasiwas din ito ng malalakas na hangin.
3: Ayan po,
2: sakuha ni Bayan Patroller Aaron Paul Benitez, wala nang nagawa ang mga taong ito sa Pasig City, kundi magkumpulan sa ilalim ng mga tent dahil sa tindi ng ulan at hangin. Ang ibang tent, nagbagsakan na. Si Aaron, lumapit na lang din sa puno para may makapitan at maging ligtas dahil sa lakas ng hambalos ng hangin.
3: Ay, grabe!
2: Downburst ang tawag sa nangyari. Ayon sa World Meteorological Organization, nangyayari ang downburst kapag ang ulan o kaya hail ay humalo sa mas malamig o tuyong hangin sa loob ng thunderstorm na siyang dahilan para ito'y mabilis na bumagsak sa lupa. Walang isang direksyon ang daloy ng hangin sa isang downburst, kaya delikado ito ayon sa PAGASA.
4: Sa mga agricultural lands po, no, yung downburst po kasi kaya na po yan na magpatumba ng mga kapunuan. Kung sa areas naman Metro Manila, especially po yung mga kabahayan na gawa sa mga lightweight material, kapag nagkaroon po ng downburst, maaari pong makasira yon ng mga tahanan.
2: Ang severe thunderstorm kagabi nagdulot ng baha sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila, gaya sa Malabon. Natumba rin ang ilang poste ng kuryente sa lungsod, dahilan para mawala ng supply ng kuryente at mapinsala ang ilang ari-arian. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi bababa sa 8 lugar ang kanilang na-monitor sa EDSA kung saan umabot ng 6 hanggang 8 pulgada ang lalim ng baha.
5: Siguro namin na ating mga district engineers talagang nakaantabay at talagang binabandayan namin kung alin ang mga lumalabas ng mga bagong flooded areas. Kung may makita silang mga tumataas ng tubig, may baradong mga grates at kailangan na lang ng tulong, tawag nang kaagad sa 136.
2: Binaharin ang Balibago Highway sa Santa Rosa, Laguna sa kasagsagan ng severe thunderstorm kagabi. May kasama namang hail o butil ng yelo ang ulan sa Magalang, Pampanga na nakunan ni Bayan Patroller John Carlo Teves. At sa El Nido sa Palawan, isang water spout o ipo-ipo ang nakunan ni Bayan Patroller Alex Santos. Paliwanag ng PAGASA, nabubuo ang isang water spout kapag sapat ang moisture sa hangin at mainit ang temperatura. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
6: Nakatakdang humarap si dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin sa NBI headquarters sa Maynila bukas. Si Baldwin ay kabilang sa 20 individual na sinabpina ng NBI kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod at pagkamatay ng student athletes na sina Rene Bartobonia at Divine Adili. Inaasahang magsusumite siya ng kanyang counter affidavit at kontra sa laysay. Hindi nakasipot si Baldwin sa NBI noong June 16 dahil hindi umano maayos ang kanyang kondisyon ayon sa kanyang abogado. Samantala, ililipad na ang labi ni Divine Adili patungong Nigeria para doon ilibing. Inalis na sa Arlington Memorial Chapel ngayong hapon ang kanyang labi habang binuhat ang kanyang kabaong ng mga teammate niya sa Ateneo, dating coaches, mga kaibigan at miyembro ng pamilya para isakay sa funeral car patungong airport.
7: Maraming Pilipino ang nakikita ang sarili kay student-athlete Rene Clert Bobet Bartobonia. Nagsumikap siya para umangat bilang magaling na basketbolista at naghangad na tuparin ang pangakong tutulungan niya ang kanyang pamilya. Kaya naman labis ang pagdadalamhati, hindi lang ng pamilya Bartobonia, ang kanyang mga teammates at iba pang malalapit sa kanila, kung hindi pati ng mga Pilipinong naantig sa kanyang kwento. Balikan ang buhay ni Bobet sa bagong handog na ABS-CBN News documentary ni Hernel Tokmo. Mapapanood po ang dokumentaryong Si Bobet at Ako sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
8: Matagumpay na nailunsod ng Bini ang kanilang Signals World Tour kickoff nitong weekend. Hitik ito sa sorpresa, world-class productions, at kilig moments na talaga namang tumatak sa blues. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
9: Pinabauna ng Bini ng bagong core memories ang Blooms sa unang dalawang gabi ng kanilang Signals World Tour. Isa sa extra special moments ang unang pasilip sa awit at koryo ng A Parallel World na bahagi ng official soundtrack ng upcoming animated movie na Forgotten Island. Tampok si Her, Liza Soberano, Manny Jacinto at Lea Salonga. May Lucky Blooms pa nga sa Day 2 na inanyayahan ng Bini na sabayan silang isayaw sa stage ang kanta. Pinatunayan ng walo na talagang next level ang kanilang Signals World Tour. Sa opening production pa lang na sinimulan sa unang hilig, nagpakita na ang Bini ng matitinding dance breaks at kahanga-hangang vocal range. Sa huling yugto ng palabas, dinala nila sa Pilipinas ang kanilang historic at iconic Coachella set. Hindi rin malilimutan ng Blooms ang sorpresang hatid ng subunits ng Bini, gaya ng performance ni na Joanna, Colette, Sheena at Aya ng duya ni Sarah Jeronimo, at ang pagbibigay buhay ni na Mika, Gwen Malloy at Stacy sa kaka-ibabe ni Tonalyn Bartolome. Extra memorable din ang paglapit ng girls sa audience para sa ilang awit tulad ng Honey Honey.
10: Hindi naman tayo tatagal ng 5 years kung hindi din dahil sa inyo. So thank you for believing in us since day one. Thank you.
11: I'm confidently saying this for the third time. The signal was heard loud and clear. Wow! Not just from Blooms in the Philippines, but from Blooms all around the world.
9: At dahil nataon sa Father's Day ang Day 2 ng Signals sa Manila, binati ng Nations Girl Group ang mga ama sa audience, pati ang kani-kanilang mga tatay at ang tumayo nilang tatay sa industriya na si Star Magic Head Laurenti Jogi. Sunod na dadalhin ng Bini ang Signals Tour sa Cebu sa July 11. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Susunod, DRP Malabrigo nagpatrolya sa bahagi ng Zambales matapos maispatan ang barko ng China sa lugar. At mga bida ng Sigabo na sina Coco Martin at Julia Montes makakasama live. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TV Patrol, Patrol sa DZMM.
12: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: DZMM. Numero uno sa aksyon.
14: Ang oras, alas 7:28 ng gabi.
15: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: May pag-uulat pong muli ang ating Radyo Patrol. Edad na dapat maparusahan dahil sa paggawa ng krimen, dapat ibaba sa 10. Ayon po yan sa isang senador. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
16: Pinuhay ni Senator Robin Hood Padilla ang panawagan na isabatas na ang pagpapababas ng minimum age of criminal responsibility mula 15 patungo sa 10 taong gulang. Punso dito na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 2 minor de edad na estudyante ang namaril. Ayon kay Padilla, sunod-sunod na ang krimen kinasasangkutan ng mga minor de edad. Mayroon na niya ng hold up, ng rape at ngayon namaril na sa paaralan. Kaya tanong niya kung ano pang hinihintay ng mga kasamahang senador. Tanong niya rin kung may pag-asa pa kayang maisalang sa special session ng Kongreso ang kanyang panukala para sa pag-amyenda sa Juvenile Justice Law. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
14: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
14: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:30 ng gabi.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
17: Tamaan po tayo ng presyo.
18: Hirap pagkasyahe ng kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
17: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
18: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
17: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
18: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
19: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pagkakampi ng masang Pilipino.
19: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
19: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Uukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Sinalagan ng House Prosecution na ang lumabas na impormasyon na kinain umano ng buhay ng lead counsel ng defense ang lead ng prosecution noong nagdaang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy naman bukas ang pre-trial conference. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Kung itutulak ng Senate Majority na si Senator Francis Escudero at hindi si Senate President Sherwin Gatchalian ang maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naniniwala si Senator Robin Hood Padilla na dapat umaksyon ang minorya.
2: Kailangan namin yung opposition bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Kailangan namin pag-usapan yan.
1: Nauna nang sinabi ng House Prosecution na irerespeto nila anuman ang maging pasya ng impeachment court kaugnay nito para naman sa defense team.
3: Sa ngayon, kung sino man ang presiding officer, we will see first. No? Titingnan namin kung meron bang paglabag sa konstitusyon o sa kung anumang batas.
1: Nagpatuloy kanina ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Duterte, pero hindi pa rin natapos ang marking of evidence na ipagpapatuloy bukas.
4: Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents. That's confidential files.
1: Tinawag na fake news ni Lead House Impeachment Prosecutor Jervy Luistro ang lumabas na impormasyong kinainumano siya ng buhay ng abogado ni Duterte na si Attorney Sheila Sison noong June 18 pre-trial conference.
5: That is not true. I charge it to fake news. I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ang buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
4: There were some exchanges, there were some discussion, but again, nothing out of the ordinary.
1: Kwento ni bagong talagang House Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr. noong Huwebes sinubukan umano ng defense team na iparesolba muna ang threshold para sa conviction sa impeachment trial. Bagay na tinutulan ni Luistro.
6: Why? Because the clerk of the impeachment court cannot even make any rulings, no? So that's factually impossible.
1: Sa inihaing compliance and manifestation ng prosekusyon, hiniling nito sa Senate Impeachment Court na ipadetalya sa depensa kung ano ang layon ng mga inilistang testigo. Ani Tolosa, sa 97 na testigong inilista ng depensa, 51 ang kapareho sa prosekusyon. 248 din aniya ang kaparehong exhibits ng dalawang kampo.
6: It appears now that sila ngayon nag-fishing expedition. The court does not exactly know what would be the purpose by which they are to be treated as the hostile witness. The guidelines specifically direct both parties to provide a summary of their intended witnesses. They failed to comply with that. They just indicated the general purpose, no, which is to disprove the allegations in the articles.
3: Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief, no? So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment.
1: Nag-manifest din ang prosekusyon na plano nitong unang ipresenta ang mga ebidensya kaugnay ng Article 4 na nag-aakusa ng grave threat sa bise. Sinundan ito ng Article 1 kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 na nag-aakusa ng bribery, at ihuhuli ang Article 2 kaugnay ng umano'y di maipaliwanag na yaman ng bise. 62 araw ang hiniling na trial dates ng prosekusyon, habang 30 umano ang hiniling na trial dates ng depensa. Pero nasa Senate Impeachment Court ang huling pagpapasya kaugnay nito. Duda sina Luistro at POA na kayang tapusin ang paglilitis hanggang Setyembre. Ani Bantug, on track ang proceedings para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Duterte sa July 6. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
7: Sa kabila na nakaambang impeachment trial, nagsumiti ngayong Lunes ng accomplishment report si Vice President Sara Duterte. Pangunahing laman ito ang mga ibinabahaging medical assistance at proyektong pagtatanim ng mga puno na pinangunahan ng kanyang tanggapan. Nakasaad din ang pagtulong ng OVP sa mga nasalanta at pamimigay ng mga kagamitan sa iba't ibang eskwelahan. Ayon kay Duterte, mas nahirapan silang magsilbi sa publiko dahil sa umano'y sunod-sunod na atake laban sa kanya. Sinabi rin niya na patuloy ang kanyang mga programa sa pagtulong sa kabila ng mga hamon at anyay paninirang natatanggap. Naharap pang bise sa mga kasong maling paggamit ng pondo, panunuhol at pagbabanta sa buhay ng Pangulo na tatalakayin sa impeachment trial.
8: Naglayag ang BRP Malabrigo sa kanlurang bahagi ng Iba, Zambales dahil sa patuloy na pamamalagi ng barko ng China sa lugar. Ayon po sa Philippine Coast Guard, nagpadala na sila ng sunod-sunod na mensahe sa Chinese vessel pero hindi sila sinagot nito. Sinasabing na mataan ang barko ng China simula pa noong June 16. Sa kabila ng umaaligid na Chinese vessel, iginiit ng PCG na walang patid ang kanilang pagpapatrolya sa lugar pero o para igiit ang maritime rights ng bansa. Nanindigan din ang PCG sa pagsisiwalat ng ilegal at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Mahigit isang linggo na ho ang nakalipas matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani. Bakas pa rin po ang takot at pangamba ng mga naapektuhang residente. Para po umagapay sa mga kapamilya natin doon, ay hinatiran sila ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa Gipkapamilya.
9: Asan kwarto nimo?
10: Hindi lamang kabuhayan ng mga residente ng Barangay Glan Padido sa bayan ng Glan, Sarangani Province ang naapektuhan ng malakas na lindol dahil pati ang kanilang mga bahay ay nasira rin sa pagyangin. Pinagtagpi-tagping trapal at ilang pirasong tela ang nagsisilbing tahanan ni na Janeth at ng kanyang pamilya.
11: Ngayong bahay namin bagsak. Sobrang masakit kasi wala na po kami tirahan. Nang ibang bansa lang po ako para magawa ko ng tirahan.
10: Wala namang naisalba sa kanyang mga gamit ang 82 taong gulang na si Rene.
12: Biglang kumuho yung bahay ko. Ginahin nila ako ng anak ko para hindi ko matamaan.
10: Samantala, namahagi po ang ABS-CBN lingkod kapamilya ng food pack sa 800 individual sa bayan ng Tiboli, South Cotabato. Naghanda rin po tayo ng palaro at mga regalo sa mga bata para maibsan ang kanilang takot na naging dulot ng lindol.
13: Nandito kami ngayon to join with partnership po ng ABS-CBN para baka tulong po dito sa nasalanta ng lindol.
14: Ito na nga po, yung mga tulong na pinadaan nyo sa Sigip Kapamilya ay nakarating na sa kanila. Asahan nyo po na makakarating po ito sa tamang lugar, sa tamang pamilya at sa tamang tao.
10: Katuwang ang Passionate Fathers of the Philippines at iba pang organisasyon. Nakapamahagi pong ABS-CBN Foundation sa Gipkapamilya at ang inyong TV Patrol lingkod kapamilya ng relief goods sa mahigit 250 pamilya sa bayan ng Glan, Sarangani Province. Para sa mga gustong magpaabot ng tulong sa mga kapamilya nating apektado ng lindol, maaaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman po sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaari ninyong iscan. Maaari pong ipadala ang inyong cash donations sa iba pang mga bank accounts na nakikita sa inyong screen. Malayo ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
7: Susunod, kapamilya watch party para sa Sigabo. Kasado na, Coco Martin makasama natin live. Iyan, narin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
15: TV Patrol sa DZMM!
16: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil Ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang natalak sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
17: Ako to, si Chang Ami.
16: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
18: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
16: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: napapanood na ng buong mundo ang pinakabagong handog ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin, ang Sigabo. Kamustahin natin ang kapamilya watch party ngayong gabi at live mula sa Studio 10 sa ELJ Building. Nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kasama mo na ba si Coco at Julia?
1: Gretchen, all set na nga ang kapamilya watch party dito sa Studio 10 para sa Sigabo. Andito ang ating ilang kapamilya employees. Andito rin yung ating mga cast members. Siyempre, andito ang ABS-CBN executives. Oh, wow! They're all enjoying! Andito na rin yung mga executives from our partners, ang AllTV, ang TV5, ang A to Z, at kasama ko na nga ngayon. Ha, I'm so excited for them! Coco Martin and Julia Montes!
2: Good evening!
1: Coco, Julia, ilang minuto na lang.
2: Sobra excited na kami.
1: Diba? Tayo na. Sigabo na on prime time. Ano yung eksaktong nasa isip mo ngayon?
2: Grateful. Grateful kasi nandito lahat, nagsama-sama, nagtutulong-tulong. Hindi ko ma-imagine na magpupunta dito ang TV5, ang TV2, ang A to C, ang lahat. Kasi ibig sabihin nito, isinisigaw natin sa buong Pilipinas na dapat magtulong-tulong tayo, magsuportahan para dito sa Sigabo.
1: Julia, ito ang tanong ko naman. I know, nararamdaman na ni Coco yung pressure. Kasi di ba, Coco Martin, Sigabo, yes. Di ba? Tapos, nakita ko na, nasaksihan ko din yung hirap ni Coco, dedikasyon niya sa set. Pag minsan nape-pressure siya, kinakabahan siya, napapagod siya, paano mo siya inaalalayan bilang katuwang niya sa proyektong to?
3: Siguro nire-remind ko lang yung hard work na nagawa niya. Eh, eto na, lalabas na. Kasi hindi siya basta-basta eh, hindi siya biro. Pero in denial lang siya, ayaw lang niya tanggapin. Pero talagang para sa amin, genius eh. So eto na yung produkto na mapapanood na ng mga tao. At lagi namang sinasabi ng ABS-CBN, Service of the Filipino. Ito na po yun. Sa ngayong gabi, Sigabo, Coco Martin, Sigabo, mapapanood na talaga.
2: Para sa lahat ng mga Pilipino.
1: At syempre, Coco, iba din ang hard work na pinakita ni Julia dito.
2: Oo, awang-awa ako sa kanya.
1: Hirap
2: na hirap, pagod na pagod. Pero sabi ko nga, sa pagmamahal namin sa aming trabaho, sa aming kumpanya, at sa lahat ng mga Pilipino, hindi na namin binibilang yun, hindi na namin iniinda. Ang gusto lang namin, may palabas kung anong deserve ng mga Pilipino.
1: Coco, sa trailer pa lang, nakita na namin

0: invite everybody.
1: Una-una po, maraming salamat po sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta po hanggang ngayon sa lahat ng mga ginagawang proyekto ng ABS-CBN. Sana po suportahan nyo ang lahat po ng proyekto, ang lahat ng mga teleserye, ang Showtime, ang ASAP, dahil talaga pong pinagbubuti po namin ang lahat ng to para po sa inyong lahat.
0: Ipakita lang natin yung mga cast members, ha? Dito yung mga cast members. Ayan, ayan, ayan.

0: Ganyan karami ang cast members ni Coco. Ilan ang total count mo?
1: 59.
0: 59?
1: Oo.
0: Yung batang kaya po ilan?
1: In 3 years, umabot kami doon 400. Pero ito ngayon, pilot pa lang, nasa 59 na kami.
0: Pero ito, gaya ng pinag-usapan natin kanina, ito yung ini-envision mo.
1: Oo.
0: Na talagang, sa ano pala, simula pa lang, ay big story na lang.
1: Oo.
0: Siya.
1: At syempre, para makapagbigay din ng hanap buhay para sa maraming Pilipino.
0: Ang maganda rin dito, world premiere to, no? Hindi lang dito sa Pilipinas sa papanood.
1: Hindi.
0: Kasi nga tayo napapanood sa iWant, Kapamilya Online Live in YouTube and Facebook. So, anywhere in the world, napapanood tayo. Ito na yung dream mo!
1: Proud to be Filipino!
0: Yes! O, Julia, ang invite please, everybody.
2: Ayun, of course, sa lahat po nanonood ngayon, sa ang sulok man po ng mundo, sana po supportahan niyo po Coco Martin, si Gabo ngayong gabi na po. Hindi lang po kayo papakapiti sa inyong mga upuan dahil sa ma-action gabi-gabi. Pasisiyahin din kayo, pakikiligin kayo, at marami-marami po pong iba. Gabi-gabi po, sana po pakatutukan po ninyo.
0: Ayan, mga kapamilya, nasa screens nyo na po ngayon yung mga platforms kung saan mapapanood ang si Gabo gabi-gabi. All TV 2, TV 5, A to Z, Kapamilya Online Live sa YouTube at sa Facebook, at syempre sa Kapamilya Channel at sa iWant. Eto na, ako kinakabahan na ako. Sama-sama kami rito sa Studio 10. Coco, Julia, good luck! Si Gabo, coming right up, right after TV Patrol. Balik sa'yo, Gretchen. Baka meron kang tanong para kay
3: yes,
0: Coco, Julia.
3: MJ, may isa lang akong tanong for Julia and Coco. June 22, katulad ng ang Probinsyano at Batang Quiapo, ito na ba ang magiging historical day? Dahil ang si Gabo ba ay tatagal ng ilang taon kaya? Tanong natin kay Coco and kay Julia.
0: Okay, June 22 is a historical date, tanong ni Gretchen. Kasi gaya ng Probinsyano sa Batang Quiapo na tumagal ng ilang taon, mamarkahan na ba namin tong petsang to?
1: Siguro ito yung pinaka-maikling show na gagawin namin. Mga 10 years lang to.
0: Ay, wow! Uy, sinabi mo yan on air, ha? 10 years ka. Titita ko rin sa gina, mapigil na lang agad. So, mamarkahan na namin to, itong June 22. It's a historical date for television, for Coco and for Julia.
1: Ito yung start pa lang. Hindi natin alam kung ano tatakbuhin, saan mapupunta ang kwento. Pero isa lang ang masisigurado namin, bibigyan namin kayo ng magandang palabas, gabi-gabi, na magbibigay ng saya at inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino.
0: Saka ang kakaiba dito, episodic po ito.
1: Mm-hmm. So, at maraming mga artista na makakasama natin dito.
0: Ah, mag-i-invite kayo ng mga special guests.
1: Oo, syempre, syempre.
0: Oh, wow. Mm-hmm. Gretchen!
3: Na natin 10 years, Coco and Julia. Maraming salamat and congratulations. Excited na tayo mapanood ang si Gabo. Coco and Julia, maraming salamat. At MJ Felipe, thank you.
4: Wow, natuwa naman ako dun sa biglang kissing scene.
5: Oo nga eh.
4: Kunyari pa CPR effect. Tapos biglang,
5: kinilig si Karen sa tukaan. Welcome back.
4: Thank you. Nice to be back.
5: Refreshed.
4: Tukaan. Ako lang pala. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang documentary na si Bobet at Ako. Ako po si Karen Davila.
3: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano.
5: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in a service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Bayan.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye!
4: Goodbye!
7: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban,

0: nani.
1: Mayong gabi, mga kabibes. So, wa makaabot ka ganina sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa itong sinder nga si Carding. Ania ang replay sa iyang istorya. Sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes, mauna ni.
2: Request 931.
3: Request 931.

0: Hoy, kumusta ang ato mga kabibes karon? Mayong pagpaminaw o mayong hapon sa tanan? Lonely na po mga kabibes, no? Mas pasar gusto pagdagan, eh. Lami pa mong kaitang pag-ikatong. Nindot pa mong ang kanyang ihinanok mga kabibes sa pan. Sa oman, lonely naman po, no? Kinahanglan naman po tamo bangon mga kabibes sa pan. Di naman puro sayo, kaya launa naman. pero katong mga muko andin ha, katong naglangay-langay o gatog, magkaingon gyud po sila siguro nga, bitaw, nindot pa sa ikatong. Ano sa mga kabibes karon? Unya syempre sa mga wa pa namangon din ha, sukad pa mo kaganina gina, sukad pa gyud mo kagabi iga natulog, kay basig wa mo'y mga duty karon sa adlaw nga kuan, wa mo'y mga trabaho sa adlaw Lunes kay day off mo no. Ilabi na sa mga nagtrabaho sa mga mall mga kabibes nga sagaran ang day off ani nila. Ari man gyud sa Lunes, Martes ngadto sa Miyerkules no. Unya ari na pud sa Huwebes, ting busy naman pud na sa mga mall, ngari na pud sa Biyernes, ngari sa Sabado, ngari sa Domingo mga kabibes. Ani ha, kumusta ang tanan? O siyempre, mag-uban-uban na sabda mga kabayb. Sinigat itong programang Request ni Triwan. Ha? Request ni Triwan. So, kanta sa launa, so kahapon nun mga kabayb. Santo, tanganto sa alas 4. Kumusta mamong tanan din ha? Ani ha, siyempre, sa itong programang mga Request ni Triwan mga kabayb. Mga istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang itong hatagan o pagtagan. Ani ha, siyempre, asa pa man po di ay sa itong paboritong radio. 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes, maona gayud kini. Wa na gyoy lain pa. Ha? Hoy unya, balik ko na to sa magkausa kagahapon, nagsaulog man ta sa gitawag og Father Day. Father Day man tagahapon. So muna belated Happy Father's Day sa tanan. Unya karon, ana na pud sila nga karon balik na pud ta sa Mother's Day. Oh. Kay basta kaning usar man gyud kaadlaw ang gihatag yung sa kanaang mga amahan sa mga kalalakinan. Inigliwas gani, wa na asawa naman po'y mag-house balay. Inigliwas Father's Day, mga asawa na po'y paskang haura. Perting haura, krus balay, mga asawa, mga kabayes. Muna nga, basta ko ng mga asawa, gitawag nila nga, kadaadlaw na mag-Mother's Day, kay kadaadlaw ang isog is balay. Pero kaning mga amahan, ha, usara kaadlaw ang gihatag, oy, Father's Day, ragit. Nga, inigliwas, ha, balik na punta, rin na punta sa mama na po, ana, Mother's Day na po, kadaadlaw. Kay pirmi lang isog ko ng mga inahan. Sige, o diyan siyempre mga kabibes, karong taon-taon, diyan naman po si Miss Eva, nanapod si DJ Pamela. O siyempre, nga to sa mga sparring partner, diyan na po Uncle Boy, pasok! Alright, alright mga kabibes, most. Oy, unya, Happy Father's Day ha, wa man ta kagahapon. Sige pre, unya, Happy Father's Day ni mo gahapon ha. Gahapon man to yung Father's Day no. Karon wa na. Sige, unya, salamat kayo sa itong mga kabibes nga naminaw. Mogret ko karon og Happy Father's Day ninyo, belated, kay wa man ko kagahapon. Kay sir, salamat sir. Unya, sa itong mga kabibes karon naminaw, di ta malimot sa pag-usab yun, nga matag-adlaw gini natin paghahandomon, nga kita mapasalamaton og mga manghinaoton, nga naamo karon gayod sa maayong nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. Unya, siyempre, manghinaot usab ta, nga ang adlaw nga Lunes mga kabayebs mamahimong malambuon ug malamposon alang kanatong tanan gadyon. Unya siyempre diyan naman si Miss Iba, DJ Pamela, kumusta ka ang ilang pagsilibrar sa Father's Day kagahapon, unsa kay mga ganap nila mga kabayebs atong kumustahon Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show.
1: Hello. Hi, mga kabayes. Hi, DJ Rico Mambo. Uncle Boy. DJ Pamela.
2: Hi, Miss Alba.
1: Grabe na, unsa man yung tingon. Musta
0: man. Mayong hapon, Miss Eva o DJ Pamela.
2: Ay, kamusta man ka, Miss Eva?
1: Okay ra kaayo ko.
2: Okay ra, same day da. Kusad mo gihapon, at syempre, mga kabibes. Ni ay na, ni mga dalaging nagsakahangin ay, di si Pamela.
1: Og Inday Eva selfie.
2: Ayan, welcome, welcome ang tanan sa itong programa. Ang Request 931, mga kabibes. Syempre, sa mga ganahan, maminaw sila mga paborito, mga sulata. Pwede mo nga mo-text din sa ito ang numero ng 0995-472-0802. Kaya na, pwede usap sa atong FB page 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes mo na din. Anya nga itong app usap nga pwede ninyong i-download sa ito mga Play Store sa ito ang Android nga cellphone, FMR Philippines, mga kabibes. Muna siya. Oy, sa ito mga kabibes, hirang naminaw. Muna, no, ganahan mo mo maminaw sino mga paboritong kanta na nanhala ipadangat sa ato ang numero kay hatagan ta nagpagtagad. O niya, syempre, sa mga ganahan usab mo hatag advice bulawanong panguna. O na, sa ato ang karon nga Cinder Miss Eva nga maokining si...
1: Carding!
2: No, sabi si Carding!
1: Na problema.
2: Ano sa linda sa unang Carding, no?
1: Oo, si
2: Carding, sungke.
1: Si Rubin Padilla.
2: Muna na, si Carding. Ay, Carding, bakit ka ganyan, Carding? Ay, na, bitaw. Okay, ano sama si Carding, Miss Eva? Dili Carding.
1: Dili, oy.
2: Ah, Carding yun. Ako ka na kung Carding. O niya?
1: Na problema na siya sa iyahang hinigugma.
2: Ay, no, problema na saan? Ganun, sigihan mataghatod ng problema, Miss Eva. Why kalipay din, ha? Ay, na, ay, magpadakos akong kalipay. Ana, dato, no?
1: Bitaw,
2: mga kabibs, magpadakos ako ang happiness. Ana, sa ko ang kalipay, sa ko ang gugma. Ana, napudunta. Sige lang, naging problema, no?
1: Basta hindi ay kaluyan. Basta na ay...
2: Happiness na saan. O, malipayon siya. Enjoy siya. Ana, napud parang good vibes na sa dunta. Sige lang, problema.
1: Pero, sige. Mahalagi na, DJ Pamela.
2: Ah, saman.
1: Unsa may pangayuan niya tambag.
2: Ah, wala. Iyan lang ishare. Iyan lang ipasuya. Iyan lang ipaibog.
1: Amoan na siya nga, kuay.
2: Naku, ipasuyaon, mga kabibs. Ay, na. Ang akong ipasuya karong hapoy na.
1: Ang akong gipangandoy nga lalaki. Ako na dyan na mahimba na.
2: Unsa man. Ako ba nang sigihan yudog po sa Facebook? Ano? Ano ang boy? Unsa man. Ako yun silang pasuyaon. Ako ba yung dadaon pero may ugasa kong lakaw. Aron ilang makitaan ang ako ang bana nga akong gipangandoy. Unsa man ako pagpasuya og samot niya. Ay, wala problema niya. Ano na siya, Miss Eva? Naag na siya mga problema mo. Tayo nag-iingon nga mauan og init na ang yun mga likramo. Na siya, mag-uwan, likramo, ay, uwan na, mag-init, likramo, na, mo na, gingon nga, bisan pag malipay ka, Miss Eva, malipay, uga ka na, ang mag-uol ka na, ang yung mga problema, na, ang yung mga pangutana, kay, ang tao na, Miss Eva, mo na, gingon nga, di yun, makontento, unsay na, ay na, di ba, mo na siya, ang mga tao, mga ka-vibes, huwag ka-kontentuhan, huwag dakong sweldo, mangita, pagig mas dako, ay na, diba, o niya gamay ang sweldo, ngita apigyog ka na ang kuhan, punan, kay gamay ang sweldo. O gamay ang trabaho, mangitag daghang trabaho. O daghang sideline, kay kuwang pa. Gusto just tawa na lagi ingon, tingin makiuntinto ang tao, Miss Eva. Sige lang, o niya, o ang ubayan, o gana ang usay uyap, punag usa. Sana all, no? Sige lang po, no? Sige lang, oy. O niya, naunsa man si Carding, Miss Eva?
1: Na problema ni siya kay Koain. Usa ni siya ka balo.
2: Balo? Ay, ano?
1: Biodo?
2: Balo. Ah, Koain. Gitawag og widow. Widow.
1: Yes.
2: Sa may muhang status, ay na. Status scope, widow.
1: Status
2: scope? Sa ay. Ay, na, may na. Sige, o niya. Anong nagproblema mo siya nga widow man siya widow?
1: Kabahin kini sa ilahang mga anak.
2: Mga anak?
1: Oo. Anak niya sa iyahang na nitaliwan nga asawa.
2: O niya?
1: Ang anak sa iyahang hinigugma.
2: O niya?
1: Mauna ilang atngan
2: ka muna atngan. Okay, Uncle Boy. Alright. So muna din ni atngan. Widow din siya. O sabi niya siya ka biodo.
1: Yes.
2: Oh, yawa na yung biodo. No? Hala. Kinsa may mga biodo ron din ha. Basig nakakuan mo ni maka... Makakuha mo bulawan ng panguna-una ini, maka-analisar mo ini. Oy, nganiya na sir ay, kaya ako, biodos ako, ano? Basin di ay, unsa main yung masulti advice nining atong sinder karon nga pong palaging Miss Eva, ng atong sinder, mao kining si Carding. Carding din ng atong sinder karon usa ka biodo na nagkinahanglan sa inyong hang advice, nagkinahanglan sa inyong hakarong kanaang mga pulong, mga bulawan ng panghuna-una, o unsa iya ang angay nga gawin, unsay angay buhaton, hindi karong problema ni Carding. Okay, onya, sa ito mga kabayams karon sa ito ang pagbalik, Miss Eva, maunang istorya din ng atong sinder nga maukinig si Carding, nga usaka lagi, usaka baw, usaka na ang usaka biodo, mauna siya, usaka biodo mga kabayams kayo, laki, biodo, o babae, bioda, ana, onya, kung sa tanan, mauna siya ay baw, o
1: balo,
2: o balo, usaka na ang general na pagtawag.
1: Babae o lalaki.
2: Babae o lalaki, nga namatian o bana, usawa, balo, tawag. Apan kung mumin kag laki, biyoda.
1: Biyodo.
0: Again, again, and next to mga kabayam, sigarang na minaw, ito ang pagbalik karong daw-daw live na ta sa atong FB page,
1: yes.
0: 93.1 FM Radio Cebu.
1: Unya, DJ Rico Mambo, naatay mga makauban.
0: Uy, naatay mga bisita, mga kabayam.
1: Yes, tanaw na to.
0: Mo-appeal sa drama, karong hapon na. Ang, usan ni sa mga intern.
1: Yes.
0: Sa mga atong intern sa UP Kum.
1: Atong sukdo ng ilahang mga gitagong
0: mga
1: talento.
0: Talentado, mga talento. Kay ilang man ang giswayan, ilang man ang giapilan ng maong klases kay panginabuhi. Okay, ilang giskwilahan magini Miss Eva. So muna ato silang itry karon mga kabayes. Papilo na to siya drama. Unya og nakabantay mo sa ato ang news break na apod gani sila,
1: no?
0: O sa ni kay intern man sila. So ato silang itry aron ma-practice pud sila Miss Eva. Oh, nga ma-practice sila hapon nga gipag giskwilahan.
1: Yes,
0: oh, nga ma hands-on naman ni mo na magitawag kung hand-on. Okay, kasagaran sa eskwelahan, Miss Eva, academic man, alam, sige naman mong klase dito. Unya garon, o gari na ka sa kanang gitawag o GT na, o kanang intern, ari na po, gahans o na, o kanang imo naging masuwayan, imo na mag-try. Kung unsa day ka na ang klase day ni sa, kanang, o nanagyod ka sa on-ground, nagyod. Nanahala, karang taon-taon, magkakabayob sa natin makauban ng mga intern sa UPCOM, UPCOM.com. Mita na tayo magkaoban karon hagikan sa UP mga kabayan sa nato mga intern nga mo appeal sa tuang drama. So muna pagkusgin yung mga radio pahilo na mo din ha. O niya nagsugod sa tuang drama ing nagyong mga bata hilom-hilom ha hilom. Kaya nagsugod ng drama o hinay hilom mo di agminami. Sige, sa to pagbalik karon taon-taon Miss Eva. Siyempre din hilamang sa tuang paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu mga kabayan.
3: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
4: 93.1 Maana ni
3: Request 931
5: Request 931

0: Unya ka muna may now sa doang paborito radio sa Sugbo, mga kabibes. 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes. Mauna ni, welcome ang tanan sa doang programang Request 931. Diin sukad ta sa launa sa gahaponon, mga kabibes. Ngadto ta sa alas 4 sa gahaponon nga mag-uban-uban. Niningan to nga programang Request 931. Mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad, niining ato ang programang Request 931, mga kabibes. O niya, siyempre, sa mga naminaw karong hapon na, sa mga namati karon natay mga guest diri ha, kita ninyo. Sala, sige, palihog ta sa mga nanay, tatay, dudong, o inday karon din ha, sa mga way trabaho, samtang ng laba mo din ha karon kay day off ninyo sa Adlong Lunes, mga kabibes, Pizza 22. Ania, ang ato ang drama karon, ato ang istorya. Kaagi sa gugma, kabahin sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining atong sinder nga si Karding, o sa kabaw, o sa kabiyudo din siya karon. Nga di na problema si Karding, mga kabayans, kay murag tanaw ko muna si nagustuhang chika ba. Unya usapod kabaw din, usapod kabiyuda. Unya karon, murag naman ni mga anak nga murag bawal sila hang, murag sani, unsa ka bawal ba ni sila hang relasyon o unsa. O kung sa pagkaunsa ah, ato na ning mahibawaan karong taw-taw. Do syempre sa mga muhatag advice bulawan ng panghuna-huna. Og naminaw mo sa to mga radio, pwede ra mo nga mo comment, mo chat o mo text diri sa to ang numero 0995-472-0802. Okay na ka din na, Miss Eva?
1: Yes.
0: Okay, sige. Di na to maglangan pa. Sugda na tani kay murag naging naminam na po din atong mga UP com intern diri nga mo drama, Miss Eva. Oh, ana sila nga bukuan, ready na kuno kay gid sila.
1: Oh, oh, nagpanikad na.
0: Oh, panikad na sila. Ah, mo acting na gid kuno sila, mo acting na sila sa kaagi ni kuan Berting.
1: Oh, Berting. Karding.
0: Karding.
1: Si Berting.
0: Karding, dai sige din ta maglangan pa mga kabayan sa ni ang istorya kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi ni nga tong sinder karong hapon na nga si Berting o sa kabalao. Karding dai. O sa ka biudo. Ania ang iyang istorya mga kabayan.

0: Busog na gyud ko. Lamit na gyud ko ikaon, pero ako naman lang ginahinay ning mga sudan kay gutom na magyud. Sandra, anak. May kay mag nagkatapok na magita ninyong tanan ron. Tapok na magita ninyo, daytanya. Uban sa imong anak, uban pud sa ko ang anak. Mao dini. Akong anak si Sandra. Mao ni Sandra, libog na hinuog kong usawa ang tamo pagpasabot duhada. Usawa man karon pa magita nagkatapok. Kanang Sandra, anak, mao dini si tita ninyo. Tita ninyo Tanya ba? Mauni, ang imuhang mahimong mama o niya pohon. Ang akong istorya ni Munak, Sandra, og mausan na iyang anak po, kasi Ria, kanang naglingkod sa atbang slamisa. O niya, Day, Ria, si Sandra Day, ang akong anak, ang mamahimo na po ni mong iksuon pohon ba?
1: Hi, Sandra! Lipay kaayo ko nga nakaila ka sa personal. Guwapa kaayo ka. Liwat sa imong papa carding. Kanang anak, Ria, i-greet imong ate Sandra.
2: Hi, ate.
3: Ate? Pa, unsa nang jud ni? Abi na ko ordinaryong panihapon ra ni. Nanong na ay lain tao dire. O anong ate mong gitawag na ako, miss?
0: Kana ang Sandra. Ayaw po na nga tuno day. Ayaw na nga ingan ana day. Nga mura kag nasuko day. Nak, ayaw na day Sandra. Kana ang kung giimbitar na ko sila kay gusto na ko ba nga magkaila-ila mo. Gusto na ko nga magka-join ta ninyo kaon sila. Ang bago na tong pamilya day ba Sandra?
3: Pamilya? Pa! Duha ka tuig pa lang gani ang milabay sukad namatay si mama. Unsaon nimo pag-ingon na pamilya dayon na sila? Kitsa man ni sila para mupuli ni mama?
2: Excuse me, kinsa sa nag-ingon nga gusto na mumupuli sa imong mama? Bisan si mama pa ang pangutan-on, dili sad mi ganahan nga mapamilya mo no? Napugos ra gani ko guban diri kay gihangyo ko ni mama.
1: Anak, gusto na ayaw inana pag-istorya ni mong ate Sandra.
3: Oh, kita ka pa? Kita ka silang batasan, anak-anak sa imong gipili. Way, respeto! Kung ganahan ka og bag-ong asawa pa, paghugpong mo. Pero ayaw kong apil-apil sa imong pamilya, kay usa ra akong mama.
2: Hoy, ayaw isinggit-singgit ang batasan ako ha? Tanawasan ng imo ha? 2026 na, dako na kay kang tao pero isip bata gihapon, tingin ka kabalhin sa unahan?
0: Kana kung ano be, tama na day, Sandra, Ria, ini mo anak day, niya ko anday ha, kana ang, o kabantay mo sa kong anak day nga, medyo slangin ni siya kay, na medyo pagka-AI ang tingog ba, pero sa umanggikan ni sa laing nasod, good, dito magini nagdako taon sa kuan, Malaysia minsan nagdako taon mga... Lama mo na, pasensya. Kana ang day, Ria, Sandra. Husto na mo, anaday. Ay, na mo, anaday. Mga hamtong naman mo, dagko naman mo. Nganong inyo maning buhato na mo? Pwede inyo lang mihatagan o kana ang kuan? Inyo haming suportahan ba? Ining among gugma ni mama ni mo, day, Ria, o Sandra.
3: Pa, kay wala mo naghuna-huna sa imong gibati, pa. Giunanin mo ang inyong kaugalingon. Mapaulin ako. Bahala mo diha.
1: Sandra, what's up? Carding, pasaylo ako. Tungod na ako, nag-aaway mo sa imong anak.
2: Bilinin mo sala, ma. Sala ang naay problema.
0: Kanang, sige lang dahil.

0: Uy, kanang Sandra, Sandra, naaday ka? Naaday ka day, Sandra? Kanang may hinoon kay may bisita si Tita Tanya ni mo og si Ria para unta magistorya ta ba og tarong. Mahitungod sa nahitabo sa restaurant kaganina. May kanaa ka?
1: Pa, kung ani na sila mapuyo, so tihi ko. Anong magkapanita tag kapuyan lang lang laalan? Kapuy-an na lain. Kapuy sige og simbot og mga tao na dili angay na ning balaya.
2: Grabe sa di mo musulti, oy. Abi ni mo ganahan sad kumupuyo diri. Kung dili lang tungod ni mama nga nahigugma sa imong papa nga hilasan, dili gid kumutunob aning balaya, no? Pero tirang gubuta.
1: Hoy! Unsay gubot? Kung wala mo maabot sa amuang kan kinabuhi, malinawon kaayo mi sa akong papa. Ikaw, 18 years old pa lang ka, pero ang dila mo murag kinsa nagkatag-iya aning kalibutana?
2: O, unsa man, tungod kay 20 na ka, abinin mo o kay balo na kasatanan? Naunsa ba, nahadlok nga pamapulihan na yung mama? Grow up, Sandra, ang patay, patay na gyud, dili na mo balik.
3: Aria! Sandra, nga nung gisagpa man ni mo ang akong anak?
0: Ganang... sa mning ko ana day, sa mning mga anak na to, day mo ram nag-iring biro day, ganaang, Tanya, pasensya na gigka sa kong anak day ha, Tanya, day Ria, pasensya na mo sa kong anak, sa amang taon yung akong anak, kapir tim taon isuga po taon, lihian man taon yung sa akuan, lihian magliyon sa inahan, silua ko ninyo day, silua ko.
1: Pa, kay sobra na siya pa. Wala siya katungog sa hiskutan ni mama sa inana paagi. O kika pa! Giagwanta na ko tanan suka na matay si mama. Karon imo na sad kong sisila na ning mga tawhana? Kinsa may anak ni mo pa? Ako or kana siya?
2: Kita ka na imong anak, Uncle Carding? Primitibo, walay modo. Mamanguli na tabhanan na sila sa ilang kinabuhi.
3: Carding, gubot na kaayo ang atong pamilya. Gihigong mataga, pero kung ingunani man gani nga magsakit ang atong mga anak, basin kinahanglan atong hunahunaon o gusbon kung angay ba yun na magkauban ta. Dili na ko kaya nga ingunani o ng akong anak, Carding, na sayon-sayo nun ra sa imo ang anak.
0: Ganaang day, Tanya, ning istoryahan talang good ni day, ay nalang good pag... Ayun lang, apil sa away sa mga bata na yun. Ang ako ba nga, kanaang siguro, maabot na siguro panahon na ba nga, magka-okay na ni sila dahil, basin karon na baguhan lang siguro na sila dahil, basin nakalitan na ni sila ba sa usag-usa. Sige lang, kanaang istoryahan na lang ako dahil.
3: Bahala na kay Sandra. Ding, bahala na kay Diha, basta, kung asa malipay ang akong anak, sundun yun ako ang akong anak, kay Ding.
0: Ayaw dahil, sige lang, ako lang sultian ang akong anak ha, Sandra. Ipagsultian na, ayaw pagsultian na dahil.
1: Ayaw na lang pa. Mayo hinoon, pagbulag mo.
0: Diarrhea. Pagitan mo diarrhea eh. Di na ako kahumol ni buwag.
3: Sandra, Sandra man yung anak.
0: Sayap ko ni mo dahil, Sandra. Tulo ako dahil. Muni, mauni ka ron sa omni na ako ron. Day, pwede mag-istorya lang sa tagbalik, day, gana ang singa ni mo.
3: Tanya?
0: Tanya, istorya lang tagbalik niya, day, Tanya. Uli lang sa mo sa inyo, day. Panguli lang sa mo sa inyo, ha? Kay, sa omni, kagubot mag-itaw nito mga anak, day. Ito sa ning istoryahan, day, ha? Sa omni, ay. Sa omni, pamilyahan, ay.

0: Mga kabayibs, mga DJ, mao ni ako ang pangayuan o bulawanong panguna-una karong nining hapuna. Panagawna-una gos pagpabuhagay sa pag-share nining akong kaagi sa gugma. Usaon man namo ni mga DJ, mga kabayibs, ang gusto unta namo nga magmalipayon manita niya. Magmalipayon ang among duha ka gugma. Palihog na kong advice ninyo be, mga DJ, mga kabayibs. Unsaon ako pagguba nining paril sa kasuko ug silos sa among mga anak aron magkahiusa ang amo ang pamilya. Ang among panimalay, magmalinawon ba nga mag-uban mi? Kini na lang ining suki nga tigpaminawan, ining nabantog na kay nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Carding. Sila kaya ito silang pahatagog advice.
1: Yes, pahatag pa mong mga advice.
0: Di ko ka suon kayo sa tingog ni ma'am, no?
1: Oo.
0: Ni Dayhana.
1: Oo. Dili na ko kabuot pa.
0: Pero ay gani, oy, sa itong mga kabayabs
1: karoon. Ano man iyang imong kalibutan?
0: Ano yung anak pa? Pero sa itong mga kabayabs karoon, minaw, no? Live ni Hato Drama.
1: Yes, live. Wala ni ko ana. Effects.
0: Oh, way effects. Sabi niya, kana ang live yun eh. Oh, hindi rin sila nag-practice live is
1: ito. Oo. Sa may experience.
0: Sa may bebe. Sige. Sa may experience nga. Kana, di ba? Sa man, sa inyong eskwelahan, naka-try mo nga mag-drama dito, ana?
2: Wala.
1: Okay.
0: Unsa man karon pagi mo naka-try nga mo drama ana?
2: Karon.
1: Ah, first time.
0: Ikaw dai. Ikaw dai sa ngan ni Shakira.
1: Shakaina.
0: Dili Shakaina. Shakaina.
1: Ako na kayong social. Ang Shakaina. Ano ba?
0: Shakaina.
1: Sige. Shakaina.
0: Wa mo magkakuan pa dito sa inyong eskwelahan nga mo drama, ana. Magdrama-drama, practice, ana.
2: Wala, Jewel.
0: Wala. Asa ka, Inday Hana. Sa ito pa, karon pag yun sila nakakuan na si iba, nakasalang.
1: Sige. On air, pag yun, on air. Nipakpak ang ato ang manager.
0: Pakpak si Mam Lida sa inyong drama.
1: Yes, ana. So, unsa yung experience ni mo? Ikaw sa unsa to?
2: Shakaina.
1: Unsa yung experience nimo?
2: Cool ba kayo niya kanang murag naglisod ko og acting kay murag di na ko makuha ang sakto nga tono para
1: Pero okay ra gyud kaayo para nako.
0: Live. Muna no, bisa na mapukin sa siguro Miss Eva. Bisa na masiguro kinsa nga kanang isa lang kalargo din ha niya live pag yun. Ang imo muna ho na ba maguna ho na pagka narabay na minaw na mo sa gawas sa unsa kay live kasulti ana ba?
1: Na inaminaw sa radio, na inagtanaw sa live, in ana. Unsa kay lang pag yun ka?
0: Unsa kay lang ika-comment anino nga kun drama unya gawas pa na mao pa ka ka-practice unsa kay ako i-acting ani ana.
1: Oo, kay diretso yun ni.
0: Wa man ni largo salang man ini.
1: Largo salang.
0: Bitaw. Pero salamat kayo ha nga kana ang ninyong duha ni participate gyud mo.
1: Oo.
0: Niya sa tuan sige lang na pa mampusunod.
1: Ingon ani lang sa pero ma-practice sunod, ma-practice ra mo. Unya sunod si Inday Hana.
0: Ay Inday Hana na
1: po. Sige. Atong pamutan on.
0: Sige.
1: Sa iyang experience ana.
0: Sa man pud nimo haday.
2: Ko ansar pareha sa mini shake na kulba kayo kay.
0: Kulba.
2: Wa man jud mi ka anad og radio sa una. Ya ako sa kanang very Englishera kay ko.
0: English gyud no.
2: Sige ko makalitok sa.
0: Halata bitaw. Halata bitaw nga kanang kuan mura og kuan gyud murag slang ra kay imong paglitok sa mga word ba. Sige unya daghan nagtan-aw. Salamat
1: yes,
0: sa mga nagtanaw sa
1: ating FB page. Sa ito ang FB page.
0: Mayong hapon. Sa man, nitanaw inyong mama ron.
1: Oo, wala ninyo giingat.
0: Wala na duty inyong mama. Wala na yung naday, ma'am. Drama ra ba meron, ma'am?
2: Hindi kayong familiar ako, mama, sa paggamit sa Facebook.
1: Okay. Diba, pero nasa lang yung radyo.
0: Namo yung radyo.
2: Pero kumina siya glain program.
1: Okay.
0: Ay na lang itong ingat. Okay. O niya, gana-agaguan. Sa may nga ni, daghan man nagtanaw sa
1: topic. Yes, daghan siya kaayo, ubay-ubay.
0: Regards, asan ni? Congrats o God bless kung nagigan ni Larry o sa De La Pina. Makalingaw yun kaayo kung nagigay.
2: Papa
1: ni. Papa ni. Huling
0: papa.
1: Hi, Sir Larry.
0: Mawaday, lingaw ko siya sa naman din kong anak din. Lingaw ko. Imo ning papa di ay. Sige oi kana ang be. Aron nga kuan kana makalingkod na mo dito sa gawas.
1: Unsa na lang imong
0: unsa na lang inyong mahatag
1: oh, advice? Oh, kung maabot mo sa punto nga ingon ani.
0: Pananglitan.
1: Pananglitan simbako. Na siya.
0: Dili oh, kuan na lang siya, butang og kuan kana gitawag og pananglitan. Kasabot kag pananglitan dai hana.
3: Kasabot.
1: Okay.
0: Kasabot ra ka. So pagsulti sa pananglitan.
1: Pananglitan.
0: Pananglitan. Sige na. Ato na siya kung ano
1: na siya. Ato na siya. Amo, kuanan ka na mo ha. Pananglitan.
0: Pananglitan.
1: Pananglitan. Na, o niya. Kuan. Sa pag yun ang laom kaayo.
0: Kuan ka na ang huyo, huyuhoy.
1: Huyuhoy.
3: Huyuhoy.
1: Huyuhoy.
0: Huyuhoy sa mabugnaong lasang. Kuan ka na. Kuan ka na mo ka na. Dito lang siya. Sa English na siya, Miss Eva, kana ang huyuhoy sa mabugnaw, kana ang mabugnang lasang. Huh? Sa English, ana.
1: Sa English, ana.
0: Ikaw na eh, shikay na. Sa English, ana.
2: Shikay
0: na.
2: Wala ko kabalo sa huyuhoy.
1: Oo, ikaw be.
0: Ang kanang huyuhoy, muna siya kanang murag huros hangin ba? Kabawag huros.
1: Huros sa hangin.
0: Kanang kuan ba? Kanang murag, ana ba? Kanang, gabantay mo ng hangin, muna siya murag kanang hapak ba? Hapak sa hangin. Wasa mo kasabot pong huyo ka ng kuan.
1: Hampa sa katarungan.
0: Pero kuan, siguro ka na ang sa to, kung ingin Miss Eva, mabugnaw nga.
1: Mabugnaw nga lasang.
0: Sabot na pong mabugnaw siguro. Kanang kuan ba? Tugnaw.
1: Very cold.
0: Cool Paris. Sige, o niya. Listen din noon. Listen din na ito mga kuan dito sa Amerika nga kuan bisita.
1: Sige lang. Kami kay mag-noseblade me pero kaya
0: na. Sige. Ani na lang. Okay. May mangyig ka sa English day. Kana ang imong tambag. Kana ang English.
1: Na lang.
0: Okay.
1: Kaya ang mong i-translate na digiri ko, mambo.
0: Ako lang i-translate. Ako lang kuan mo.
1: Sige. Sige, go.
0: Sige.
1: Ikaw, o na.
0: Pananglitan. Kana ang sa imong haning ginikanan mahitabo. Ato lang ibo. O sa imong silingan ba? O sa may imong mahatag advice ani nila. Ni Carding. Mura magnaglalis gid yung mga anak usaman usamay angay buhaton niya yung mga anak makadawat silang gugma ana
3: kuan kuan siya gud listo siya
0: i English daw para di ka maglisod
3: okay na
1: sige
3: kuan siya na listo siya i hatag og advice kay wa man wala koy kailan ng ingon ana siya
0: mga di kuan lang ipananglitan lang usamay imong ma-advise pananglitan og naa
3: kuan jud pasabot jud sa
0: mga bata ana
3: sa mga bata sa kuan sa ka-partner sad kana kung ingon ana gani kanang kung mag-meet kag lain tao after sa kanang byuda ka kailangan ipasabot sa di mga anak ipapil sad siya kung kinsa ni siya pa get to know jud para walay kanang lalis kaayo ba
0: walay away ana
3: walay away
0: okay
3: para mag-isip mag kasabot jud ang tanan
0: okay unsa ni gingon ni Ms. Hiba makapagpabagabag. Sa may English ana makapagpagabag. Makapagpagababag. Makapagtagababag.
1: Makapagtagababag.
0: Oh, makapagtagababag kuno nga uyabon unsa man ni. Makapagtagababag ana.
1: Kaya mo lang dili ka mahimutang ba?
0: Oh, sa may kwan? English aning makapagpababag.
2: Pressure
1: tinga
2: bother.
0: Na bother. Murag ka na ang nakuan ka ba? Oh, sakto na bother day. Okay, sige. Aniya ikaw, sa may muhang masulti day sakay na.
2: Okay, dili sad ko ayo ko sure kay wala.
0: Sige lang.
2: Familiar gani pero if ako lang ang pusultihon kay kuan murag sakto tong giingon sa katong nitanya nga murag dili lang sa nila ipadayon kay murag siguro i-priority lang ilang mga anak kay listed kaayo if ang father and daughter or mother and daughter nga relationship mao ima kuan galing
1: maguba
2: o maguba ingon makakita pa man sila glain nga
0: makita pa man sila
2: part pwede nga partner pero lang anak ay naanuan dyan na diha so ayun siya
0: ngita na lang kasi partner nga kanang way anak para way di mag-away
1: para usa na lang yun
0: para usa na yun
1: si Carding na yun na'y anak
0: anak siya lisod litoko no lisod yun tagababag kapag kang tagababag
1: nakakapag
0: nakakapag bababag usa na dako magkinang nagbabag
1: grabe, sa dakong nagbabahag.
0: Sige, sige, niya. Sige, maura to. Okay. Maura inyo mahatag advice.
1: Okay. Dagan kayo yung salamat.
0: Salamat kayo ha sa inyong pagkuan ha. Sige, napamayugma.
1: Sige, ikaw ay naikip na kay Romeo.
0: Napamayugma, napamayugma.
1: Napayugma.
0: Sige lang. Okay, salamat. Ugmay hapon ninyo. Sige. Okay, sa itong mga kabayabs karong naminaw, musta ba mo din ha karon? Daghan nag-text, nag-chat, Miss Eva, ang singinin, nag-chat, nag-kuaday, nag-comment din na sa obos. Paliwag tagbasa sa Miss Eva.
1: Okay. Niingoy na si Konsihal Wagas, always watching from Lupa, Compostela. Lupa.
0: Lupa, Lupa. Oh, Lupa. Muna siya, murka itong English.
1: Okay. Lupa. Lupa, Compostela. Hi, Miss Eva. Paraygun kayo kag kinatauan. Mm-hmm. Hana. Tapos si Ma'am Igreen Orqueza Giacoma. Good afternoon, DJ Eva Selfie o DJ Kumambo. Naminaw ko sa inyong drama kay Day Off ko.
0: Oy, salamat.
1: Naghigda-higda ko diri, naminaw ko.
0: Oy, salamat kayo sa inyong paghigda-higda.
1: Oh, yeah. Ni Ma'am Lorna Margarita. Good afternoon, DJ Eva. So guapa at malambing ang boses.
0: Mm-hmm.
1: And DJ Rico Mambo, so handsome. Be safe.
0: Pero,
1: all mga kabayes.
0: Mawag na yung kinatinora.
1: Tapos, watching from Sambaldos. Ano uli na si Ma'am?
0: Ano uli na ni Ma'am? Dayo to kao na.
1: Oh, niya, si ka-vibes, Jarvie Alsola Saldo, di na jud ka kahumol ani mga ka-vibes.
0: Oh, humol po din siya.
1: Si Dehi Jarvie din niya.
0: Hi, Jarvie, may hapon.
1: Tapos, okay. Si Sir Marvin Ladera, maayong hapon. Mga request ko, mga ka-request 931, Barkada, DJ Rico Mambo, DJ Eva, DJ Pamela, Uncle Boy, Dan Share, and nice to meet you, the I last Saturday. Uy. DJ Rico Mambo.
0: Oy, salamat sir, no?
1: Og si DJ Rica di ay. Then more power always ka vibes. Mauna ni.
0: Mauna ni. Okay, sige.
1: Tapos, ni Ma'am Lorna, malingaw ko sa reaction ninyo, DJ Evan, DJ Rico Mambo. Same as the UP Cebu Campus ka-vibes. Good in acting sila. At least, they have experience in drama portion.
0: Kana. Tinood yun na. Muna siya yung pinakadakong importante mga ka-vibes. Nga, magka-experience po taon sila po. No? Kanya arbay ko ang nga, labi na na-intern sila, Miss Eva. Sila ang pagkanaang makahuma na sila sa pagtungha po. Madaan nila ba nga, dito gimme na ka-first o drama sila nilin ko ani si Eva dito gimme na ka
1: ilahan ang ma-share
0: mao gitoy unang salang na mo di na malimta nila kay first man na experience with Eva na sige
1: ang tambag ni Ma'am Lorna Margarita sender dili kalikayan ang imong anak uga sa asawa nimo dili gyud magkasinabot murag mangigi na sila hinahinaya lang sa imong asawa og istorya ug ang mga anak ninyo, pray for a peaceful living. O nga, gikan ni Sir Jesus Nazareno Montenegro, maayong hapon DJs, akong ikatambag sa sender, dapat pasabdon jud ug maayo ang mga anak DJs, istoryahan na nila sa as pamilya. Di man diha-diha dayon nga madawat dayon sa mga anak, pero at least naningkamot ang ginikanan nga magsabot ang anak. And sa mga anak po, kung matured na jud inyong huna-huna, try to understand sa situation sa inyong amahan. Huna-huna ang deserve po niya nga malipay sa inyong ginikanan. Maura na DJ si Kumambo and Inday Eva Selfie, More Power 93.1 FM Radio Cebu. Unya, nice to meet you po daw, DJ Rica and DJ Rico Mambo, pagkasabado.
0: Salamat kayo, Sir Jesus Nazareno.
1: Privilege kayo to watch Home Along the Realest with you, DJ.
0: Salamat kayo.
1: Oo.
0: Sige, okay na kami sa iba. Sige, salamat kayo mga kabayan sa ito ang mga higalang na minaw karon. Sa itong pagbalik, magkaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela nining itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayan. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: 93.1.

0: Sa inyo niya, sa itong mga kabayans ka namin na abli ang atong numero ng 0995-472-0802. Uncle Boy, Miss Eva o DJ Pamela.
1: Ano sa itong mga kabayans ka namin na karo nga po na pwede mo nga mo text mo padangat sino mga bulawanong panghunahoy na kabahin lagi sa to ang sinder karong hapoy na Miss Eva nga maone si Carding. Si Carding na problema dahil siya mga kabayans na dungog naman atong drama kaganina. Na problema siya tungod iniyahang mga ana o sayang ana-anak niya di ay. Problema siya karon kay tan paminaw na ko ganina Miss Eva, murag sa iyahar yung anak sila murag magkasumpake, no? Kaya okay anak na ni kuan kana ang Sunia.
2: Tania.
1: Sunia.
2: Si Sunia.
1: Ang anak ni Tania, wa may problema, okay ra man. Onya mo na ang murag iyahang yung nakana ang na problemahan ini kini yung anak gid niya nga si kuan sa ngan ni Miss Eva.
2: Si Kuan, Sandra.
1: Ana. Sige, unya karong hapon na. Unsa po may madugang ni mong advice mo si iba na ining atong sinder karon nga maokining si Kuan, Carding.
2: Sa ako nang giingon, Uncle Boy, nga dapat ang iyahad yung anak ang iyahang istoryahon. Kaya murag maumay na ay attitude.
1: Something. Ingon anak nga. Kaya murag di pa siya kadawat nga ilisan niya.
2: Kaysa anak ni Tanya, murag katong bataa, musabot raman yun siguro sa kalipay sa iyahang inahan.
1: Okay. So muna, sa itong mga kabayabs karong naminaw, nining orasas kahaponon, nanala siguro, maupa, para skuwa po siguro mas iba. Ang iyag yung kanikakaroon nga bugnoonin ini, bugnoonon niya pagayong, kanig yung kinaiyas nga anak na madawat na ilang duha karelasyon. Madawat ilang duha kagugma nga diin, naumol man in town ni kay puros mapuntaon sila biyuda. Siguro nang ikay una DJ Pamela unsa man napakay mahatag advice. Moy na sa ako ay lang yan na lang gid ang pasabton og ginahinay og nahigugma gid siya nini ang babae nga si Tanya nga usa pud ka balong nga iyang ingnon siguro Miss Eva nga wala may kabilinggan dai kay si mama nimo namatay na unya kana pud ang ako ang ako ang karong ipulis imong mama patay na sad yang bana. Suminaoy na ba si Kuan? Ka-vibes tuntong?
2: Basinabili na po ang cellphone.
1: Basinabili na cellphone. Ay, muna. Naman si ka-vibes tuntong. Bitaw, nais na mga ka-vibes kirong naminaw. Unsa mainyuhang mga Kuan. Para sa Kuan lang, kato na lang yun siguro Miss Eva. Pasabto na lang niya iyang pamilya, iyang anak, nga dahi. Oh, ano mag yun ni Day? Unya mo, barog ba man yung Kuan? Dahil saan ako man ni Day? Hindi ko ni Kuan? Saan ako man? Saan ako man?
2: Kung dili ito si Love.
1: Saan ako man ni Day? Yung dili ko mga sawa, Day. Nga mo, tindog pa man yung ako. Ala! Alain! May tao yun. Pero, Kuan lang, Day. Kuan lang, Day. Sabta lang, Day. Kaya saan man ni Day? Nga ka na ang ganahan man po ko nga inika idara na nako inika tiguang na nako pohon nasa ko ikalulambiyong ganahan sa ko na ako ikaka na ang sabaksam o sabadika na ako ikaoban sa akong pagkaidad pagkatigoy lang kaya sa oman ni unaman sa mama ni mo aron nga masabtan sa yung anak Miss Eva o aron madawat niya nga bitaw nyo mo na wala naman po dahil si mama o niya kung papa na lang po mo ay mahabilin noy po dog siya na lang usang sige Uncle Boy,
0: mauna oy namday si ka-vibes tonton, may hapon ka-vibes tonton ha. Unyan di amo siya mura na aguro yung mga na iwan siguro. Sige unya para sa kuwa usab nga angay buhato niya mo lang yun na siguro kay ang sa pika side wa may problema yun. Ang problema ay niron yaramang yung anak ka ni si Sandra nga medyo masuko mag yung Sandra.
2: Unya nakapainapat po bisan kinsa naman sa sigurong inahan nga makakita og dapatan ang iyahang anak
0: maingon ato yun. Malain yun siya. Unya mo na no ingno na lang ginani mo nga kuan kana ang day ha kuan lang na day dawata na lang kato sa matuuran na kuan kay sao maninga minyo magiko na in love magko pag-usap.
3: Okay unya sa to ang sender karon nga si Carding manghinaot may Carding nga nakakuha ka karon og kuan ha kana ang bulawanong pangunauna o idea o say angay nimong buhaton ana na lang gyud siguro kay imo na lang gyud na imo ra man yung anak may problema ini pasabtaw di ba balik na lang atos gawas day. Pabalik ko na lang Miss Eva aron wala sa gabal no? Balik na lang atos gawas ato na lang dito payo para nga mag ako dire malinaw na lang ko kuyogs kung bagong hinigugma. nito. No, pasabtan lang na imong anak, no, aron nga madawat niya ang kamatuoran nga wala gyud taon to yang inahan. No, niya, ikaw na lang nahabilin. O niya, naginahanglan po ka o ganaa laging makaoban sa imong pagkaidara, no? Aron po naa po kay ka-istorya-istorya o sabanin ha kay laay po din taon kayo. Labi na bubalik na ni imong anak sa gawas, no? Mananglitan mo ato na ni imong anak sa gawas na ikaw na lang usa sa inyo, ha? Sige lang kagtiko ko. No, ay kay ka, na anak mo na ipasabot sa imong anak nga paet kayo o bako na lang usa. Ah, sige, wala naman tayo kong oras. Salamat kayo mga kabayab sa makanunayin nga pagsunod sa itong mga programa. Sukat ka ganinang buntag, alas 4 mga kabayab sa hantun ining orasos kahapon nun. Wala naman tayo oras panahon nga mag-uban-uban sa kahanginan. Salamat na lang ganinang tanan sa pag-usap mga kabayab sa mga naminaw, sa mga namati ining ato ang programang Request 931. Sukat ka ganinang alauna sa kahapon nun. Sige, ang salamat sa inyong pagsunod, pag-uban-uban. So, wala naman tayo kong oras panahon. Ikaw na, Miss Eva.
2: Kung ganahan mo blingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol, maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibe sa mauna ni! Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie! Bye and good afternoon, mga ka-vibes! Amping!
1: Alright, salamat kayo, Miss Eva. O niya, DJ Pamela.
4: May na, wala naman tayong oras panahon. Mga kabayam, sa kanya lang usap sa DJ Pamela. Mag-ingon. Stop taking it in the start. Doing naging salamat. May hapon. Ganatong tanan. Bye-bye, mga kabayam. Sa Uncle Boy.
1: Alright. Wala tayong oras. Salamat kayo.
3: Nagang salamat o niya, syempre, sa debata mo biyas kang inan, mag-bilinta o mga maanindot ka mga sunata, dinhi lamang sa atong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayes, mauna ni! Yeah! Yeah!
5: Mayong gabi, mga kabayes, mga wa makaabot ka ganina sa atong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa atong sinder nga si Lynn. Ania ang replay sa iyang istorya. Ito nga programang Request 931.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
7: Kabay! Kabay!
1: Kung tambay ka, kabibes ka.

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Puntag na ka-vibes. Sugdan taw sa'yo ang good vibes. Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: Everybody dance now!
4: DJ Sprocket.

¿Cómo está? ¿Cómo está? It's a beautiful Tuesday morning, mga kabay. O adlaw nga Martes karon, pizza 23. Oo, sa buwan sa Hunyo. So, ig 2026, kila na lang kaadlaw. Mahumanag yun ang buwan sa Hunyo, no? Grabe, dali araw yun, no? Dali.

welcome na usap sa itong programa matag sa'yo sa kabuntago na ang kugihan kay mamukaw ninyo. Kugihan kayo magsaba-saba. Meron mapukaw mo, no? Eh, siyempre, tingklase naman, tingkrabaho naman. Orang na ako dere mga kabayan, saron pukawon mo. Siyempre, welcome sa itong programa. Ang programa ko din, ikaw lingawon. Ikaw pukawon. O pasayawan. Programang buntag na ba? Ikaw pa niyong ubos ng alagad sa kahanginan. Wana ilan ang tigpamukaw ninyo. Matag sa'yo sa kabuntagon DJ Bracket Gonato aka Nior ang certified lamion. Wala nagilain. Ako na. Nagani mo claim no nga madunggan niyo sa lahing nga isasuran ang nalang. Oy! Bili man si DJ Bracket man si Senior man. Makay lamion. Mauna diya. Siyempre, ningad lang Martes sa atay basta Lunes, no, kay Kuan Man, kanang tang twister. Martes, pakutan na puta. Kanang ato pakutan na mga kamas, manginang lang sa inyo ang pagtubang. Oo. Siyempre, mag-uban-uban tayo ng alas 6 sa kamuntagon mga ka-vibes, ha? Atong pakutan na karumbon taga. Maoni. Sinuod ba? Nakong dako kagadunggan. Taas daw kag kinabuhi. Sinuod? Kinsa may makahatag og pruweba ani. O sa mga gusto mo tubag, nga itong mga ka-vibes niya sa kamuntagon, e-text lang sa 0995-472-0802. Akong Osborn. 0995-472-0802. O siyempre katong mamukaw po niya sa Iskabuntagon. At wabli na itong linyaon niya ang taon-taon mga kabals. For the meantime, kahala sige magbuto-buto sa ang inyong mga radio niya. O para mapukaw mo, malingaw mo, huwag makamatay niyo mga silingan, ha?

live na takaroon sa tuwang TikTok account, mga kabab. So, live na ito. Good morning, maayong buntag. O, syempre, no? Syempre. Oo, ato ang pakuta na karong buntag, ha? Maoni, kaugmani. Ato ang pakuta na karong buntag, may nanglas inyong pagtubag. Unsa man eh? Oy na po ninyo diyan sa live, unsa man eh?

0: malaki yan.
1: Totoo ba kapag malaki ang iyong tenga, mahaba daw ang iyong life, ang iyong kinabuhay? Good morning to Nugas, Rains, to Nonoy, good morning. Tinood na DJ. Ngayon kong namatay na akong amigo. O, mana biya? Kaso kinabuhi, kinamatay man. Hello, ni Kent, Rachel, enjoy. Good morning, pasyarat. From Kanyurong, Hinatilan, Cebu. Good morning, good morning, good morning.

pagkinabuhi. Muna diyan. Tinood gina DJ, ingon na to ni Anhinwa na. May buntag ya, wala pa ko itong. Okay, Rana. Kasaway mata-mata.

Όνα. Πάμπα. Pero ako pangutan na kung tinood ba, kung dako ko no kagdunggan, taas ko no kagkinabuhi, tinood ba? O kanang gibuhat sa imong iring sulod sa inyo ang balay, o asa man gani na, hipusa na, hipusa. O, blessings na, kaysa yung kabuntagon dyan, nagkuha na, nagkatag.

sige daw. Tinood ba nga kung dako kuno kag donggan or malaki ang iyong tenga? Totoo ba nga pag malaki iyong tenga, mahaba ang iyong buhay?

mental. Hoy! Grabe ano, basta mag-live ta ganin sa TikTok, maabot kita maski asa. Oh, all over the world. Dili ko sure, DJ, kung tinuod ba akong naibawaan kay kung upaw. Upaw. Oh, mahaba ang buhay. O, mara diya. Dili diyan, dunggan diyan. Upaw diyan. Oo. Tinuod ba? O totoo ba nga pag malaki ang iyong tenga, mahaba ang iyong buhay?

4:55 daw, good morning di ay. Sa ato ang mga ka-vibes di, labi na tumakugyan ng mga drivers karon nga sa'yo kayo ni biyahe. Good morning niyo mga ka-vibes, kato mga taxi drivers ato niya, mga Grab drivers, Maxim riders, kana mga drivers karon sa Green Taxi, good morning! Good morning po sa mga kugyan ato mga security guards diha, no, nga namino na karon. All sa katong mga men and women in uniforms. Good morning niyo mga sir. Good morning! Hello to true lovers. Good morning. And it's in your heart. Good morning, good morning! Ato ang pakuta na karong buntaga mga ka-vibes. Sinood ba? Dakong dako kagdunggan. Taas kag kinabuhi. Totoo ba nga pag malaki ang iyong tenga, mahaba ang iyong buhay? Hello to Sophie, good morning. Good morning, how are you? Oh, karon pa ko nakabalik. Oh, at least ibalik. Oh. Kaba gusto mo tubag ya? Oo. Oh, oh.

0: Hello.
1: Hello, this is Rocky. Good morning.
0: Good morning. Ka-vibes Telly. Kumusta?
1: Ayos-ayos
0: ha. O niya, nag-unsa naman kakaroon? Nibango na ka, nilakaw, nagbarog, nagsayaw, o naman?
1: Wala, ay, hindi ko kumabangan. Ating pamilya ko kumabangan.
0: Ay, taspukan ka, kumauna. Tugnaw sa inyo, ha? Ah, mga di ay. So, nagbukot pa ka diha karon?
1: Wala, wala ko magbukot. Sa pandili, pa kumabangan.
0: Ay, taspukan ka di ay. Onya, ka-vibes tele diya sa may Bohol. Tanang namatay pangutana or pakutana krumbutaga andam na kang motobag. Oo, ang pangutana na to kay Maone. Tinuod ba? Nga kung dako kuno kag dunggan kay taas kuno kag kinabuhi. Nga naman?
1: Luhoy kayo mga dakong dunggan malipay kay dugay mamatay ang mga gagmay dunggan in town. Madlok mabi, maon ang di kumutuwa na.
0: Ay, madlok mabiyaan.
1: Madlok mapigdali, eh, yan may dunggan.
0: Ay.
1: Di kumutuwa na, yan.
0: So, di kita kumutuwa na. Na. Mauna ni Ron, kaya di magig kumutuwa. O niya, kaya. Oh, di man kumutuwa. Natubag man ni Matupakota na krabutan ka nalang sige pamukaw kay greeting mo ang mga ka-vibes. Bunal ka-vibes tele, bunal!
1: Alam mo, greet man ko din eh, sa mga to.
0: Ha?
1: Ako, sa mga ko, hindi nga. Nano sila. Sapat.
0: Uy, niya, ano sa may kuha? Nakakuha sila lamian niya.
1: How lan, mga...
0: How?
1: Mga talapya.
0: Talapya? Mau ba? O sa paman?
1: Ah, mau lang kasi lang kuha kay aligri po sila.
0: Mula sila?
1: Kasi sila kong mga pamangkin na rin.
0: Mau ba?
1: Mag-uinti, mag-uinti ka ng isda.
0: Ah, ipakurintihan ang isda.
1: Ay, ano sila kuha? O sa tagot lo kilo, tagot pa rin yan ah.
0: Ha? Kadagahan?
1: Tapong lang sila mga pan. Hindi na, mau ka rin lang kuha na ganyan niya.
0: Pero ang pangutana. Tanang ka-vibe. Ka-vibe sila ang pangutana. Dagan kaya silang kuha niya. Makatilaw, tana. Adik, okay. Niya ako mukhaon mag kuha na asa man akong bahin. Mukhaon magitag juta. Alright. Ah, sige. Sige, kinsa pa may migrate? Kinsa pa may migrate? Kinsa pa?
1: Ang akong pag-uman ko niya, kinakusgan,
0: si
1: Maki, si Benjen, si Benjen, si Katana na lang. Ako gusto ko ito sa mga pagkikik mo yung sila, Tini Basco, si Bas Basco, Kentin Basco
0: o si Kapwede.
1: Ah! Kanalan mo tanan, nagtanan ng mga taga San Antonio. Pumili po pamili.
0: Aha.
1: Pumili, Patalso pamili, Alvarez pamili.
0: Aha.
1: Amara na kanan.
0: Maura! Sige, Maura maka ha! O sa mga kanta?
1: Ay, mga kanta din sa karaan. Kanang Binos na ana.
0: O sa nga, ano sa nga kanta?
1: Binos.
0: Ayaw,
1: Binos.
0: I'm your Venus, I'm your Payet. Oh, no.

0: wa akong katulogon ha kani kung katulogon gani ka karon mga oras sa nagit kas Middle East klaro kayo natay color din eh Qatar o oh. Nasa Qatar Qatar man lagi ba sa katulogon gani gabi na alright natay color to pa sa Luan. Hello good morning ka vibe
1: good morning genius bracket
2: na pinakalami
0: hindi po takaingon kiwaman mo katilaw ha good morning.
2: Ay, ating balihipo.
0: Onya, Miss M, kumusta yung kabuntagoan? Tugnaw, kaayo. Gaksang mo ang iring. Ha?
1: Pwede ko din mo ihat?
0: Pwede. Oh, dali. Dali. Onya, Miss M. Wala pa ka mo barog niya, wala pa ka mo bangon, nagligid-ligid pa ka.
1: Nag-inlan pa kayo ko.
0: Mauna di ha, kahit taspukan. Bugnaw de kayo niya, Miss M. Namatay pakuta na krobuta, gandam na kang motobag. Ato ang pakuta na krobuta, kinood ba na kung dako kagdunggan, taas kag kinabuhi.
1: Di ko matuo, Ana, oy.
0: Di ka matuo.
1: Bata pa, dako kagdunggan.
0: Oo.
1: Pero, namatay man.
0: Ha? So, di hindi kaya itinuod?
1: Ani na tinuod, oy?
0: Pastila, no? Di hindi kaya mutuod yan, ha? O niya kay, di lang ka mutuod, Miss M. Dala, sige, i-grate, og pukawa, imo masilingan, og imo mga ka-vibes. Bunal, Miss M, bunal!
1: Good morning sa tanang staff na taga-MMR.

0: Sila ni Nicolas Agoban sa Amla, ni Johnny Amistoso sa Sogod Cebu.
1: Aha.
0: Ni Mami Pili Rosales.
1: Aha.
0: Sa Pera Ma. Ni Kuya Alex Mancia, ni Serenery Pa. Asa naman si Serenery Pa, oy?
1: Last line, Kwan.
0: Si Emily Flores.
1: Aha.
0: Ni Brandon Flores, ni John Marug, ni JB.
1: Aha. Masa nga kanta?
0: Abracadabra.
1: Abracadabra, kantahan daw.
0: Kanabang karaan gina abra, abracadabra.
1: Ah! Ini deh tong abracadabra.
0: Abracadabra.
1: Abracadabra. Ini deh mau. Mau na.
0: Good morning, Sir Virgil.
1: Good morning, Sir Virgil. Oh, nakuan man ni, naglain man ang kuan ane, naglain ang keyboard ane.
0: Ikaw, ako bitaw kayo, murang padong, kumbisya mo.
1: Oh, at least padong ka, ako humana.
0: Kapag-i-sinitin din sa

Morning, Adele. Ay, ogaw. Ato ang pakuta na karubunta ka tinood mga kong dako kagdunggan. Oh, taas ko kag kinabuhi. In Tagalog, totoo ba? Kapag malaki ang iyong tenga, mahaba ang iyong buhay. Totoo ba? Hindi na tinood yor. Kaya

ka vibes, Jerome. So, sobra na overuse na nimo. Wala. Tukuri ako nila tuk-tuk de o ganang kung may tawag ganit ganang sanga sa kamunggay may na lang. Anak kong ready. Oh, anak ngay kagaw.

nag-cellphone niya. Ang si John John Reca Jerome, wana. La, wana mo lang hutay. Hindi ako maniwala, DJ. O, bakit? Bakit? Hello, Nidel. Good morning,

0: On natin call na ito pa sa hello, good morning ka vibes. Hello? Yes, good morning. Hello? Huh? Oh, tawag balik ko. Oh, kana. Si Ma'am Grace ni?
1: Hello, good morning.
0: Si Ma'am Grace ni, good morning. Kumusta man kadiha, Ma'am Grace? Kumusta imong kabuntagon?
1: Okay ra.
0: Unya na mainit na ka, namahaw, nagsima-sima. Naglakaw-lakaw, nagbarog-barog. Nagligid-ligid pa ka?
1: Ligid-ligid pa kay. Hangin po din sa buhon.
0: Hangin og tugnaw.
1: Hangin.
0: Ja. Onya, Ma'am Grace, salamat ay pakutan na krobutaga, andam na kang motubag.
1: Andam na.
0: Alright, Ma'am Grace, ato pakutan na krobutaga, tinuod ba? Na kung dako kuno kag dalunggan o dunggan kay taas kag kinabuhi.
1: Murang mutuo ko, ana.
0: Mutuo ka? Nga numan?
1: Kaya nga

0: tabas-tabas di ay. Pero karon Ma'am Grace, naapa siya?
1: Naapa?
0: Matay tinuod. Unya, kumusta mama?
1: Naapa, 96
0: pa. 96 yung niya, mananggutay pa. Paldo! O paldo, kung makabot 100, napoy 100,000 madawat.
1: Oo.
0: Taka asa man ake at matuta. Sa inyo ha. O sige, ina nga magkata, mga itagbahin pohon. Pananglitan.
1: Oo.
0: O niya, kanang Ma'am Grace, nituo mang kano. Nga kung dako dolonggan kay kanang mahaba ang buhay. Ito o magigit ka, nalang sige. I-greet o pamukaw sa imong masilingan o imong mga kabahibs, Ma'am Grace. Bunal, Ma'am Grace, bunal!
1: Una-una, kung pukawon ang nato ang kumari dire, kasi hindi nita, anuta.
0: Kana?
1: Si

Karam, sorry, Camarines Norte. Alright, good morning. And di ako maniwala kasi yung papa ko, maliit ang dunggan, maaga binawi ni Lord. Kaya nga,

Raus. Good morning, good morning, good morning. Uulitin ko ang ating katanungan ngayong umaga. Totoo ba nga pag malaki ang iyong tenga, mahaba ang iyong buhay? So tinood ba nga kung dako kag dunggan? Taas kag? Taas kaog? Kinabuhay?

kinabuhi. In Tagalog, totoo ba nga pagmalaki ang iyong tenga, mahaba ang iyong buhay? Okay, so gustong

0: 5:30 to 6 a.m. Ito ang kabibs pa Zumba pa Budot. So ang dama daan ninyo mga steeping niya. Ang dughan may makapataas sa kinabuhi. DJ Dili ang dunggan, no? Ang dughan di ay. Good morning, Pinggo. Hello, ni Sikay. Hello, ni JR. Oh, good morning ninyo tanan, ha. Good morning po sa inyong lahat. Oh, maraming salamat sa inyong pagtanaw sa itong live, ha. Oh, salamat, salamat, salamat. Salamat ka rin. Oh, muna di, ha. Natay caller day, mga kapap. Saan na yung pasodlon, di? Mama ni siya manawag. Basta pa daw na ito magpasumba. Hello na rin, Nankahukom. Ognisitay from Lutak, Kalangaman, Naga, Cebu. Good morning, good morning. Alright, tapos ulo itong caller. Hello, good morning, Kavibes.
1: Good morning, DJ. Happy birthday.
0: Good morning, Kavibes, bebe. Hatsamos. Kamusta man yung kabuntagon?
1: Happy lang.
0: Happy lang. Nagligid-ligid, yapon ka niya. Ah, ni ikuan na ka, ni barog na ka diha, naglakaw-lakaw.
1: Oh, nakalakaw na, tumatubag, nagsip bracket, maraming
0: oh. Maba? O niya, ato, andam na kamutubag sa itong pakutana karong buntaga. Ato ang pakutana karong buntaga ka vibes, bebe hatamosa kay. Inood ba? Dakong dako kagdunggan. Taas kuno kag kinabuhi. Daily tinood nga naman.
1: Kayo ni God no. Tanas ingon nang atawlay.
0: Ano ya?
1: Kaya ko gani DJ, ganahan na kumain na kong live. Kay kapoy na kaya kong live DJ.
0: Saba?
1: Pero on ka lang kapoy.
0: Pataka malagbuka ng imong baba. Saba? Ano?
1: Kuhan ba ka nang... Hindi ko siguro, Jude.
0: Lagi pataka kagbuka ng imong baba. Oh, marali yan. Ayaw ka nga sa paglaom. Matikin ra lagi ka. Kuhan ka ng paring Lambert. Napaka niya. Single man is parang Lambert, Sharon din mo magkasinabot. Ano sa man?
1: Tapoy tayo ba? Balik-balik ang oras, balik-balik ang adlaw.
0: O niya? Sana sa oras.
1: Tapoy kayo ba? Balik ang adlaw.
0: Sana sa oras. Sana sa adlaw.
1: Ha?
0: Saan di ay lang sa oras o sa adlaw nga magbalik-balik? Ay!
1: Balik-balik lang
0: oh, po. Oh, sa di ay na siya kay siya. Wamanggod mo, balik ni mo. Ay! Mauna diya. Mauna diya. Oh, dili diya. Bitaw ka nang ingana, manggod. Go na siya kayo. Bad na siya, ha? Imong una-unaon niya, ingana. Bad na siya. Ikaw ba ka? Ang uban gani nga maski ka nang katong mga kumbanga. Paglisod ng tao no kan, putol ang tiil, putol ang kamot, pero maning kamot lang gihapon mabuhi. Ikaw nga complete no.
1: Ay, dilema na. Hindi pa man nilang wala pa man ma for me na wala nga ilang live.
0: Dili, dili. Dili, dili. Pataka kag buka ning mong baba. Dili. Unya, kadi makamutuo anang kuan ka ng dakog dunggan nga tasog kinabuhi. O sige, i-greet sa imuhang mga ka-vibes o imuhang mga silingan niya. Kadili pa ta magkuan.
1: Mga viewers na lang ang
0: customer sa 93.1.
1: Happy Tuesday.
0: Maura.
1: Ganalay DJ.
0: Oh, ayaw patakag buka na yung baba.
1: I-play ko na yung vlogger.
0: O sige nga?
1: Louder?
0: Sa man ikanta na louder?
1: Louder ba? Louder?
0: Ay, louder! O kato si, ani kanta na kay kato man si Kuano, si kisa ganina? Si kisa na kanta na?
1: Si Charis.
0: Dili si Charot? Tarong ba?
1: Kisa na kanta.
0: Ako na'y bahala. Oh, sige, ako man kay bahala. Maone? Maone? Maumang ka ha. Dagan kayong salamat to Vibes Bebe. Hatamo sa dia sa may garing konsolasyon nga patakag buka sa iyang baba. Oo. Oras na ito mga kapag sa alas 5:30 na. O sa dili pa ito magpabonus magpasumba ito sa naipanggritang na rehelo.

ni Corrillo. Good morning, Corrillo. Buntag na deha, Dol. Mura. Lit-lit pa sa kuto banget, pero buntag na. Alas 5.31 naman. Dere kay 1.31 pa sa gabi eh. Ha? 1.31 or 11.31? Sure na? May? Sure ba? kung 1.31 sa udto na siya. Pero kung 11.31 gabi eh. Mga na, diya. Ikaw daw, iklaro daw yung kundi. Ay mong rilo. Basta na sa mga.

sa UAA. O na, so alauna sa kadlawon. O alauna sa early morning. No? Wala may alauna ng gabi eh. Nadia? Shout out sa ko DJ sa akong mga fam sa Bayugan, Mahayag, Puro 4. Shout out kong sina Lolo Iboy. O Lolo Iboy, may buntag ni mo rin Lolo Iboy. Oras sa tumaka fam sa lasing ko 33 na og mauna ni Zumba na ta, pa Zumba, pa Zumba, pa Zumba. O TikTok.

medyo may kinabago. Oo, kung na nakuangan mo na o nabitin mo, ig alas 11 tanan, gikan sa kinakaraanan hantod kinabago. Oo, kay sad-sad na, non-stop sad-sad. Alas 11 hantod, ala una. O, bono dyan yung mga kabibs, mabtighog na gyud ko. Salamat kayo mga kabibs, ha. O, siyempre, musunod na dayon ang programa Arangkada sa Buntag with Kabibs Tonton. So, padayon lagi mo sa pagpaminaw. Yan lang, sino paborito ng estasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1. Your favorite music FM radio, ka-vibes, maunani. At ko na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan kay Love Love ko kamong tanan.

Ang maong panghitabo kagahapon, mga ka-vibes, dito sa naasoing eskwelahan sa San Jose National High School. Nisangpot sa pagpanik sa mga estudyante. Nagkaguli ang tao ng mga estudyante. Gani, makita sa mga video nga may katap karon sa social media, mga ka-vibes, ang pagpanagan tao nila gawa sa ilang school campus. Kay sumapa sa balita nga itong nakuto, mga ka-vibes, kining duha ka mga suspect nga matod pa close friends ni sila, 15 anyos o 14 anyos. Ha? Nangatarungan nga biktima kuno sila sa bullying, mga ka-vibes. Arangkada sa butang. Ha? Kaya ang usa nila pa, ang botog tinuod ba sab? Ni rason nga GBIB ay kuno siya gibugal-bugalan tungod sa iyang tupi. Tungod sa iyang haircut kay ano bang gitawag bitaw nila og ha? Kaniadto sa amo ning panahon. Tawag aning inguni-ini nga tupi, mga ka-vibes, boning ingon nilag bunot. Arangkada sa butang. Di masatutan tong white side wall kay iya mang gibinlan og buhok tiris ibabaw. Gisugsog matod pa siya nga buhi pang nagtupiya na, boss. Buhi pang nagtupiya na, bay mo tong nasuko ni siya. Ang 15 anyos nga suspect, mga ka-vibes, nga nagdaog kining 38 kalibre nga revolver. Unya, iya siyang gi-agni kining iyang close friend nga classmate niya sa grade 9 dito sa nasing tungaan nga mao nang pagtunga nila kagahapon. Without further provocation, gipamusil nila ang ilang mga kaubang estudyante sa naasoy gatungaan dito sa Tacloban City. Arangkada sa butang. Gani doon na say usa ka viral video nga usa sa mga nabiktima na tao na hitumpawa kay iyang gisiradan ang pultahan sa ilang lawak sa ringan sa ilang classroom. Masato pa siya dito gid niya punta ang tanang abala nga gikan ni ining duha ka mga suspitsado. Kang kansang usa sa mga suspect, mga ka-vibes, katong close friend nga si sumapa sa mga kanagkuan sa kapulisan, yan ang gingalan og Elias Nathan, 14 anyos, mga ka-vibes. Ang armas de fuego ni ining nga 9mm caliber gipanag-iya di ay sa iyang iyaan, ha? Sa iyang auntie nga usa ka police woman, mga ka-vibes. Arangkada sa butang. Ha? Monay, mga update sa maong balita kagahapon dito sa Tacloban City. Og hangtod karon, doon ay mga nalandig sa tambalanan. Ha? Kay sumapalagi, wa mabantayin ni sa gwardya sa maong eskwelahan, mga ka-vibes. Arangkada sa butang. Ha? Kay gibutyag ni Police Brigadier General Jason Capoy, ang Regional Director sa Police Regional Office 8 dito sa Eastern Visayas, nga ang gwardya sa maong eskwelahan nga nag-inusara ra taon, wa gyud kaalinggat nga nagdadi ay og armas de fuego, nagdadi ay pusil kadtong duha ka mga suspitsado nga minor de edad. Arangkada sa butang. Ang nahitabo pagyod, mga ka-vibes, kay matod pa ni General Capoy nga doon na pa'y ubang mga entrances o doon na pa'y ubang agianan padong sa maong eskwelahan, mao nga may tumaw ang posibilidad nga ang usa nila nga niagi niya itong maong agianan nga way nagbantay nga gwardya. Arangkada sa butang. O diya base, bisa na galing diha ang gwardya, mga kabay, so agi ni makabantay taon. Kay gituhuan nga gitago ni sa maong suspect, kaning si alias Rude, mga ka-vibes, si 15 anyos, nga katong doon ay tupi taon nga sumapalagi niya, gibugal-bugalan siya sa iyang mga classmate.
Ha? O sa ilang mga schoolmate ba dito? Nga, kini siya mga kabibes. Ha? Maugyoy, sumala pa, agresibo kayo. Sumaw na yung panghitabo kaghapon dito sa Tacloban City. Ha? School shooting, ganahimo, gani nga international news dili lamang dini sa Pilipinas mga kabibes. Kaibaw naman kakitang mga Pilipino, mahilig kayo sa social media. So trending ni siya karon sa social media. Ang nahitabo good daw, natabunan ang ubang mga isyo gumika niini. Nga maong panghitabo nga makalilisan kayo. Kay sumala pa sa usa sa mga magtutudlo dito nga gi-interview, ha? Siya gani mismo gipusil sad sa usa sa mga suspetsado kinsa nadakpan hinuon on-site human sa maong panghitabo alas 9 kagahapon sa buntag dito sa Tacloban City mga kabibes. Una tungod dining maong isyu ha. Ha? Nitubaw karon ang hisgutanan kung angayan ba nga ha? Iamendar kining gitawag nila og pangilinan law. Ha? Ang kining balaod nga napanday ni Senador Francis Kiko Pangilinan. Ha? Niadtong una niyang mga termino sa Senado kay ang gibuhat manggod ni Senator Pangilinan mga kabibes, iya mang gipatasan ang age of criminal criminal responsibility o criminal liability sa mga minor de edad. Kaniyan to, 9 anyos ang gitawag og age of criminal liability. Apan sa dihang na himong balaod ang kining Juvenile Justice and Welfare Act called Republic Act 9344 nga ang principal author si Senator Kiko Pangilinan mga kabibes, gihimo niyang 15 anyos ang age of criminal liability sa usa ka minor de edad. So ang hisgutanan ron og angayan ba nga amindahon kini. Kay gani, doon na pa'y gibataban ang maong balaod, kining giingon lagi nga pangilinan lo, nga dili basta-basta mapreso ang usa ka 15 anyos mga kabayb, sama sa mga hingkod na. Sa ato pa, presuhon siya sa regular nga presuhan, kung dili mastablisar ka ng gitawag og age of discernment mga kabibes. Kamu mga kabibes, unsa man ang inyong padahom o opinion ni ini? Angayan ba nga usbo nato? Angayan ba nga amindahon nato ang maong balaod? Ha? Dunay daghan kayong mga opinion nga naghilambigit na ni ini gani. Dito mao sa ning hisgutanan nga saon manggod? Sabi ng mga DDS. Ha? Mora ba'y nangugat sila ron nga angay yung amindahon ng balaod kailan na sa ngitulisok si Kiko Pangilinan kay baon na mo for obvious reason. Ha? Ang di masabtan mga kabibes kay kining mga DDS ilang kita maglipod-lipod ani nila. Ha? Maglibog sa ka. Di ba sila ang nitugot nga okay ra nga pamatsyon ang mga nalampigit sa ginadili nga droga sa niya karong 30 nilang pangugat nga angay ng usbon ko no. Kining pangilinan lo mga kabibes. Doon na kayo sa kahigala nga premyado nga journalist din ni Sugbo, di lang na ko siya nganlan. Nga matod pa niya, mauni ang hinungdan tungod kay kita usaka katilingban. We are a society who is tolerating killing. Unya karon mandiabaw ta sa maong panghitabo kaghapon dito sa Tacloban City. You know mga kabibes, ako ba by objectively looking at it. Ha?
uyon bi ako. Ha? Abot ugon sa inyong opinion. Nga amin dahon kining maong balaod mga ka-vibes because na dili lang sa maong pangitabo kagahapon doon na pay daghang mga prior incidents. Sama pananglit niya ng pagpanglugos kay baoba mo nga og minor de edad ang manglugos. Labi nag ubos sa 15 anyos. Dili presuhon apan doon nalay pagabuhaton nga government intervention nga panguluhan sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD mga ka-vibes. What is worse to me, kana pag yung doon ay pagpatay nga to sa mga biktima sa lugos. Ha? Mone, unya, kining mga ha? Mga kaliwat sa mga sungayan nga mga nilambigit sa pagpayuhod sa ginadiling drugas, doon na pa'y mga higayon. Nga pahimus lansad ang mga minor de edad tungod lagi niining gitawag nga pangilinan law mga ka-vibes. Sumaw ni ang kaguliyang karon sa atong nasod. May ngunta. Kay gani atong na sayran nga si Senador Keiko Pangilinan may react nga matod pa niya. Dili ko no garantiya nga dili na taralon sa hukmanan unya i-release dayon ang kantong mga suspect. Kayang gi punto mga ka-vibes nga naa sa iyang balaod nga siya ang principal sponsor. Ako orbang na uting kay mga ka-vibes gawa gi objection ini. Ang iyang mga kaubanan sa Senado sa dihang napanday ni ini atong 2005 mga ka-vibes. Niingon siya nga kinahanglan istabilisahon kanang gitawag of age of discernment ni ining suspect nga 15 anyos. Ang kadtong 14 anyos nga pagumangko og usa ka policewoman mao toy klaro og dayag nga ipaubos sa gitawag og intervention program. Nga maymayan sa DSWD moanog briefing unya pa ibangon nga kung unsa ang kasaypanan nga iyang nahimo mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes 0792, ako sir di ko moyon anang isulti sa uban nga silutan aning mga bata, they're just victims. Mas interesado ko nga putlan og itlog. Uy, kining mga laki nga mag-anak pero walay competence nga mahimong maayong amahan. The main cause of this juvenile problem is bad parenting with kanina ang angry emoji gikan ni ka-vibes 0792 mga ka-vibes. Well, doon na kay punto. It always boils down to parenting pero just the same ka-vibes. With your respect sa inyong imong opinion, dili ramanggod sa ingon ini nga kaso. There are several incidents niya. With your respect ninyo mga ka-vibes, ako manggod. Lahit na manggod ang sitwasyon ron. Ilabi na tungod ni ining social media. Ilabi na tungod sa digital media nga sayon ra kaayo ang pag-access sa mga kabatanunan sa tanang salawayon nga buhaton sa usa ka tawo dinis kalibutan. Matod pa ni ka-vibes Benjamin Hildore, good morning ka-vibes Tonton, watching here in Argao kay not clear pa ang signal sa AM diri sa Argao. Salamat kayo ka-vibes, please bear with us. Mapangitaan na ginig sulbad tanan ha. At least naka sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes Benjamin Hildore. So mauni karon mga ka-vibes, alas 6:30 naman mo post lang ko unya human ini atong ipadayon ang pagtuki nining mao nga dako kayang isyu ug panghitabo dito sa syudad sa Tacloban nga nakaapektar natong mga Pilipinhon. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban. Atong tukion. Mga isyo sa nasun. Atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.

0: Bueno, alas 6:34 na mga kabayes, padayon ta sa atong pagtuki sa isyu na ining nahitabo dito sa Tacloban City. Kibaw mo mga kabayes, ha? Ang maong panghitabo gud, kana bang kung doon na pag-iuntay sakto nga lakang ang tunghaan, unya sakto sad ang pagmaymay sa mga ginikanan. Wingon biya ko nga di ko doon tato mahitabo. But just the same lagi, ako mo ingon mga kabahibs nga kininiya bang grabe manggudon ang advent bitaw sa digital technology mga kabahibs nga naana diha tanan. Kay bawo naman tingali mo sa kung buot pasabot. I don't need to elaborate labi na kay basig doon ay minor de edad nga naminaw na toron. Tanang laway nga binuhatan sa sakataw na anak kaayo sa digital media mga kabibes. Atong shout out o good morning to ni kabibes Mike Angelo Cubar. Matod pa niya, good morning kabibes Tonton. God bless always. Listening here in Mactan, Lapu-Lapu City. Salamat kainin mo kabibes Benjamin Hildore. Gika ni kabibes 4664. Okay. Ubay-ubay ni iyang gitampo din eh. Kanang matod pa niya loaded si kaining gisulti niya that this was ningon sa dinilahi na gyud ron sirton kay gihapon balita pod tungod sa duwa sa crossfire gidunggab niya iya kaduwa kay tungod wala magkasinabot gidunggab katulo matod pa ni kabibes 4664 lagi tungod kay including violent incidents mga kabibes na namang gudron sa mga mga digital platforms mga kabibes. And you know bisang pag maingon na sila o nga di ka makasood o minor di edad ka but asus ang mga bata ron sa di pag-uun sa mga kabibes ha tungod aning social media lagi maka-access manggod sa maong mga digital sites mga kabibes. Mao na ang kalahi karong panahuna doon na bitoy gitawag nga advantages o disadvantages ang digital technology mga kabibes including the maingon ta di propagation of violence. O niya punaan pasad sa mga ginikanan, mga parinti nga nagdanghag lasad, maingon ko nagdanghag, nahitabo itong makalilisang yung taon nga school shooting dito sa Tacloban City. Maka-imagine mo mga kabibes nga ang mga bata nagklase in town, mga high school sa naasoy nga tungaan, nagklase na na, alas 9, mo kay pagsugod diyan na, nagpahiluna na. O niya kalit lang na doon ay nahitabong pagpamusil. Ang mga viral video gud nga ni Katap, makita nimo nga pirtig yung panic sa mga bata na nagsiyagit nang gawa sa ilang eskwelahan wa na kapugong ang ilang mga maestra kay nag-iyahay in town og pagpahilayo niadtong duha ka mga minor di edad mga kabibes nga mao'y responsable sa krimen. Unya sa unta man aron nga ang usa 14 anyos kung atong basihan ang pangilinan law ang Juvenile Justice and Welfare Act di manggit sa mapriso. Hinoon doon ay gitawag nga kanang civil liability adto punta nga tos ginikanan. Pero just the same. Unsa raman mo bayad? Bumayad si Danius. Di naman nimo mabalik taon ang kinabuhi sa mga biktima ng mga estudyante.
1: Arangkada sa butang.
0: So alang na ko mga ka-vibes, I do so agree. Nga kinahanglan ripasuhon ng maong balaod nga kung mahimo. Adto ibutang sa kanamang sakto nga edad. Di sa kumuoyon anang 9 anyos taon, kay kana linghod pagin na. Para na ko ang acceptable ha, if you are going to ask my opinion mga ka-vibes. 12 years old as age of criminal liability or criminal responsibility will suffice mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Let me explain, kanang 12 anyos kagod, ana na magsugod ang gitawag og age of poverty. Actually, it's 13, pero karon tungod kay moderno na ta, doon na yung mga igong vitamins na mahimong ipatubar na to sa atong mga anak. Doon na yung kabuot ang 12 anyos. Although, gay, kinahanglan yun nga imong giyahan, kinahanglan yun nga imong i-guide. Ana na mo, sood ang kanang responsible parenthood mga ka-vibes. Kinahanglan nga ripasuhon eh. Kinahanglan nga tunanig maayo. Kay lagi, tungod niini mga ka-vibes, daghang mga krimen nga ang mga responsable mga minor di edad. Apan, wa masiluti mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa kay ang tumong restorative justice. Aron ko no mabalik sa kanang normal ang pinsada sa usa ka minor di edad. Aron siya makaamgo sa iyang kasaypanan nga nahimo. And therefore he has to be subjected to kanang intervention. Doon ay gihimo ng mga sentro ang DSWD. Pero para guna ko mga ka-vibes ba? Ang kapait in town, ang kantong mga biktima mga ka-vibes kay unsa may justisya ngay lang makuha.
1: Arangkada sa butang.
0: Una na sa gyoy, may ngunta mga criminal minds ba? And I am referring kanilaging pagkuyanap sa ginadili nga drugas. Layuban nga pahimus lang yun. Labi na og mga naaintaon sa mga ubos nga hutong sa katilingban ng ilang panginabuhian ba? Tungod sa kakabus, mapugos na lang. Muna nga, alang nako, ang ngayong tunan kini kung paubsan ba? Kay lagi kining 15 anyos pataas mga ka-vibes. Kang kansang author si Senador Kiko Pangilinan. Prangka-prangka ang istorya wa ni makapugong sa nahitabo. Nga ingon ni ini sama ni ini nga krimen dito sa Tacloban City mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Gikan ni ka-vibes 4541. Good morning ka-vibes Sir Tonton. So sad and tragic kini nga nahitabo gahapon. Isip ginikanan di gyud lalim ang gibati karon sa ginikanan sa mga biktima to the suspects and their parents. Nakahimo mang gyud og salaod maong atubangon gyud ang consequences sa ilang action. Salamat ka-vibes gikan ni 4541. Ang ako usad lagi niini ba? Dapat kung doon na may pag-amendar sa Juvenile Justice and Welfare Act, kung Pangilinan Law, sa Republic Act 9344, kinahanglan yun nga ipasabot sa dito ang kining responsible parenthood. Ang parental guidance kay kanilang daan, klaro kay ni nga katong police woman nga na-assign dito sa kining Police Regional Office 8, iyan ni siya sa suspect nga 15 anyos. O niya ang butong sa pagkaunsa, kanabang gitawag nga gun safety protocol, mao ni klaro kayo nga wa nabuhat o dako gyung shipyard kay wa mo tuman sa gun safety protocol, kining maong sakop sa kapulisan, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Oy, na out of tune maning ilang mga ilang mga troll, lain may gipahimungtan din eh. Ha? Ngano ka ni sila taon? Ha? Ngano kuno, Joel Bulinoy ba milang isgutan out of tune? Oy, pag sure, oy, kinsa ni si Malakayas? Magkatawa lang kung aning mga trolls o mga keyboard warriors in town sa mga DDS, mga kabayas. Dangaon sa mo?
1: Arangkada sa butang.
0: Nagisko ta diri og pagitabo gahapos. Ha? Tacloban City, mga kabayas. Lahi may lagisgutan. Joel Villanueva man. Oy, pag ngatog ka mo, iwa pa mo makatog diha, mga troll farm sa DDS.
1: Arangkada sa butang.
0: Ha? Ningon sila nga, mauna hinungdan sa sigig, Cebu o Bangag ba? Uy, pag sure. Umbot lang ninyo. Ha? Asa man to nila nakuha, gigamit ng arma, sir, gikan ni Kabibes 4664. Sigun sa investigasyon sa Tacloban City Police Office, Kabibes, ang kantong 9mm pistol, ang tag-iya niya to, ang anti ang iyaan sa 14 anyos ka suspect. Kay usara sila ka compound nagpuyo. Ay just doon ato nga nung nakatultol ang bata. Mabitaw na nga doon ay liability kining maong policewoman nga na-assign dito sa Police Regional Office 8. Ha? Sa kininiang Eastern Visayas. Ang opisina sa PRO 8 nakadalikyat man taniin dito, mga kabibes, daan sa Palo Leyte. So doon na ni tulubagon siya. She is now under kaning camp restriction niya. Manubag gining maong policewoman. Kaya nga nung kumpiyansa ra kaayo, natultulan sa iyang pagumangkon nga 14 anyos ang iyang armas de fuego, nga mao hinungdan, laliman ka, batod pastaho, mga kabibes. 40 ka mga basyo sa bala ang na-recover dito sa crime scene. Dito sa suod sa high school campus sa San Jose National High School. So sa ato pa, mga kabibes, kung kaning revolver, maglisod man eh. O 40 ka basyo, ang sagad nga suod sa 9mm, mga kabibes, ha? 20. Kay 40 man ang nakareload gining maong mga suspect, ha? Sa ilang armas, sa bala, mga kabibes, ngailang gigamit.
1: Arangkada sa butang.
0: So ang assumption nga, ha, hasta ang magazine sa 9mm na daw pa. So mauna nga dako sa tulubagon ang iyaan sa maong suspect nga 14 anyos, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang kantong 38 revolver makapahibong sa takay, sigon sa investigasyon sa kapulisan, ha, kananaang usa ka security agency nga nagbase sa Sugbo naka, ha, naka-permit o naka-rehistro ang maong 38 caliber revolver, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Sumauni ang atong gipaabot ka development, ha, unsa kaha nga security agency din sa Cebu ang posible nga dunay ilang mga gwardiya nga nakadestino dito, ha? O niya, doon na sila na servisyohan ng mga establishmento, kana maoy ang ayang subayon o tikiyon. Ha? Doon sa mga tao ng mga DDS nga hasta sa baong panghitabo kagahapon si BBM ay pasangilan.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni Kabibes Benjamin Hildore, ang kasagaran gudrod sa mga parents kung maghilak lang anak, silpon, ilingaw, aron mohilom, edad 2 years up to 6 years. Ha? May punto kagyod, Kabibes Benjamin Hildore. Mao bitaw na. Kapait bitaw. You know, real talk ta, mga Kabibes. Labi na sa kanabitaw mga, ha? mangon ta mga naa sa gitawag nila og kada bang ha kining ha informal settlers ba kaya to ilan ng taong-taugon taon ng mga nasa squatter area ha but ang tawag ana ron mga informal settlers ha dili real talk ta dai mga ginikanan labi nag ang bana marabaho ha mga asawa mahabilin real talk niya niya kibaw mo kung siya lingaw nila magsugal magbaraha magtungit so sa padiha unyag doon na pa'y bit-bit ka bata kaning sama ninggi sulti karon ni kabayb si Binaminil Duri aron muhilam muhilom aron di sila mo disturbo sa ilang sugal sa ilang tungit dulitan dayon og cellphone sakto gining gisulti ni Kabibs Binaminil Duri. Real talk ta diri mga kabibs ha. O bitaw nga mo ingon yung ko matagkaroon nung unya. Mag-iskot ka ni tag-isyo sa atong programa. Statement of facts kita din eh. Muna magkatawa lang ko ni ining mga DDS keyboard warriors in taon nga magsigi na malagpasangil in taon sa kasamtangang administrasyon.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Pag-sure mo, itugpag ha mo. Ha? Mone nga ang akong baruganan ni ini mga kabibs ang ayang tunan yun nga nga pakubsan ang age of criminal responsibility kay kaniyanto sa ako nang gingon ninyo prior sa pag-aprobar sa Juvenile Justice and Welfare Act kung Republic Act 9344 nga nahimo ning balaod gumikan kay principal author si Senador Kiko Pangilinan mga kabibs ang naa dito pinasubay sa revised penal code nga 9 anyos gani ang age of criminal liability alang nako di sana makiangayon kay linghod pagikain ng 9 anyos so uy by the way gisalida sa DED si Ruben Padilla mga kabibs pero sabsat tong salidahan niya ng si Claro.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Later on doon ako yung naalinggatan inigbalik ako sa second portion inigkuman sa La City Media kay straight man taron mga kabibs doon ako yung laing iapasumpay ni ining atong gisgutan karon. Pero maulagi na namuingon ko mga kabibs ang ngayang tunan gini nga i-amendar ang maong balaod. It's the most opportune time. Galing lang kay karong panahon na mga kabibs, kay baong mag-unsay na itabo, ha? Kada na ang napamantas, gitawag ko adjournment sine day, ang kinini ang Senado o ang ubos bahay balaoranan. Gika ni kabibs 0792, kanang balaod ni Kiko Pangilinan, Sir Nindot Mana, pero dili na applicable sa poor developing country like Pinas, Nindot Rana, sa rich European countries, matod pa ni Kabaib 0792.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ang ako laging kanang baruganan ni ini mga kabibs, we really have to adapt to the situation right now. Lahi magun niadto, wapatay, wa pa bitaw tay access sa mga digital technology wa pa tay cellphone kani adto ha mo na nga ang mga bata kani mga minor de edad dili makasayon-sayon pag-access sa mga laway nga binuhatan sa usa ka tawo diha sa social media laliman kag alsta mga duwa mga kabibs. It will promote violence kanang magpinusilay, Jesus. Dakan kay mga bata nga ampay kay na nila mga kabibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And to be honest about it, without parental guidance, it will develop the culture of impunity. The culture of violence. sa maong mga minor de edad, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Samot patanga, mabitaw nga maingon ko kining mga DDS nagyambi lang baabaan ning mga tawhan, ha? Because how could you justify nga kamo mismo prangkahanay ta DDS? Di ko kasabot nga you are propagating violence. Ah? You are saying that extrajudicial killing is just fine. Unya karon kamoy na kamoy nangugat nga usbo ni maong balaod. Di ang dapita, di ko kasabot ninyo. Sa ito pa, doon na mo'y double standard o kira. Kung ang leader sa usa ka nasod, mo'y mo propagar sa pagpatay sa mga nilambigit sa krimen. Ha? O niya, karoon nga doon ay nakapatay nga minor de edad, grabe sa yaw-yaw niyo diya social media niya inyo pang pasanginlan ng kasamtangan ng administrasyon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang akong punto, mga kabibes, let us put this issue in a proper context. Ha? Ato ning subayon. Ato ning hanayon pag-ayo. Di isang ko ha? Agreeable anang gingo ni Senator Robin Hood Padilla nga tubatik dayon nga amot usaon pagdepensa ni Robin Padilla og adto ni sa iyang komitiba, mga kabibes. Kaya you know, even Robin Padilla pagkahingkod gani niya abadlongon sad kaysa tinuod lang, mga kabibes, ug wa pag itagaan nagparol si di pa na parolado si Robin Padilla aw nadugta na preso pa na hangtod karon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yaka ni kabibes, 9354 uyon yung kuha na kabibes, tuntun 12 12 anos pataas pwede nakasuhan para magkinto na ang mga edaran kay usahay maoy gamiton sa mga illegal activities. Pasagdi lang ng mga DDS, kabibes, wa na yung mga utok mauron. Yaka ni kabibes, 9354 yaka ni kabibes, 0792 unya ang mas alarming, sir, ha? Kay naay mga abogado nga DDS nga pro EJK, unsa man na sila nga klasing abogado with angry emoji. Gikan ni kabibes, 0792.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mabitaw nga, that is very unfortunate, kabibes ba? Nakoy mga higalay taon nga mga abogado and I just cannot understand. Para guna ko, we have to have always the due process of law. Unya, kining ningon ko nga due process of law, that doesn't mean nga kining mga minor de edad nga mga suspect sa ingon ini nga krimen atong diretsuhon sa pag kada bang pagsilot. Kinahanglan taralon sila sa hukmanan. Kay mao man ni mahitabo, if ever the Juvenile Justice and Welfare Act will be amended, of course dili man po diha-diha dayon nga silutan kining maong mga minor de edad. Sama sa mga hingkod, sama sa mga gitawag og adult, doon na mag-iipahigayon nga pagtaral nila nga ito sa hukmanan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But since it is kanang a capital offense, ha? Sama sa pagpatay, mga kabibes, ha? Dili man available. Sa ato pa, mapriso sila, mga kabibes. Nga lang nako, ha? Igo na nga panahon nga tuwa sila sa prisuhan, pero doon ako'y ibuta nga lain pa nga kanana ang provision o galing usbo ng balaod, ha? Kinahanglan nga dili sila itipon ngadto sa mga gitawag og hardened criminals, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes, 4664, ngita rana butas mga DDSR, dili na angay tagdon. Mabita, pero sa mukan kay diri sa kinini ang kabibes sa among kining official Facebook page, pero okay raman ako. Kaysa ako nagkikaingon lagi demokrasya man ta. So let them display their

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
3: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa

Bueno, salamat kay mga ka-vibes. Alas 7:09 na padayon sa atong arangkada sa buntag. Kininiya bang kining atong gisgutan nga resulta sa naitabo kagahapon dito sa eskwelahan sa Tacloban City, ang San Jose National High School. Alang nako, ha? Tinanglan nga atog yung tutukan. Kay ang atong tumong og tuyo dinhi sa atong programa, mga ka-vibes. Sa gikaingon na nako sa makadagang higayon, aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Mao gina ang gitawag og bottom line ni ining atong programa. Ha? Unya mga ka-vibes, ako nang gikaingon nga ang ngayang ripasuhon kining maong balaod. Tunaan pagbalik. Unya, kung galing nalantawan sa atong mga magbabalaod, kinahanglan gyud amindahon ang Juvenile Justice and Welfare Act nga napasar niya itong 2005 pinaagi sa pagpangamahan ni Senador Kiko Pangilinan, mga ka-vibes. Unya kay bawa ba mo nga ang United Nations o ang international standards, mga ka-vibes, ha? Kanang gitawag nga minimum age of criminal responsibility, ha? Ang gibutyag dinhi ang pangidaron 12 years old, mga ka-vibes. Ha? Pinasubay ni sa United Nations Committee on the Rights of the Child, UNCRC, nga nagstablisar sa minimum age of criminal responsibility, mga ka-vibes. Although matod pa din, ni-encourage sad ang kining UNCRC ngadto sa mga kadasuran nga kining maong pagidaron nga 12 anyos, ha? Pasakaan ni ngadto sa 14 ngadto sa 16 anyos, mga ka-vibes. And my gut feel, mao ni ang nahimong basihanan sa pagpanday ni Senador, ha? Kiko Pangilinan, Francis Kiko Pangilinan, sa iyang bersyon sa Juvenile Justice and Welfare Act nga nahimong balaod ni atong tuig 2005, mga ka-vibes. Kay sigon sa United Nations kanang gitawag og juvenile sa ato pa linghon, mga bata, ha? Mga young people, og siya in English pa. Ha? Ang usa ka tawo nga ubos sa edad nga 18 anyos, they are called collectively as juvenile sa ato pa mga minor, ha, mga ka-vibes. Ha? Apan bisan pa sa ilang pagka-juvenile, doon na sa mga nalambigit nila sa mga krimen, mga ka-vibes. Nga maubito na ang usa ka minor de edad, usa ka juvenile nga may lambigit sa krimen, tawgon siya og Child and Conflict of the Law, kung CICL, mga ka-vibes. And the case yesterday dito sa San Jose National High School, ang mga suspect gitawag og mga Child and Conflict of the Law, kung CICL. So akong balikon, ang akong baruganan og opinyon din sa maong programa, mining nga ato ning nasuta karon, I am in conformity, mga ka-vibes, nining gisulti sa UN Committee on the Rights of the Child, ha? UNCRC nga nagmandato sa mga estado nga magstablisar sa minimum age of criminal
responsibility ngadto na sa 12 anyos mga ka-vibes. Yes, akong gikaingon ninyo mga ka-vibes. Biyagi matanian ng idara. At 12 years old, elementary ka. O gradual ka sa elementarya. Doon na naman kay pinsada yun. Doon na naman kay discernment. Ha? For obvious reason, mga ka-vibes, ha? Kamong naminaw ron, niyagi manggid mo sa maong edad. Damatik na ang magain ninyo kung sa'y mutubo sa inyong lawas, di ba? Kung sa'y mga development physically ni mo. So by that time mo, tangkod na kag-dusya anyos, you can already think what is right or wrong. Imo nang mahinuklugan ang imong buhaton ba? Di isang kumuoyon nga ato pang pakubsan sa 12 anyos mga ka-vibes. Kaysa ako nang gisulti lagi before sa pangilinan lo, sigon sa kining revised penal code, 9 anyos mauna ang age of criminal responsibility o criminal liability din sa Pilipinas. Amaunay nag kanamang nagdasig kaniadto ni Senador Kiko Pangilinan nga pasakaan ngadto sa 15 anyos ang age of criminal liability sa atong nasod. And to me, ilabi na karon sa mga daghan kaayong mga developments nga naa na ta sa digital media. Unya komplikado naging kairon. Ha? Ang ngayon tingali nga paminusan ang edad sa age of criminal liability din sa Pilipinas. Because I believe sa pag-anang anong gisulti nila nga restorative justice, kinahanglan og intervention para mahibalik ang usa ka bata. It will also serve as a deterrent, labi na og 12 anyos ka na. Ha? Lagi, padung naman ka na mag-high school, labi na sa atos Pilipinas. Ha? Bisang pagdaduga nga ng mayingon yung mga sopakiro kayo, mayingon nga, kuhan pa man, ka-vibes tuntun. Mo po may paghuman sa grade 10 na exactly. Mo po may paghuman sa grade 6 ni ana. Iniguman sa grade 7, ay iniguman sa grade 6, grade 7. Sa naman na? Diba diha naman magsukod ang high school? So after you reach the age of 12, para na ko mga ka-vibes, doon na ay kanang gitawag og discernment ang usa ka juvenile o usa ka bata mga ka-vibes. Asos, hibaw mong tingali mo nga bisan paganig bas lingod pas 12 anyos suhito nagikaya mag matod pa nila pag kuri-kuri niya social media. Ha? Saan taman nga mauman niya ang kanang moderno na karon nga panahon. Ha? Unya, pakapinan pag irresponsible parenthood, ang mautong naitabo kagahapon sa Tacloban City, mga ka-vibes. So niya ng putuha, kinahanglan ginigtungan ng pagmayo. Ha? Nga aron wa pa may wa nay may tabo pa nga lain susama ni ini nga school shooting laliman kang nahimong unod sa mga international news ang panghitabo dinis Pilipinas kagahapon. Akong gitanaw ang mga international wires, Al Jazeera, BBC o kuban pa. Starring kang Pilipinas kagahapon ay breaking story good. Kay pag break yun sa storya, tulo ka mga kinabuhi ang nakalas. O niya una pag inianto, lima rato ang gikataho nga nangaangol, nasamaran, pero paghingpit ang itestorya, nahibawaan nga matod pa sa Tacloban City Police Office, may abot sa 13 ang samaran. O niya, last night, upat na. Nadugangan o glaing usa sa ito pa, upat ang mga ilarataon, may the rest in peace.
mga estudyante sa San Jose National High School ang nakalas sa maong insidente nga krimen, mga ka-vibes. Sumanay panghitabo kagahapon nga subo kay palandungon. And it could have been avoided kung dili unta taspukan ang mga ginikanan ni atong mga bataa.

Unya, usa sa akong basihanan mga kabayos nga kinahanglan gyud nga ripasuhon unya kung mahimo. Ha? Pakubsan ang edad sa age of criminal responsibility. Tugod sad sa gibuhat sa maong mga suspect nga they were close friends, ha? Mga kabayos. Spoko na nimo na apa sila ay selfie diya social media na nagunit sa maong mga armas. So, wapang pakitabo sa ato pa na nagito silang pinsada. Pagsuhod pa lang nila dito sa ilang klase mga kabibes. It was not as part of the moment incident. There was really that intent of violence ni atong maong mga minor di edad nga Children and Conflict of the Law kung CICL mga kabibes. Matut pa ni kabibes Binaminil Dore. Kana si Ruben nakapardon kay tungod sa iyang good character inside sa prison. Labi na ni convert og Muslim kay sige basa sa Quran. Remember gisaway siya sa mga Muslim community sa pag-iskapo ni Bato. By the way, kabibes, unsay term sa mga prisoners nga good character kay nakalibot ko. Okay. Kinini ang unsay nga ni ana, ang akong nahibaw-an basta you have good deeds there, ha? You are performing well, nya wa di ka magpabadlong, ha? Okay ra gyud ang imong performance dito, ha? Mahimo kang pasayloon. Ang tinuod mga kabibes, ha? Nakapabor lang si Ruben Padilla, kay artista man. Unya adunay ni duol nga to ni kanhi presidente Ramos, ha? Kanang artista man. Unya dunay ni nitulay ba, ha? Mga kabibes. Mo na nga itagaan siya pardon sa maong kanhi presidente, ha? Unya amona si Ruben Padilla ron, ha? Gitagaan og adi apa gani? Absolute pardon panahon ni kanhi presidente Duterte niadtong November 2016 mga kabibes. Gitagaan na gid siya sa iyang civil and political rights. Ha? Tagaan siya og clemency. Ha? Ang hitabo niini, si kanhi presidente Ramos mga kabibes, nihatag sa iyang conditional pardon ni adtong 1998 upon when former President Duterte assumed office in 2016, nihatag siya absolute pardon ngadto ni Ruben Padilla mga kabibes. Ha? Ang sa niya to ni Ruben Padilla mga kabibes, gumikan kay nadakpan siya nga naghupot og daghang mga wild lisensyang armas mga kabibes. Ha? Ang Board of Parole nihatag og nirekomendar ni ini kay matud pa, ha? Kananaang maayo ang iyang binuhatan samtang tuwa siya dito sa prisuhan. Ha? Unya mo na, nahatagan siya sa iyang full civil and political rights na kalansar o gwidaog si Senador Ruben Padilla, gihimo pang number one sa mga Pilipino mga kabayos. Matod pa ni kabayos 0792, dakog tulubagon. Tung pulis katagiya sa pusil, unsa man nga klase pagka pulis nga magdinanghag lang butang sa pusil bisag asa, gikan ni Kabayb 0792, gikan ni Kabayb 5598. Para na ko Kabayb tonton kanang balaod nga minor di edad, iabulis kay ang minor di tsana. Ang minor di edad, iabulis kay ang minor di edad, nag-abusar na lang sa na magbuhat o pangabuso. Salig lang tadi tangtangon kay lagi minor di edad. Daghan na ron mga abusado. Suma pa ni Kabibes 5598. Lagi ka ni Kabibes 0792. Katong si Jinggoy Ugbong Revilla, apil ba to sa gipado ni Duterte? Sa iyang panahon, I still have to double check on that, Kabibes 0792. But what I am sure, ang gitagaan og absolute pardon si Senador Ruben Padilla Kabibes.
Sumaw ni, ha? Ang panghitabo ron. Nga, kitang mga Pilipinhon, kinahanglan mo tampo taniding maong isigutanan. Ha? Matod pa ni 4664, di na angay butaran mga artista, sir, kay mga abusado, parehan ni Ruben Boragwa, may gamit sa Senado. Nabiya kay punto kabayos 4664. Ha? Pero nai, piktibo kayo, hilom ra kayo siya. Si Lito Lapid, pero si Lito Lapid, maayo kayo maniid sa mga isyo nga para saan ni Ron. Huwag yun isaway ni Lito Lapid. Ha? E matod pa nila, why sulti, why sayop. Politically, daghang naka-appreciate sa gibuhat ni Lito Lapid. Kay para niya ko no, adto ko no siya sa kamatuuran. O na isakto. Nga kamatuuran ang imong, ha? Ang imong ipatigbabaw. Ha? Nga, tungod sa imong tinguha ni mo nga ipatigbabaw ang kamatuuran, mga kabibes. Ha? Daghan gyud ang mudaig ni mo. Kay, huwag magpataka na po siya og, ha? Kining tampos politika ang daghan sang mahinaway niya. Ha? Muna, mga kabibes, ang, ha? Kana na ang nahitabo karon ni ining duha ka mga artista nato nga mga senador, mga kabibes. Kanang kabibes Benjamin Hildore, ha? Doon na siya ay gitawag o good conduct time allowance, ha? Na nihimo siya o good behavior. Unya wa si record nga ni violate sa mga jail facility, GCTA ang tawag niya na. Good conduct time allowance sa kabibes Benjamin Hildore. So, ha? Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, before si Ruben mao ang bad boy sa Philippine cinema, now bad boy sa Philippine Senate. Al, daghan gyud kay sag tulabagon sa tinuod lang kabibes kay katulang pagka iskapo ni, ha? Senador Ronald Bato de la Rosa angay pang malubag ni Atos Ruben Padilla. Agahapon, itingog rabadeng siya nga kinanglan ko nung atunaan yun ang kining juvenile justice law. Ang kining juvenile justice and welfare act. Ha? Kaya nga no, mga kabibes, kibabitaw mo, nagkakuntra man sila ni ha? Numdo mo, ni Kiko Pangilinan ni atong milabay ng mga adlaw, mga kabibes. Kay sumala pa niya, gi-disrespect kuno siya, gi-isihan siya sa tingog ni Kiko Pangilinan. O niya ang marites ani mga kabibes, rival magundi sila. Kay sa tinood lang sa wapa mag pagkasal, wapa magbinyaw si Kiko Pangilinan o si Ruben Kiko Pangilinan. Wapa mag maminyaw si Kiko Pangilinan o si Xiawi, Tita Xiawi, si Sharon Cuneta. O pagya man to nga nagkauyab si Ruben Padilla o si Sharon Cuneta ni atong mga batanon pa sila, mga kabibes. Rato pa doon ay grudges naan ba? O niya gahapon, nakabuylo na sa dia. Nga matod pa niya, kinahanglan ko nung amindahon ng balaod nga gipangam nga napanday tungod ni Senador Kiko Pangilinan. Gika ni kabibes 0792, nga nung di man muuyon si Ruben Padilla nga si Cheese ang mo-preside sa impeachment, wasay salig siyang former Senate President with the laughing emoji, gikan ni kabayb 0792. Lagi mga kabaybs ba, ako ning ipadayon karon kay unay doon ako ay nasigpatansan nga bagong development nga si Senador Bam Aquino na mao'y chairman sa Committee on Basic Education, ha? Ni luwat og pamahayag nga ngayang imbestigahon gyud sa Senado ang maong panghitabo kagahapon dito sa San Jose National High School, mga kabibes. Unya iya sang gidugang ang kining nahitabo bitaw sa basketbolista gikan dito sa Mindanao nga nahitupawak in taon si Rene
matirbon niya sa Ateneo de Manila University. Mao ni gusto nga imbestigahon ni Senador Bam Aquino dito sa Senado, mga kabayb. So ato ning nungtan unya uban pang mga isgutanan, inigbalik nako sa ato na gyud nga paghingpit sa atong arangkada sa buntag, mga kabayb, ha. Paliog standby kay atong isgutan ang paghiabot ni BBM din ni Sugbo og ingon man kining panghitabo kalabot sa gipaabot nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliog standby, mga kabayb.

Bueno, alas 7:37 na mga kabayos, padayon kahapon gamong naminaw din sa atong arangkada sa buntag. Ha? Padayon ta sa atong programa mga kabayos. Bueno, kining isgutanan sa naitabo kagahapon dito sa Tacloban City mga kabayos ba? Ha? Nakaagni sa niog reaksyon gikan sa ha? Laing senador gawas ni senador Kiko Pangilinan nga nipahinumdom sa mga otoridad nga dili automatic nga pwedeng i-release dayon ang kantong mga suspect. Kaya iyang gipasidaan na kinahanglan doon na government intervention. Unya, gawas nining government intervention, iya sang gipahibaw na kinahanglan kantong suspect nga 15 anyos. Kung ma-establisar ang age of discernment niya to, kinahanglan gyud nga manubag o mapriso ang maong child and conflict with the law, mga kabibes. Reaksyon gika ni kabibes 9255. May buntag si Tonton, ako sir Uyon mangko kung paubsan pa ang kung paubsan man ang edad sa balaod para sa mga kabataan, sir. Pero para nako, sir, mas dako pa og epekto ang pamaagi ni Duterte kaysa sa balaod ni Kiko, sir. Kantong pamaagi ni Duterte nga hapit na lang solusyon sa tanang problema, patay kinsay okay, kinsay mag tanaw na to be kay taas-taas ting iyang reaksyon, kinsay magsupak-supak niya patyon kay dili niya kaliado patyon, kada adlaw na lang na, kada adlaw na ipatay. Para nako, sir, dako kayo tog epekto sa utok sa atong kabataan. Salamat, sir. Mao sa dalagi na the culture of impunity ang iyang gipadayag ba kabay. Pero alang nako ha, tananaabang kinahanglang ripasuhon gyud ang balaod. Kaya ako naman gisgutan ninyo katong international standards subay sa United Nations. Ha? Apan di ay interesante sa kayo nga developments mga kabibes. Nga matod pa ni Senador Bam Aquino nga chairman sa Basic Education sa Senado mga kabibes, nga sumala pa niya dinhi mupahigayon siya og laka nga imbestigahon ang maong panghitabo mga kabibes sa Senate Committee on Basic Education, ha? Nga gawas nga ni padangat siya sa iyang pagsimpatiya, ha? Pagpahasubo ngadto sa mga biktima mga kabibes nga nikalas og upat ka mga estudyante sa maong eskwelahan, unya niangol og lain pang 12, ha? Manghingusog si Senador Bam Aquino nga pandayon kining suma pa niya, ha? School Safety Act mga kabibes. Sa ato pa wa pa sa kananaang radar ni Senador Bam Aquino nga amindahon ang Juvenile Justice and Welfare Act, apan iyang ipalabang, iyang pandayon kining giingon niya nga School Safety Act mga kabibes. Nga alang nako, samtang wa pa nang tinguha nga amin dahon ang balaod ni Senador Kiko Pangilinan, dako kong uyo ni ini. Gumikan kay di man malimod nga that incident yesterday, kagahapon sa buntag mga kabibes, that could have been avoided kung doon na pa'y saktong siguridad ang maong eskwelahan mga kabibes dito sa Tacloban City. Nga ngayon nga wagi makasood nga mga armas ni Pwego o bisan mga mahait nga hinagiban sa atong mga tunghaan. Ha? Kita na wang sa itong itabuha. Doon na igwardya, nag-inusara dito sa dito ras guardhouse, wagi rikisang mga estudyante mga nanood o malampuso nga nakasood ang armas. Unya, usap pa, doon ay daghang mga agianan, mga
entrance sa sumapa sa Tacloban City Police Office, mga kabibes, nga way gwardya sa ato pa luagra kayo. Ha? Doon ay mga ubang agianan sa mong eskwilahan dito sa naasoy nga syudad, mga kabibes. And therefore, daily safety ang mga tinunan. Dili sa pag-unsa, ha? Real talk ta ni ini. Ha? With your respect na itong tanan, nakahinumdum ko sa akong kasinatian ba sa pag-skwila pa nako dito sa Mindanao State University sa Jansan? Pastilan, tumugs dili mga kabibes. O sana giyagiana na mo dito? O niya, maunang kaming mga estudyante, we really feel safe inside the campus. Kay labihan, kay stricter gi sa mga gwardiya dito sa MSU. In fact, daghan pa kay mi ha? Ha? During my time, mga kabibes, dito sa MSU Jensen, ahadlok mi sa mga gwardiya o kay mga tigas gi kayo. Tanawon gi ka. O niya, tanawon gi kung sa imong sud, sa imong bahag. So therefore, ha? Ikaw, huwag doon nagyo kay dautang tinguha, di, ginamahin mo. Ultimo, good ka ng bolo, ka ng gamito na mo sa mong paggarden. Kinanglan, mark yun na siya. Muna nga, saga na mo dito, agayom sa taas ka ng bang, adventuroso pata kayo. Awa dito, sa amo dito, sinukbag kay Ragyod. So, alang nako, napapanahoning school safety act na gustong pandayo ni Senador Bam Aquino, ang chairman sa Senate Committee on Basic Education. Unya, iya siyang dugang dinhi ang sasayupang panghitabo ngadto sa kining varsity player sa Ateneo de Manila University nga si Rene Baterbunya nga taga Talakugon dito sa Agusan del Sur nga player kaniadto sa Ateneo de Davao University. Ngayon taon, nahitong pawak sa dihang ilang gipahigayon ang usa ka gitawag nila nga team building activity sa varsity team sa Ateneo de Manila University. Nga ang maong intawong player nga gikan sa Davao, mga kabibes, ug sa Agusan, doon na rin ba ito'y taho nga nakatunob sa Nick Jensen, mga kabibes. Nakalas in town, gumikan sa dito mahinoon sila gipa higayon ang ilang kininiang team building activity sa usa ka resort dito sa Aurora. Ha? Ngayon taon, kadturabang namatay nga si Rene Baterbunya, matod pa sa midagan karon nga investigasyon, maupa ang misalbar unta sa iyang kauban nga player, katong Nigerian nga si Divine. Idili, mga kabibes. Ha? Nga, ang taho, nagkanayon nga, di kamaong mulangoy itong maong Nigerian player. Ha? O niya, na itong pawak in taon, ang maong player gagikan sa Mindanao. Ha? So, mauna nga, mauni lakang karon ni Senador Bam Aquino, and para nako, this is timely. Aron ba nga, ang atong tanang mga estudyante, mga kabibes, whether public or private, ha? We really be secured, labi na sa mga private school, or rather public schools, ha? Kay tanawa tong nahitabo gahapon, nakasud, yano ra kay nakasud ang armas. Kay og girkisa po nung ta, gitanaw pag inulta, tagsa-tagsa ang mga backpack o mga, you know, di man yung desisyon ipatuman. Ang importante lang giniini no nga magtaog kanang detector ang atong mga gwardiya dias mga eskwelahan, kay without such kuli sa kainang magmanual ba og kananaang pag tan-aw sa mga bag sa mga estudyante. So alang nako, mga kabibes, napapanahon kining tinguha ni Senador Bam Aquino nga imbestigahon ni dito sa Senado ang mga panghitabo. O niya, iyang pasar, iyang pandayon kining matod pa niya, School Safety Act, mga kabibes. So, ato nang huwaton, kung unsa magaling kay karon adjournment pa man sa Senado lagi. Ha?
Ajon men sini day. Huwato na to na kay ang gikatakta giyod ga pag bukas sa sesyon sa Senado o sa Ubos Bahay Balauranan, ha? Karon pa bang inigpahigayon sa State of the Nation Address, ha? Sa umaabot Hulyo 27 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kabibes. So atong atangan ka ng tinguha ni Senador Bam Aquino na pagpanday sa School Safety Act aron dili na masubli ang susama nga panghitabo kagahapon dito sa Tacloban City. Unya, gawas niya na tunan sad nga kinilaging pagripaso sa Juvenile Justice and Welfare Act nga minusan ang age of criminal responsibility o criminal liability. Kaya lang nako, akong baruganan, kadang 15 anyos, medyo taas ra kay na. Kay dunay ubang mga gitawag og child in conflict with the law, mga minor de edad, na nakahimo ng krimen, bisan pa og menos sila sa 15 anyos, mga kabibes. Unya, nag-iskot manggintang kinini ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabibes. Doon ay interesante sa kayong panghitabo kagahapon si PBBM din ni Sugbo. Iba ang magunsa din gahapon sa Cebu, mga kabibes, si Presidente Bongbong Marcos Jr. Una niyang gibuhat niadto siya sa pagsusi sa kining flood mitigation flood control mitigation program, in short flood control project, pag-ayom-ayom diha sa flood control project sa Mananga River sa siyudad sa Talisay, mga kabibes.

You know, as usual, naputos na sa pagsaway si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Unya, ang naitabo pagyod, nilahos pa ni siya sa usaka mahinungdanon kayong programa. Nga gipasiugdahan mga kabayib sa DSWD. Nindot kayong programa ni President Bongbong Marcos Jr. mga kabayibs. Kining matod pa nila walang gutom kitchen. Nga dinhi sa Cebu City, naani sa usas mga dapit sa Barangay Tehero ning atong syudad sa Sugbo. Pero magkaingon ta, labihan gyud ang sitwasyon karon ni PBBM mga kabayibs. Kay bao ka? Ang ilang gipost kalabot sa walang gutom kitchen. Dini pa kagahapon si DSWD Secretary Rix Gatchalian ug makadagkuan sa DSWD 7 ingon man kadagkuan sa syudad sa Sugbo. Ha? Gisaway gihapon sa mga kritiko sa kasamtangan ng administrasyon mga kabayibs. So ingon ni ana ba nga to be honest about it, doon nag-image problem si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Niya karon kay bawo ko mo react na po ding mga mga keyboard warrior sa DDS. Di na lang ko moingon nga mga trolls sila. Nindot biyang maong programa kay pwede ra ka mo walk in dito. Sumapa sa mga tinugyanan sa DSWD kung wa kay pamahaw, abli sila ini kaalsays buntag. O niya, wapay laing paniud to. Wapay labots paniud to, nga alas 11 saan ang pagdalit. So this is a good government program, nga angay ta nato nga kana bitawong pasalamatang gobyerno, pero ambot lang, wagi katagbawan ng mga kritiko sa kasamtangan nga administrasyon mga kabayos. So in English pa ni, damn if you do, damn if you don't. Wagi sarang nila ba? Wagi arag para nila. Abisan ba tingalig? In fact, ang malampuson nga biyahe dito sa Russia ni PBBM nga ni resulta sa pag-release sa mga napiniriso nga antong magkingsuon ng Pilipino dito. Wagi hapon. Gisaway lang gihapon sa mga kritiko sa kasamtangan ng administrasyon mga kabayibs. Di ay tampo si kabayibs 4664 matod pa niya. Sir Ton, aas lang ko katong tulay sa Argao Cebu na wala matagdo ang karsada kang PBBM to. Kan kinsa di ito, project ka niya to. Pwerte nila katawa kay wa daw adtuan ni PBBM kay naminaw ko sa komentary nila gabi eh. Okay, pwerte nila pambatikos ni PBBM kay niariman sa Cebu og sa wala. Okay, og wala manari sa Cebu og sa walang gutom, daghana na suya si Roy. Mawalagi na looy kay taon na itong presidente kabayibs. Mawala nga ako lang ning gisgutan, nindot ning maong programa ha? Nga walang gutom kitchen. Kanang project sa Argao, kaya ito pa man ang project kataon eh. Magkapaybong lang sa God kay nahimong taytayan o niya wapay sapa mga kabayibs. O wapa maklaro ba? Wapa mahuman ang daan pero doon na naitaytayan gibuhat. So sige lang. Ilasan na kabayibs. Ilasan na kung ingunian na ang ilang gibuhat. Kay demokrasya man nga to, sama sa akong giingaw ninyo mga kabayibs. Wag itay kananang og ako'y pasultion ba? Bahala sila ng ilang ipangbuhat eh. Basta nga to din eh, kanunay lang kita kabayibs. Wag ilabad. Kananang ugun sa manggaling ang ilang mga pamahayag na pagsaway,
problema na na sa mga tigpamaba sa kasamtangan ng administrasyon. Ha? So, kining tanan mga ka-vibes na mga panghitabo karon sa atong nasod sa Pilipinas. Ha? Sa untaman nga we are really in a situation nga grabe bito kaayo ang pagtumaw sa politikanhong bulok. So, I'm so good nga hapit namang yod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unyang ilaging gimahay pag-ayo niini ang kasamtangan ng administrasyon. Ha? Unay gingon nga watay mahims diha og mao ginang ilang ha? Ilang baruganan mga kabayes, mao po ilang nakabot ba? Ha? Nga ha? Anara kita kutob. Kay sila mao sa ginang ilang baruganan. Ya demokrasya mening ato dinis Pilipinas. Ako pang gisubay ang atong mga texter dinhi. Okay. Di ay mawala kita. Nga naman ni ha. Ako pang gitanaw mga ka-vibes. Let me check on this. Nga no ka ni. Jel ta. Susiha ko no Jel. Nga no ni Jel. Dili na natko matanaw o bang notifications. So, unay ni tabo kagapon sa pagduaw ni PBBM din sa Cebu mga ka-vibes. Ha? Nga napuno sa pagsaway taon. Ha? Ultimo mga anggol sa litrato. Kay medyo nagkabaiwas ang direksyon silang mga kamot ni Secretary Vince Dizon sa DPWH. Ha? Gisaway nila bisan pa og maayo ang dagan sa kining proyekto diha sa Mananga River mga ka-vibes. Pero klarong pagka-istorya ba? Kanigod silang mga DDS desperado na kayo. Nalimot sila nga bisan pag ha, granting argwento nga maubos pag yun butang ta bisag ha? Aripas negative 5 ang ha? Ang rating ni Presidente Marcos. Remember in town oy. Di naman na magpa-re-elect si PBBM mga ka-vibes. Ha? Monay klaro nga istorya diha. So your criticism is para nako has no effect at all. Because he is not running anymore as President of the Republic of the Philippines. Ha? Igo na ganit trabaho sa PBBM in town. Muna nga nito na kayang proyekto nga naliman kag pripamahaw, magka-book-in ra ka. Ha? Pero ang butog, gano'n ni nga, bisan pa sa nindot nga programa sa gobyerno, laliman kag walang gutom kitchen good. Madtura ka dito. Tagaan kag libre pamahaw, sugod alasayos buntag. And by the way, mao pa ni ikaduha nga kanini ang programa sa gobyerno. Ang una ni ini dito sa Pasay City sa Metro Manila. This was launched nito pang 2024 and Cebu City has been the second city in the entire Philippines nga duna ni ining maong programa ang gobyerno mga ka-vibes. Pero ang mga unsay nga ani ang mga nas last speakers political fans nila pa wa ra gyud gihapon wa ra ayo para nila mga ka-vibes. Iyon na nga gid taon ang problema sa imahe sa kasamtangan nga administrasyon. Unya kita hindi mata ingon ka tigdipinsa nila igo ra kita ni padayag sad ngayon ni ana ang maong panghitabo mga ka-vibes. Ha? Gahapon din ni Presidente Marcos damay na sad ang mga opisyal gani sugbo. Ha? Pastila no? Pagka kan ba? Para nako very pathetic mga ka-vibes. Mga ka-vibes,